0: fitowar mayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River amma kafin nan ga rahoton da wakilinmu daga birnin Kalaba Murtala Adamu Ibrahim ya hada mana akai
1: rayuwa ta
2: Daya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samu adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
3: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki. Ita ba ta san da maganan ba sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da yayi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin Familin ta saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
2: Baya ga wannan wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna. Suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
4: Saboda abu ne muka yi na tsira ga baki ɗaya mu samu aljanna ga baki ɗaya muka ce mu haɗa kai mu yi wani abin taimakon kai da kai da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba a'a mu ne manya kalba in taɓa ci za mu gyara muna so in taɓa ci zama akwai masu gyara shine sa mu manyan mun ja kanmu abinda duk ya bace da dan APC da duk kowane siyasa zamu iya shigo mu gyara abin kawai
2: kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan kungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa
5: su dai waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne yake ba su shawara ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takarda an kai musu in je musu jagora to goyon bayan da nake ba su kenan da kuma waɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyon baya to duk abin da suka yi dai suka gaya mana mu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya
2: Kungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukan su domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma idan aka haɗa kai tare da jajircewa na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River
1: RFI
0: To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
6: su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi mun bi aka ce beli 150,000 mun hada kudi kuma mun kai ba su karba ba muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su
7: to kamar menene ake zargin shi yaron naki da aka zaba
6: an ce wai suna da bindiga kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki aka je aka kama su
7: To daga karshe da kuka biya kudin beli kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da
6: su ce mu je yau mu dawo gobe to na to tun daga lokacin da sai hankalinmu ya fara tashi mu shiga mu fita dan har mun dauki lauya ya je gurin suka yi haka lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yara to lauya har ya hada takardu bamu san abin da ya hana lauya amma lauyan har yanzu bai iya yin komai akai ba mu san meye yake faruwa ba mu san meye matsalan ba
7: to tun lokacin da abu ya faru ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din ko kuma a'a yana raye
6: a'a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye in ba kwanan nan wannan yaron da yazo yace ya gan shi ba
7: ina yake shi ya gan shi kenan
6: waya Abuja
7: Abuja
6: a Azwan Sis to zan iya zuwa gun lawyer tunda na san office din shi amma ran ji masa bayani in ji abin da zai gaya min tunda dai dama a radio kudin mu yana hannunsa to saboda na bibiye shi dai naga dai abin yaya ne sai na dawo na yi hakuri na ce na bar wa Allah to kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
9: Ko da kai yaro ne, ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi.

0: rayuwa ta.
1: Daya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samu adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
2: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki. Ita ba ta san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familin ta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
1: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna. Suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
3: Saboda abu ne mai kai na tsira ga baki ɗayanmu, mu samu aljanna ga baki ɗayanmu. Muka ce mu haɗa kai, mu yi wani abin taimakon kai da kai, da mutuwa, da rayuwa, duk mu taimaka mashi. Ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a, mu ne manya kalba, in ta ɓaci za mu gyara. Muna so in ta ɓaci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja kanmu. Abinda duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗaya, duk kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai.
1: Kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan ƙungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River, Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa.
4: Su dai waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne ke ba su shawara, ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takarda an kai musu in je musu jagora. To goyon bayan da nake ba su kenan, da kuma waɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyon baya. To duk abin da suka yi dai suka gaya mana, mu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya.
1: Ƙungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukansu domin kai tallafi ga ƙarin mutane, da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma. Idan aka haɗa kai tare da jajircewa, na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River.
5: RFI. To madalla, an gaishe damar tala'a da mu Ibrahim da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da malama Maryam Abdullahi, wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba.
6: Su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi. To dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama, sai aka saki mutum 11, su biyu sai suka makale. Da suka makale mun bi aka ce beli 150,000. Mun hada kuɗi kuma mun kai, ba su karba ba. Muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su.
7: To kamar menene ake zargin shi yaron naki da aka zama?
6: An ce wai suna da bindiga, kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba. Dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki, aka je aka kama su.
7: To daga karshe da kuka biya kudin beli, kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da?
6: Su ce mu je yau mu dawo gobe. To tun daga lokacin da sai hankalinmu ya fara tashi, mu shiga mu fita, dan har mun dauki lauya ya je gurin, suka yi haka, lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yaran. To lauya har ya hada takardu, ba mu san abin da ya hana lauya. Amma lauyan har yanzu bai iya yin komai a kai ba, mu san meye yake faruwa ba, mu san meye matsalan ba.
7: To tun lokacin da abu ya faru, ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din, ko kuma a'a yana raye?
6: A'a, ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye, in ba kwanan nan wannan yaron da ya zo ya ce ya gan shi ba.
7: Ina yake shi ya gan shi kenan?
6: Wai a Abuja.
7: Abuja
6: a Azwan Sis. To zan iya zuwa gun lauyan tunda na san office din shi, amma yan ji masa bayani in ji abin da zai gaya min, tunda dai dama a radio kudinmu yana hannunsa. To saboda na bibiye shi dai na ga dai abin yaya ne, sai na dawo na yi haƙuri, na ce na bar wa Allah. To kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi.
8: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
9: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
9: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
9: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar ƙungiyar ta matan Arewa da ke jihar Cross River.

0: tara daidai agogon Najeriya Niger kamar Chadi takwas kenan agogon TU daga Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran Wasu fitattun ƴan Najeriya sun gargadin cewa kasar na tunkarar gani yanayi mai hadarin gaske Alkaliman waɗanda suka harbu da cutar Ebola a Congo ya tasamma 600 bayan cutar ta kashe mutum 115 Iran ta fara nazari kan yiwuwar ci gaba da tattaunawar da ke tsakaninta da Amurka ko akasin haka bayan hare-haren da kasashen suka kai wa juna Yanzu kuma ga cikakkun labaran Wasu fitattun ƴan Najeriya daga fannoni daban-daban ciki har da tsohon shugaban hukumar INEC Farfesa Tahir Jega da tsohon shugaban ma'aikata Farfesa Ibrahim Gambari kana shugaban rukunin kamfanin Media Trust Malam Kabiru Yusuf sai gargadin cewa kasar na tunkarar yanayi mai hadarin gaske sakamakon ta'azzarar matsalolin tsaro da tabarbarewar harkokin zabe bayan ga turkushewar demokradiyya kamar yadda fitattun da kuma ke kunshi da Dr. Hussein Abdulkana Dr. Usman Bugaji da Farfesa Jibrin Ibrahim Kana Abubakar Balarabi Muhammad cikin wata sanarwa mai dauke da kwanan watan 8 ga watan Yuni 2026 da suka yi wa lakabi da halin da kasa ke ciki sun ja hankali danganan an dauki matakan da suka kamata tun gabanin sake ta'azzarar matsalar da suka ce akan iya fuskantar buran jama'a fargaba ta fara karfafa a zukatan ƴan Najeriya game da tayin sauye tsarin wa'adin shugabancin kasar zuwa shekaru 6 a wa'adi yetal ba tare da zaɓin yin wa'adi na biyu ko ta zarce ba gudurin wanda sanata Opeyemi Bamidele ke jagorantar sa ana neman ganin an faro wannan tsari bayan babban zaben 2027 lamarin da ya sanya fargaba ko akwai wani shiri na yi wa kundin tsarin mulki kuskure ma da nufin baiwa masu rike da mukamai damar rudewa a karagar mulki bayan zaben na wannan karan tun dai wannan kuduri ya jingilcice kuce a sassan Najeriya fitattu a fannoni daban-daban baya ga ƴan fafutuka da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na ƙasa da ƙasa da na ƴan jaridu na ci gaba da kiraye-kirayen ganin mahukuntan jamhuriyar Niger sun sako fitaccen dan jarida kuma dan fafutuka Musa Cangare da ke tsiraitan cikin shekarar 2024 a hannun sojojin da ke mulki a ƙasar mahukuntan Mali sun kame fitattun ƴan jaridar ƙasar guda biyu da suka kunshi Chahana Takiu da Abdurrahman Keita bisa zargin su da sukar gwamnatin sojin kasar a bainar jama'a take wanda editan jarida ne da kuma kaita da ke matsayin daraktan kafar Le Temoine mahukuntan na Mali sun zarge su da jagorantar wani shiri da a cikin sa suka soki yadda mahukuntan ke tafiyar da dokokin kame waɗanda suka saba wa ka'ida da ma yadda kotuna ke aiwatar da hukunce-hukunce Tarin kasashen Afirka na ci gaba da aikin kwashe al'ummomin su daga Afirka ta Kudu sakamakon hare-haren kinjinin baki bakar fata da ƴan kasar ke ci gaba da kaiwa tare da kone shagunan ƴan kasuwa da cin zarafin jama'a ciki har da kananan yara da suka hana wa damar zuwa makaranta zuwa yau Laraba kasashe irin Ghana da Najeriya da Kenya da kuma Malawi da ne suka faro aikin kwashe jama'ar su bayan da suka zargi mahukuntan na Afirka ta Kudu da gaza daukar matakan da suka kamata wajen baiwa mutanen kariya da ta kamata ko kuma tsawatarwa masu kai hare-haren alkaliman mutanen da suka harbu da cutar Ebola a jamhuriyar Congo ya kai 600 bayan ga wasu 115 da cutar ta kashe daga ballarta a tsakiyar watan jiya kawo yanzu inda mahukuntan kasar ke cewa suna daukar tsauraran matakai dan kange yaduwarta a wasu yankuna na kasar ballar cutar ta Ebola a wannan karan da aka bayyana sunanta da Bundibugyo ita ce ita ke matsayin mafi girma da aka ga ballarta a tarihi bayar da takarade yankunan Ituri da Arewaci da kuma kudancin Kebu wani rahoton kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch ya zargi sojin Rwanda da mayakan M23 da tilastawa dimbin mutane daukar makami don yi musu yaki ta karfin tsiya a gabashin Congo bayan ga azabtar da dimbin jami'an tsaro da kuma fararen hular da suka kama lokacin da suka kwace yankin ƴan sanda a Morocco sun kame wasu mutane 11 da ake nema ruwa a jallo don amsa tuhuma kan zargin su da safarar miyagun kwayoyi da kuma halasta kudaden haram a kasashen Faransa da Belgium da kuma Holland Iran ta ce za ta sake nasari kan yugar ci gaba da tattaunawar sulhu tsakaninta da Amurka bayan hare-haren baya-bayanan da Washington ta kai mata a matsayin martani kan harbo jirginta a mashigan Hormuz. Rahotanni daga wasu mabambantan majiyoyi sun ce akwai yugar Iran ta sauya matsayarta game da tattaunawar, kuma yake Amurka ta ci gaba da nana ta cewa ko wani lokaci daga yanzu za a iya cimma jituwa tsakanin bangarorin biyu. Kungiyar Amnesty International ta sarki Isra'ila da yunkurin shafe kabilin Falasinawa a yammacin gabar kogin Jordan bayan munanan hare-haren da take ci gaba da kaiwa kan jama'ar Bedouin da Hedin. Wani rahoton Amnesty na yau Laraba ne ya yi wannan zargi bisa kafa hujja da yadda gwamnatin ta Isra'ila ke taimakawa hare-haren Yahudawa ƴan kama wuri zauna da ke kawo Falasinawan kan iyaka, kuma yake Isra'ilan ta ce babu gaskiya a cikin rahoton na Amnesty. Pakistan ta sanar da kisan ƴan ta'adda 26 a hare-haren da ta kai maboyarsu da ke kan iyakarta da Afghanistan, hare-haren da ke zuwa bayan lafawar rikici tsakanin ƙasashen biyu a ƴan watannin nan. Tunzu kuma ga shirin mu na gaba.
2: A Faransa ana ci gaba da tsare mawaki Patrick Bruel, wanda aka kama tun ranar Litinin bisa zarginsa da cin zarafi tare da kokarin aikata fyaɗe kama daga shekara ta 1997 kuma da 2001, kamar yadda kotu ta sanar a hukumance. Ofishin mai gabatar da ƙara a ranar Litinin ya kawo wasu ƙarin haske, inda aka bayyana wasu mata uku da yanzu haka suka tabbatar da cin zarafi daga mawaƙin ɗan ƙasar Faransa. Ofishin mai gabatar da ƙara da ke nan tare a ƙasar ta Faransa ya soma gabatar da wasu hujjoji da ke bayyana mawaƙin a matsayin mutumin da laifin ya hau kansa. Ganin bayanan da waɗannan mata suka gabatar zuwa kotu, shin ko wane ne Patrick Bruel?
3: C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même poste.
2: An haife shi a ranar 14 ga watan Mayu na shekara ta 1959 a Tlemcen na ƙasar Algeria. Patrick Bengigi, da aka yi wa laƙabin Bruel, mawaƙi kuma jarumi, na daga cikin fitattu da suka yi fice a Faransa daga shekara ta 1990 da wani tsarinsa na Bruel Mania. Ya taka muhimmiyar rawa a duniyar mawaƙa a ƙasar ta Faransa da ma duniya gabaki ɗaya, musamman yankunan da ake amfani da harshen Faransanci. Ga zaƙin murya. Baya ga haka ya haska a duniyar fina-finai. Yana mai shekaru uku, Bruel ya iso ƙasar Faransa tare da mahaifiyarsa. Ya nuna shawa ga barkwanci. Baya ga haka ya kuma rungumi sana'ar waka, sashen da ya fice ya kuma samu karbuwa. Wasu daga cikin waƙoƙinsa sun haɗa da Casse la Voix da Place des Grands Hommes. Wannan tauraron na fuskantar zargin aikata fyaɗe da cin zarafi, wanda ga duka alamu kan iya dagula lamuransa da kuma rage masoya ga mawaƙin. Da sanar da wannan tuhuma, Patrick Bruel ya soke wasu daga cikin tsare-tsare da yake da su ba tare da wata fargaba ba. Yana mai cewa a shirye yake ya amsa duk tambayoyi daga masu bincike. Labarin da Christophe Ingrin, Céline Lasek da Falin Colin, lauyoyinsa, suka tabbatar. Ana danganta mawaƙin mai shekaru 67 da wanda ya fi ƙwazo a ɓangaren da ya shafi raya gargajiya. A ci gaba da tsare shi da ake yanzu haka, masu bincike sun tabbatar da cewa za su yi masa tambayoyi dangane da wannan tuhuma da ake yi masa, duk da cewa za su zurfafa bincike bayan fallasa labari ko korafi daga hukumomin Belgium a ranar 1 ga watan Yuni game da batun fyaɗe da kuma cin zarafi na shekarar 2010 a Brussels kan wata mata mai shekaru 40. Bruel de zai haskawa a Montreal na ƙasar Canada a 'yan kwanakin nan, sai dai ya sanar da soke wannan tafiya. A wannan rikici, Bruel ya shiga sahun jarumai da suka fuskanci tuhuma kan batun cin zarafi da fyaɗe, wanda ake kuma ganin cewa idan haka ta tabbata, ba shakka tarmamuwarsa za ta dishewa gabaki ɗaya. Makarare da wannan labari na gayyatar da mawaƙiyar nan Shakira ta yi wa matasan nan da aka sani da Ghetto Kids na ƙasar Uganda, da za su kasancewa a hutun rabin lokaci na gasar ƙarshe na ƙwallon ƙafar duniya. Waɗannan yara sun shahara a fannin raye-raye. Kaɗan daga cikin ƙoƙarin waɗannan matasa kenan da yanzu haka ke da masu bibiyarsu a shafukan sada zumunta.
0: Ta shekara guda tun bayan ambaliyar ruwan Mako da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 200 tare da raba dimbin iyalai da muhallansu a jihar Niger ta Najeriya, waɗanda iftila'in ya shafa na ci gaba da fafutukar sake gina rayuwarsu sakamakon abin da suka bayyana a matsayin rashin cika alƙawarin da gwamnatin jihar da kuma ta tarayyar Najeriya suka yi musu. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamarin ga kuma rahoton sa.
4: Iftila'in ya shafa sun zargi gwamnatin jihar da ta tarayya kan rashin nuna kulawa kan halin da suke ciki tare da gaza cika alƙawuran da suka yi musamman na samar musu da matsugunin dindindin. Malam Husaini na ɗaya daga cikin su.
5: A takaice malam, ba a gina gidaje ba, ko ba a yi mana wani abu wanda ya kamata a yi mana ba. NGO ta kawo kuɗi banda abinci da sauran, ba a bar ɗaya ba cikin ɗari. Dan haka dai muna kira ga gwamnati ta sama muna gidaje, dan Allah ta yi muna gidaje, kana da wannan ƙarfi.
4: Ita ma Balkisu Muhammad ta ce suna rayuwa cikin ƙunci domin hata abincin da za su ci ƙalubale ne a gare su a yanzu.
6: Duka tallafin da aka bamu mun gode kuma mun yaba da kokari, amma tallafin gaskiya bai kai mu ko ina ba. Yanzu haka ya ƙare, da abincin duka bamu da wurin kwana, kuma muna son makarantun ƴaƴanmu su ci gaba da karatunsu.
4: A bara, gwamnatin jihar Niger ta bayar da tallafin kuɗi domin taimaka musu wajen kama hayan gida kafin kammala shirin gina sabbin matsugunan da aka musu alƙawari. Sai dai wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar tallafin, irin Bilamin Usman Kwantagura, sun bayyana cewa
7: gidanmu, I am the only person that received 500,000 naira out of 15 households. Mun share in 500,000 din nan ne, wani dashi zan jan kama da 50,000. So gidan na makwabcina gurin nan na sa tampol nike kwana da iyali na yanzu, and the other people receive 1 million, and up to now as I'm speaking to you, wanda ba su samu ba sun fi mutum 200 wanda ba su samu, ko sisi ba su samu ba.
4: A halin yanzu, ƙungiyoyin sa kai da masu fafutuka na ci gaba da yin kira ga gwamnatin jihar da ta gaggauta ɗaukar mataki tare da yin bayani kan kuɗaɗen tallafi da kayan abinci da aka bayar domin waɗannan mutanen. Comrade Abubakar Isa Mukwa na ɗaya daga cikin waɗanda ke ƙara matsa lamba.
8: Muna neman kuɗin da aka sa a state emergency account, muna neman kuɗin da mutane suka kawo wanda ma ba ma yi lissafin ta cikin emergency account din nan ba, muna neman abinci, abubuwan da aka zo aka tattara aka ce a raba ma mutanen. Ga yanzu haka da nake maka magana suna jin yunwa, ba mu gan kuɗaɗen nan ba. Mutanen ga yanzu haka suna cikin tsoro, ba su iya bacci in ana ruwa. A musu hanyar ruwa, a musu bridging da aka ce za musu, kuma a musu gidajensu.
4: Da na tuntuɓi commissioner jin kai na jiha Honorable Ahmad Ibrahim Inga dangane da inda aka kwana kan batun alƙawuran da gwamnatin ta yi wa mutanen, ga kuma abin da ya shaida min.
9: Gwamnati ba ta yi bridge da su bane, a'a ana kan aikin da ya kamata a yi don su samu ingantaccen muhalli. Ta kuma gwamnatin tarayya an turo ma hada dan kwangila, akwai dan takaddama ne da ta so na wurin da aka bayar da kuma su inda suke so. Gwamnatin jihar Niger ta riga ta shigo ciki na yadda za a yi a dejeta nan ba da jimawa ba, wannan za a warware shi don a yi musu abin da ya kamata.
4: Yayin da waɗanda ambaliyar ta shafa ke ci gaba da jiran cikar alƙawuran da aka yi musu, ana fatan gwamnatin jihar Niger da ta tarayya za su gaggauta ɗaukar matakan da suka dace domin samar musu da mafita mai ɗorewa. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum, kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata kungiya mai suna Kungiyar Matan Arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan Arewa mazauna yankin, musamman ta bangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka haɗa kai wajen kafa wannan ƙungiya, wadda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi da hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma, ƙungiyar ta Matan Arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. domin jin yadda wannan kungiya ke tafiyar da aikin ta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya. Muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu daga birnin Calabar, Murtala Adamu Ibrahim, ya hada mana akai.
10: Rayuwa ta.
12: Daya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samu adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
13: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwanan mu biyu a ciki. Ita bata san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familin ta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
12: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna, suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
14: Saboda abu ne muka yi na tsira ga baki ɗaya, mu samu aljanna ga baki ɗaya, muka ce mu haɗa kai mu yi wani abin taimakon kai da kai, da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi, ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a mu ne manya kalba, in taɓa ci za mu gyara, muna so in taɓa ci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja kanmu abinda duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗaya, duk kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai.
12: Kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan ƙungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River, Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa.
15: Su dai waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne ke ba su shawara, ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takarda in kai musu in zama musu jagora, to goyon bayan da nake ba su kenan, da kuma waɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyon baya. To duk abin da suka yi dai suka gaya mana, mu ma muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya.
12: Ƙungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukansu domin kai tallafi ga ƙarin mutane, da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma. Idan aka haɗa kai tare da jajircewa, na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River.
10: RFI.
11: To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Maryam Abdullahi, wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba.
16: Su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi. To dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama, sai aka saki mutum 11, su biyu sai suka makale. Da suka makale mun bi mun bi aka ce beli 150,000. Mun hada kuɗi kuma mun kai ba su karba ba. Muna bibiyansu dai daga baya sai aka ce an kashe su.
17: To kamar menene ake zargin shi yaron naki da aikata?
16: An ce wai suna da bindiga, kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba. Dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki, aka je aka kama su.
17: To daga karshe da kuka biya kudin beli kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da?
16: Su ce mu je yau mu dawo gobe. To tun daga lokacin da sai hankalinmu ya fara tashi, mu shiga mu fita, dan har mun dauki lauya ya je gurin, suka yi haka, lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yara. To lauya har ya hada takardu, bamu san abin da ya hana lauya, amma lauyan har yanzu bai iya yin komai a kai ba, bamu san meye yake faruwa ba, mun san meye matsalan ba.
17: To tun lokacin da abu ya faru, ko akwai wani labari kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din, ko kuma a'a yana raye?
16: A'a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye, in ba kwanan nan wannan yaron da ya zo ya ce ya gan shi ba.
17: Yana yi kishi ya gan shi kenan?
16: Waya Abuja.
17: Abuja
16: a Azwan Sis. To zan iya zuwa gun lauyan tunda na san office din shi, amma yanzu ji masa bayani in ji abin da zai gaya min, tunda dai dama a radio kudinmu yana hannunsa. To saboda na bibiye shi dai na ga dai abin yaya ne, sai na dawo na yi hakuri na ce na bar wa Allah. To kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi.
18: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River.
20: Abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna kara zubi. Dole ne mu zauna mu danga taimakon junanmu da shawara, mu gudu tare mu tsira tare. Duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mishi.
12: Wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali akai?
20: Na ɗaya, muna nan akwai membermu yana na dina gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba. Aka samu babban yaro, babban matashi ya dinga luɗuta da shi ta baya. To sakanin shi yaron iyayen shi talakawa ne. Shi kuma wanda yake luɗu da shin ta baya, wanshi na da hali a nan ba gobire. Aka ɗauki kes aka gai wurin shugabanninmu maza wanda shi ne sarki. Su ɗauki wani action a kan lamarin ba. Zancen da nake gaya maka dai kan kai ka da nisa sai da na ɗauki magana har zumsi kun AIG. Aka je aka yi arrest ɗin yaro, shi wanda yake wa yaron wannan abu. Da aka kai shi CID. Wanshi ya nuna ƙarfin kuɗi su waye-waye. Mu mata muka tsaya, ka ce ba mu yadda ba. A takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison. Sai da muka sa hannu aka kai shi prison. To kuma muna taimako kamar wata ta samu ko rashin lafiya, ba wani mai taimaka mana, ba gwamnatin da take taimaka mana, ba wani mai taimaka mana. Muna ajiye dai 200 ne har na zo na ce to abin ya zama kamar sadaka tijariya to kai wa mutum duk wata kowa 200. Saboda ikanin gaskiya tun da muka kafa kungiyar nan, hada kuɗi mun siya likafani bandir hudu mun kai masallaci. Last year sai da muka siya butoci dozin 10 muka raba a masallaci. Duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba.
12: Abin da shafi siyasa ko wannan kungiyar ta ku na harkokin siyasa?
20: Siyasa a Cross River. Tun lokacin Donadu ni na kafa siyasa wa mata. I'm a woman leader.
11: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya. Masu saurare, menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata, musamman baki mazauna yankuna na daban? Wace shawara kuke da ita? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
21: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, asusun bada lamuni na duniya IMF ya ce sauye-sauyen da gwamnatin Najeriya ke kan aiwatarwa na ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar. To sai dai an samu ƙarin mutane sama da miliyan 60 da suka fada cikin ƙangin talauci a ƙasar. Rahoton na IMF ya yi dubi a game da kamun ludayin shugaba Bola Tinubu a fagen tattalin arziki da suka hada da cire tallafin mai da sabon tsarin karbar haraji da dai sauransu. Yaya kuke kallon wannan rahoto na IMF? Dalla, yanzu ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraronmu suka turo mana ta shafinmu na Facebook. Kuma a yau za mu soma ne da sakon Yahuza Abubakar Gora daga jihar Ogun a tarayyar Najeriya, inda yake cewa hakika wannan rahoto na IMF bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda su ba a ƙasar Najeriya suke ba, amma maganar gaskiya talakawan ƙasar na ɗanɗana kudar su da fatan dai za a maida tallafin mai da rage haraji da kuma yakar ayyukan ta'addanci domin wasu talakawa su samu damar yin noma. Aliyu Lawal kuwa cewa yayi wallahi talauci ta kangin rayuwa a Najeriya kusan kaso 90% da mutanen kasar suna cikin ta. Idan kuka duba da mafiya yawan al'umar kasar talakawa ne da aka saka musu talauci da gangan ba don wai kasar ba ta da arziki ba. Sanusi Madatai da Magaram cewa yayi Salam Arafai Hausa. Wannan bankuna na turawa fa waɗanda wasu daga cikin ƙasashenmu na Afirka ke zama ƴan amshin shatarsu da suka hada baki ana kawo mana sauye-sauye da ke cutar da mu a Afirka sannan sai su boye ma duniya irin wahalhalun da muke sha don haka to an yi walƙiya mun gano zaluncin su a gare mu. Sani Muhammad daga Karmo a Abujan tarayyar Najeriya cewa yayi Arafai to gaskiya maganar miliyan 60 da ƴan Najeriya suka shiga kangin talauci ayya ma wuce hakan ba su sukan da bankin IMF yake bin Afrika to abin da ya wuce misali ya kamata kasashen Afrika su daina karbar bashi daga bankin duniya na IMF abin yayi yawa Allah ya kiyaye a tashi lafiya. Ita kuwa Aisha Muhammad daga birnin Kebbin tarayyar Najeriya cewa ta yi to ai wannan tsarin duniya da kuma babban bankin ne idan kasashen Afirka suka talauce su kuma sun samu galaba akan mu kenan sai yadda suka ga dama su yi da mu. Comrade Ilyas Yakub Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya cewa yayi rahoto da asusun bada lamuni na duniya IMF ta fitar wanda ke nuni da cewar sauye-sauye da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ya karfafa tattalin arzikin kasar sai dai kuma a gefe daya an samu karuwar mutane sama da miliyan 60 da suka fada kangin talauci a kasar to mu dai fatan mu Allah ya kawo mana saukin wannan matsala amin a tashi lafiya. Saƙon Sani Muhammad Tidi daga jihar Maradi a Niger cewa yayi mu babban fatan mu shine Allah ya ba Najeriya zaman lafiya Allah ya raba su da ƴan ta'adda. Saƙon Mubarak Yusuf Abubakar kuwa cewa yayi ai wannan asusun bada lamuni yana ɗaya daga cikin wanda ke azabtar da ƴan Najeriya. Abdalla Magaji kuwa cewa yayi to me amfanin haka ita ƙasa ta karfafa talakawa kuma sun raunana gwara sabanin haka. Idris Abubakar cewa yayi wannan ya nuna cewa sauye-sauyen gwamnati ba sa aiki. Shi kuwa Abu Ubaida Rabi'u Inuwa cewa yayi shirme kenan ana an samu ci gaba wasu na shiga masifa wannan wani irin tunani ne. Usman Haruna kuwa cewa yayi Arafai to idan an samu ci gaba ya kamata mu gani a ƙasa a magance damuwoyinmu da suke damun ƙasar mu Najeriya a huta lafiya. Kabir Sa'id daga unguwar mai auduga cewa yayi gaskiya wannan rahoto na IMF akwai kwankwanto a cikinsa ya kamata ya fitar da hujja mai karfi da za ta nuna sahihancinsa a huta lafiya. Saƙon Yusuf Dahiru kuwa cewa yayi ƴan Najeriya naji a jika amma su yabawa suke yi. Ahmad Muhammad Ahmad cewa yayi yaya za a ce tattalin arziki na farfadowa kuma mutane na ƙara shiga kunci. Umar Ali Badai Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Niger cewa yayi ni dai a matsayina na malam talaka babu abin da zan ce face mu ce Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita. Salisu Hamid daga Gudumiya a jihar Adamawan tarayyar Najeriya cewa yayi mu dai fatan mu Allah ya kawo mana sauki. Usman Labaran Khalifa kuwa cewa yayi Allah ya sauƙaƙa mana amma da gaske talauci da yunwa yayi yawa a Najeriya. Kaɗan daga cikin saƙonni da masu sauraron mu suka turo mana kenan ta shafin mu na Facebook. Madalla anan zan dasa aya tare da nada tabarmar shirin a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan mu da ya hada mana sauti a yau Ibrahim Tukur Kefi ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.
1: Ne kuma labaran ya kawo ƙarshe sai dai kafin mu sallama ga maimaitan muhimman kanin su.
0: kun ji da wasu fitattun ƴan Najeriya suka yi gargadin cewa kasar na tunkarar wani yanayi mai hadarin gaske. Kuma yadda alƙaliman waɗanda suka harba da cutar Ebola a Congo ya tasarwa 600 bayan cutar ta kashe mutum 115. A gefe guda kun ji da Iran ta fara nazari kan yiwuwar ci gaba da tattaunawar da ke tsakaninta da Amurka bayan hare-haren da suka kai wa juna. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da injiniyan mu Ibrahim Tukur Kefi, sunana Azima Bashir Amin da na gabatar, ki fatan za mu kwana lafiya.

0: ala'alla nan gaba tunda an ce mutum baya girmawa karatu inda rabon mu zamu dawo mu amma a yanzu kan inda tafiyan ne yake kan karatu yana da wahalan gaske gaskiya
1: to menene abun wahala a karatu misali
0: eh gaskiya akwai wahala yanzu saboda ga inda muke babu makaranta a kusa in zaka dai dole zaka biya kudin abun hawa ga sayan takardun makaranta ga wannan ga wancan gaskiya abun da wahalan gaske to kuma karatu yana da bukatan ka bashi lokaci
2: Maimakon halartar laccoci, dalibai da dama suna bata lokaci suna aikin karfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kudin karatu. Duk da yake dan Jumalawan yana da burin karatu amma ya ce ba zai sarayar da gobansa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da kofar gida ba.
3: Eh gaskiya a hali yanzu ina daga cikin wanda suka finci kansu a cikin wannan yanayi saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wuri na kaman ni a yanzu a maganan bangaren makaranta gaskiya ni nake dogara da kaina. Ni zan je in yi buge-buge in dawo kuma in zo in sake biyan kudin makaranta sannan ga wasu bukatu na rayuwa amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa saboda taura biyu bare to nuwa yawa muna hidiman makaranta bukatu na bare biyu ba to dole ne kawai na jingine daya na dauki daya yawa na jingine makarantan ganin cewa ma da na duba ma naga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau abu ne wanda kowa yana da bukata yaga cewa shi ma ya samu ilimi amma sai dai matsalan mu anan kasan halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne saboda don ka ga mu kai makarantan kai kai wahala ka gama wahalan sannan kuma zaka sake koma from the level 0 ne kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka to ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan na ce barin dogara da buge-bugen
1: to a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta
3: eh muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa kama mun dai shafi sayan kayan waya haka na saya muna sayarwa
1: to akwai sa ran wata kila nan gaba zaka ci gaba da makarantan abubuwa sun daidaita
3: wala Allah nan gaba idan al'amura suka warware komai yayi sauki za a iya komawa a ci gaba amma yanzu kam kai gaskiya da kamar wuya ganin cewa yanda al'amura yanzu suke nan da wuya ana hannu baka hannu ƙwarya
2: abinda masana ke cewa shine masan tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo wadda tace
4: so muna ba da shawara ga mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutun ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa yadda Allah ya halicci yatsunan akwai babba mafi dogo akwai kutubebe akwai dan tsiriruwa yar karama akwai yan dadedede to haka rayuwar yan adam muna ba da shawara akan cewa kar mutun ya ji a ransa abunda wane yana jin dole shi ma zai yi ko yana da karfi ko yana da iko ko bai da iko ko yana da karfi ko bai da karfi shi ma dole ne zai sa kanshi dole to idan har mutun ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane to daga karshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce ficicce a ji shi a duniya ya bari ya je ya sa kafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi to zai zo ya zama matsala a rayuwa shi bai amfani kansa ba bai amfani al'umma ba ya zama matsala
2: masana dai na ganin cewa idan har masan tattalin arziki ya mayar da rayuwar dalibai zuwa fafatukar neman abinci da tsira inda manyan buruka kuma suka koma gefe to kuwa makomar kasa na cikin wani yanayi ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashire dake jihar Gombe
5: da barbaro da za a yi shine mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kudaden su misali mutum ne yake da yaya mai muka kai kansu makaranta mai tsada tunda yanayi ya canja sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya dauka to abinda ya rage sai ya ringa ajewa na biyu ana rage yawan abinda zai kawo kashe kudi ta hanyar sufuri idan mutum ƴaƴan shi suna school makaranta mai nisa to ya dawo da su kurkusa idan wajen aikin sa yayi nisa to in gidan haya yake nemi gida kusa da wajen aikin sa ko kuma ya rinka kokarin ya taka a kafa rabi ya hau abun hawa in ma bai nisa ba ya taka a kafa duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya dan wato yi tattali ko kuma harkoki irin na yau da kullun a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci ya dage ya noma koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je ya zuba a gonan tasa misali ba sai ya sai taki ba ta wannan zai rage mishi matsalolin da zai na sayan abinci to duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen dan tattalawa mutane abubuwan da suke samu kuma mutane da yawa suna da rayuwa

0: Karfe 8 a agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga kanun labaran duniya. Yau ake fara gasar cin kofin duniya karo na 23 da karon farko kasashe uku Amurka da Canada da Mexico za su karɓar bakonci. Amurka ta sake kai hare-hare Iran kwana daya bayan Trump ya yi gargadin cewa kasar za ta dandana kudarta. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan IS a akalla 200. Tun ga labaran yadda suke. A yanda ake fara gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 a yau din nan, nahiyar Afirka na shirin kafa sabon tarihi da yawan kasashen da za su wakilce su a gasar. Ga rahoton Michael Kudisen.
2: A karon farko a tarihi, nahiyar Afirka ta samu kasashe 10 da ke halattar gasar cin kofin duniya ta FIFA bayan da aka fada da gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Wannan ƙarin gurabe na ba kasashen Afirka damar nuna bajintarsu da kuma ƙara fito da hazakan 'yan wasan nahiyar a idon duniya. Tun bayan fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930, babu wata kasar Afirka da ta kai wasan ƙarshe, sai dai Kamaru a shekarar 1990, Senegal a shekarar 2002, Ghana a shekarar 2010 da kuma Morocco a shekarar 2022 sun kai matakin dab da kusa da ƙarshe, inda Morocco ta zama ƙasa ta farko daga Afirka da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Kasashen da ke wakiltar Afirka a wannan gasa ta bana su ne Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Masar, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. A yayin da a yau 11 ga watan Yuni a sassan nahiyar miliyoyin masoya kwalla na fatan cewa mafi girman wakilcin Afirka a tarihi zai haifar da mafi kyakkyawan sakamako da nahiyar ta taba samu a gasar cin kofin duniya.
0: To Amurka ta sake kai hare-hare ta sama kan Iran bayan da shugaba Donald Trump ya yi gargadin cewa Tehran za ta dandana kudarta kan jinkirin da take yi wajen amincewa da cimma yarjejeniya. Yayin da Iran ta mayar da martani wajen kai hare-hare kan muradun Washington a Bahrain da Kuwait da Jordan tare da sanar da sake killace mashigin Hormuz. Ahmad Abuna duke da karin bayani.
3: Rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kai jerin hare-hare wurare masu muhimmanci a Iran, ciki har da cibiyoyin sa ido da na sadarwa da kuma na kare sararin samaniyar Iran, inda rahotanni suka ce an ji karar fashewar abubuwa a manyan biranen Iran. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tun farko ya yi gargadin Iran za ta dandana kudarta kan jan kafa da take yi wajen cimma yarjejeniya, ya jaddada cewa dakarun Amurka za su dora inda suka tsaya gobe, muddin ba kai ga cimma matsaya da mahukuntan Tehran ba. Yana mai cewa wasu manyan jami'an Iran ne suka roƙe shi da yayi wa Allah ya dakatar da kai hare-haren, kamar yadda kafar yada labarai ta Fox ta ruwaito. Ita ma Iran ta sanar da kai jerin hare-hare kan sansanonin sojin Amurka a Bahrain da Kuwait da kuma Jordan, tare da farmakin wasu jiragen ruwa biyu a mashigin Hormuz a matsayin ramuwar gayya kan sabbin hare-haren Amurka a ƙasar.
0: To kungiyar Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan kare dangi kan al'umma makiyaya na kabilar Bedouin a kogin Jordan da ta mamaye. Tana mai kira ga kasashen duniya da su yi martani kan mamayar da dakarun Sahiyuniya ke yi wa yankunan Falasdinawa. Sai dai azantawa sa da kamfanin dillancin labarai AFP, ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana zargin da mara tushe balle makama. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci wasu daga cikin shugabannin yankin Golf haɗe da Masar a taron kungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta G7 da zai gudana a Faransa a mako mai zuwa, domin tattauna batun yaƙin Iran a cikin wata sanarwa daga Fadar Elysee. Haka ma ana sa ran mahalarta taron su tattauna batun rufe mashigin ruwan Hormuz da kuma tasirin yaƙin a kan tattalin arzikin duniya. Fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega da tsohon jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun gargadi a game da irin barazanar da ƙasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zaɓuka na ƙasar karantsi, sai kuma yadda ɓangaren majalisar ke neman rikidewa zuwa ɗan amshin shata. Ganura Ado Suleiman.
4: Mutanen da suka hada da malaman jami'o'i da jami'an diplomasiya da kuma masu fafutuka sun ce a game da taɓarɓarewar tsaro lamarin ya kai matuƙa wajen tayar da hankula, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Dr. Hussein Abdu na ƙungiyar Action Aid ke cewa.
5: tabarbarewar wato tsaro kowa sun ba yau aka fara ba amma abun ya kici yawa
4: kazalika ɗan kishin kasar sun ce ba ta yadda Najeriya za ta samu cikakken tsaro muddin bata taimakawa kasashen yankin Sahel ba
5: idan ana neman zaman lafiya a Najeriya to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a kasar Niger da kasar Burkina Faso har da Mali domin idan ka duba Niger mun hada boda kusan da kilomita 1,500 ne ba ma kawai masarik ayan bayan ba masu ma irin safarar makamai duk daga wannan ta wannan yankin ake haurowa
4: mutanen dai sun ce akwai rashin tabbas ko hukumar INEC za ta iya shirye zabe mai kyau a 2027 saboda haka ya kamata kungiyoyi irin na kwadago lauyoyi da dai sauransu su tsoma baki domin tabbatar da adalci a zabukan ga Dr. Hussein Abdu
5: mu ana mu fahimtar tunda aka nada wannan shugaban INEC nan ba mu ce bai iya aiki ba amma yana ta kawo ta ce kuci da dama ba mu ce wai ba za a iya bane amma mun ce a gyara gyaran nan shine a tabbatar cewa duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi
4: waɗanda suka rattaba hannu kan gargadi game da hadarin da Najeriya ke fuskantar dai sun kuma koka kan yadda suka ce ta bayyana karara bangaren majalisa ya rikide zuwa dan amshin shatar bangaren satarwa
0: Turundan sojin Amurka da kula da ayyukanta a Africa AFRICOM ta sanar a jiya Laraba cewa dakarun kasar da takwarorinsu na Najeriya sun yi nasarar haika mayakan ISWAP akalla 200 a wasu har-haren haɗin gwiwa da suka kai a arewa maso gabashin kasar a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X AFRICOM ta ce sun yi nasarar halaka wato mayakan ISWAP da dama akalla 200 ciki har da Abu Bilal Almanuki. To wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta ayyana kudaden da majalisar dokokin kasar ta ware wa kanta don sayan motoci a matsayin ya saba wa dokan kasa kuma ya saba wa tsarin yarda da aminci tsakanin shugabanni da al'umma kasar. Kotun ta kara da cewa tsarin sayan motocin ya kuma saba wa dokoki da tsare-tsaren sayan kayayyakin gwamnati. Ga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
6: Majalisar dai ta ware wa kanta naira biliyan 40 na sayan motoci 465 yayin da naira biliyan 70 kuma na walwalar sabbin 'yan majalisu. Wannan hukuncin kotun ya biyo bayan karar da wata kungiyar farar hula mai suna Serap ta shigar kan yadda 'yan majalisar ke wadakar da ta wuce hankali. Koya hukuncin kotun ya zo wa 'yan majalisar dokokin ga abin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Senator Opeyemi Bamidele yake cewa.
7: Waɗannan motoci jifa-jifan da ake magana ba fa motoci bane da suka zama na kanmu motoci ne na aiki a sauran ma'aikatan gwamnati ana baiwa manyan jami'ai motoci na ministoci kan ba a magana to me yasa aka fi sa ido akan nan abinda kawai na lura shi ne ayyuka da muke yi na sa ido kan ayyukan kasa yana janyo mana makiya
6: Na zanta da wani lawyer barista Buhari Yusuf don jin yadda suke kallon abun.
8: Kashe-kashen kuɗi da zartarwa ba abu ne na 'yan majalisa ba. Na biyu akwai tsari na fitar da kuɗi a gwamnati wanda abadda suka yi saɓanin wannan tsarin ne. Wato wannan shari'a kuɗin da aka kashe sun saba doka dole a maida su. Ya ma kamata a ce akwai hukunci.
6: Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ci gaba da rike irin wannan majalisar ba.
9: Gaba daya ma ya kamata ma a duba ma yadda muke ake tafiyar da wannan demokradiyyar nan ta yi tsada da yawa a mai da wannan zaman 'yan majalisar nan temporary domin tattalin arzikin kasar nan ma ba za ta iya ta ci gaba da rike wannan 'yan majalisun nan ba
6: na yi kokarin jin ta bakin kungiyar Serap kan wannan nasara da ta samu a kotu amma har ba ta cimma ruwa ba Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: to ministan shari'a ya jamhuriyar Niger ya fara wata ziyara aiki a jihar Agadez dake arewacin kasar Da farko zai kai gyara a gidan yarin kasar da kuma duba kotuna don ganin yadda ake gudanar da ayyuka a cikin su. To karin farko wata jinjira ta rasu bayan ta harbu da cutar Ebola kwanaki bayan rasuwar mahaifiyarta wadda ita ma Ebola ta kashe ta a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an lafiya a yankin sun ce ko baya ga jinjirar an gano wasu kananan yara 6 da suka bayyana alamun kamuwa da cutar. A wani gidan marayu da ke ɗauke da jumallar marayu 69. 'Yan sanda a Afirka ta kudu na ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu a wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a birnin Johannesburg inda mutane 12 suka rasa rayukansu. To labarin kenan. Ga Coach Ahmad Abba ya sake dawowa.
3: To san da kokari wato Umar Sani. Gasar cin kofin duniyar da zata haska wato manyan attajiran duniya a harkar tabola.
0: To
3: a ranar Laraba je kenan dake zama jajiburin bude gasar mujallar Forbes ta sanar da tauraron dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo da fitaccen dan wasan Argentina Lionel Messi a matsayin waɗanda ke kan gaba a jerin ƴan wasa da suka fi samun kuɗi da za su haska a gasar. ƴan wasan biyu su kaɗai tsakanin su sun mallaki kimanin dala miliyan 440
0: to
3: a cikin watanni 12 kacal
0: su kaɗai
3: suka gabata su kaɗai suka tara wannan zunzurutun kuɗi.
0: To za su rarraba masu shago kuma
3: daga suna tara kuɗaɗen su ne duk da kasancewa suna da su gidauniya da suke ɗaukar nauyin wasu abubuwa. To Ronaldo ke kan gaba da jimillar kuɗin shiga na dala miliyan 300 ciki har da dala miliyan 235 daga kungilarsa ta wasa da yake karɓa Saudiya da kuma miliyan 65 daga talatti da harkokinsa na kasuwanci. Captain ɗin Portugal mai shekaru 41 ya kasance ɗan wasa da ya fi albashi a duniya kuma ana kiyasta yana da dukiyar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 200 duk da irin nasarori da ya samu a harkar tamola ya gaza samu wannan babbar kofi ta duniya da yake nema. To Messi yana
0: wato da ana saya dai da
3: to kai ma ka sani yanzu yana cin watakila zai dauka. Messi yana matsayi na biyu da dala miliyan 140 captain din tawagar Argentina wanda ya jagoranci kasarsa zuwa galashe cin kofin duniya a 2022 ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi samun kuɗi a duniya. Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Messi ta kai dala biliyan 1 da miliyan 100 wanda hakan ya sanya shi dan wasan ƙwallon ƙafa na biyu mai kuɗi a da ya je wannan gasa.
0: Haka
3: dan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 27 shine ya zo na uku da dala miliyan 95. Tauraron Real Madrid din wanda ya lashe gasar cin kofin duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƴan wasa da suke jan hankali yanzu haka a wannan gasa.
0: Baka jije mun ce akwai wasu masu hasashe sun ce hasashen su ya nuna cewa kashi 50 cikin 100 Faransa ce za ta lashe wannan.
3: Eh sosai akwai alamun haka. To gwanin zura kullo na kasar Norway Erling Haaland ya biyo baya a matsayin na hudu da dala miliyan 80 bayan taimakawa Norway zuwa gasar cin kofin duniya ta farko a 1998. Haaland na matsayin ɗaya daga cikin ƴan wasan gaba mafi hatsari yanzu haka a duniya. Akwai dan wasan Brazil Vinicius Junior wanda yake da miliyan 60 sai kuma Mohamed Salah da na Masar da ke da miliyan 55 sai Mane na Senegal da miliyan 54 akwai kuma Jude Bellingham na Ingila wanda shi biyo baya da miliyan 44 akwai Lamine Yamal na dan matashin nan na Spain yana da 43 sai kuma captain din Ingila Harry Kane wanda yake da miliyan 41 da kuma wato tauraron dan wasan Brazil Neymar Junior wanda shi kuma yake da miliyan 38
0: wato
3: bayan Messi Neymar ya taba kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi tsada a duniya lokacin da Paris Saint-Germain ta siye shi amma daga baya kaga an sha gaban sa.
0: Wato abin idan aka haɗa
3: gaba ɗaya ƴan wasa 11 sun samu kimanin dala miliyan 90 wato 950 su kadai a shekarar ta gabata.
0: Wato bashin cikin wasu kasashe da dama kenan.
3: So sai wanda hakan ke nuni da irin kudade da manyan ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya suka samu.
0: Haka.
3: To shugaban hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya fuskanci manema labarai tare da amsa tambayoyi kan kalubale ko kuwa cece kuce da aka fuskanta dangane da matakai da Trump ke dauka wannan gasa.
0: To Ahmad a gaishe ka.
10: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotunan da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da shafinmu na YouTube. A yau ake buɗe gasar cin kofin duniya irin ta farko mai ɗauke da sauye-sauye da dama a bikin da zai gudana a wani filin wasa mai cike da tarihi. Muna ɗauke da tarihin wannan gasa da kuma adadin ƙasashen da za su wakilci Afirka. Kazalika mu muna dauke da bidiyo a game da kyakkyawar tarbar da aka yi ma alƙalin wasa dan Somalia Umar Abdul Qadir Artan bayan komawarsa gida daga Amurka sai kuma hira da Ahmad Musa captain din Nigeria ko kun san akwai wasu ƴan Najeriya da za su fafata a gasar cin kofin duniya duk da kasar bata cancanci shiga gasar ba bugu da ƙari wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargadi a game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiya a kasar a bangaren bidiyo muna dauke da bidiyo game da yadda kwararar mutane daga ƙauye zuwa birane ya haifar da gibin sama da gidaje miliyan 50 a nahiyar Afrika waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na hannun a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI ku bibiye RFI Hausa ku more
0: to an gaishe ki
11: daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico
12: kamar yadda muka saba a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare
11: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa
12: ku kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more
0: to madalla sai a bibi wannan shafukan su kuma gashirin mu na gaba
13: mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkan su na zama likitoci, injiniyoyi ko masana domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya. Saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur, rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci. A cikin 'yan shekarun nan jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100 zuwa 200 har ma aka jiyo shugaban ƙungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40 zuwa 50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai kayan aikin bincike da kuɗin rajista wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya Ahmad Muhammad yayi burin ya karanci bangaren injiniyanci amma sai ya kare da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa
14: yanayi na rayuwar duniya san bakai sakace dole sai ka yi abu kaza ba so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin kalubale na rayuwar duniya to kai kan dai gashi nan da yawa sai dai nazo na samu dai wanda Allah ya bani wanda nake lallabawa da shi yanzu kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka amma dai well done nan shine ya shiga raina saboda
15: to menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali
14: eh gaskiya akwai abubuwa da yawa abubuwa ne wanda suke bukatan kudade ka dan siya wannan kayan aiki kenan kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan dole ne in ba da haka babun ba zai yi ba to sai nazo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba saboda yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu gaskiya rayuwar yayi tsada sosai
15: to da ya kasance baka sa mu abin da kake so na yin sana'an welder ba daga ƙarshe wani sana'a ka samu kanka
14: to ni dai nayi sana'o'i ya kai kusan guda uku haka na dan fara lallabawa ta gefen shayi sai naga abun ba zai yi ba to sai nazo na bari na fara lallabawa ta gefen kanikanci haka sai nazo naga abun ba zai yi ba shine kawai sai nazo na rakabe a jikin kafinta ina dan lallabawa ina dan samun 5-10 wanda zan dan rufa kai na asiri amma dai
15: yanzu da ka shiga kafintancin ya ya rayuwa take ana samu abun dogaro wanda alhamdulillah ana biyan bukatu da sauransu
14: to ya dai kan san dai shi dan adam bai sai ya raina ma ubangiji ba ko da kadan ne kake samu falillahi alhamdu amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
15: Kana ganin da a weldon ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
14: Insha Allah, watakila ma da na wuce haka, ma da na yi ko irin dan wani kango kamar haka, ma irin wanda dan mutum zai dan yi abun nan ya dan yi ya je ko da ce tabo ne yayi ya dan samu ya ce wannan nashi ne, to amman kuma har yanzu dai mutum yana gidan haya sai a hankali.
13: A yau babban burin ɗalibi a Najeriya ba shine ya ci jarabawa da maki mafi girma wato first class ba, burinsa shine ya samu abincin da zai ci a ranar. A kullum Ibrahim Yunusa yana fita da safe domin neman abin da zai rufa wa kansa asiri, amma kwana yake yana tashi da burin karatu mai zurfi.
16: Gaskiya na fita harkan karatu ne ba wai don bana so ba, sai don kawai dai ta kama ne dole bisa ga yanayin yanda na tashi da kuma yanayin yanda na tsinci kaina. Na tashi a gidanmu ni ne ga babba, iyaye na kuma ba su da karfi, to karatun ba zai yiwu ba in zan je makaranta kuma ga wasu ɗawainiyoyin da iyayenka ba karfi suke da shi ba. Ba za su iya biya ma ko da ka je makarantan kuɗin uniform da wasu wayawaye, kai ma kuma in za ka yi ba za ka samu lokacin da za ka je ka yi aikinka ba da za ka samu. Karatu ya zama dole, amma kuma kamar cin abinci ya fi zama dole a rayuwar mutum. To dole ne kawai abun yin ba za su haɗu su tafi wuri ɗaya ba. Ne kawai na zaɓi gwaran jan nema sana'a na wanda nake yi wanda zan iya samun kuɗi. Alla nan gaba, tun da an ce mutum baya girmawa karatu, inda rabonmu za mu dawo mu yi. Amma a yanzu kan yanda tafiyan nan yake kan karatu yana da wahalan gaske gaskiya.
15: To menene abun wahala a karatu misali?
16: Eh gaskiya akwai wahala yanzu saboda ga inda muke babu makaranta a kusa, in zaka dai dole zaka biya kuɗin abun hawa, ga sayan takardun makaranta, ga wannan ga wancan. Gaskiya abun da wahalan gaske. To kuma karatu yana da buƙatan ka bashi lokaci.
13: Maimakon halartar laccoci, ɗalibai da dama suna ɓata lokaci suna aikin ƙarfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kuɗin karatu. Duk da yake ɗan Jumalawan yana da burin karatu, amma ya ce ba zai sarayar da gobensa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da ƙofar gida ba.
17: Eh gaskiya a hali yanzu ina daga cikin wanda suka fi kansu a cikin wannan yanayi, saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wuri na kamar ni yanzu a maganan bangaren makaranta gaskiya ni nake dogara da kaina. Ni zan je in yi buge-buge dawo kuma in zo in sake biyan kuɗin makaranta, sannan ga wasu bukatu na rayuwa. Amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa, saboda taura biyu bare tuwa nuwa. Yawa muna hidiman makaranta, bukatu na bare biyu ba. To dole ne kawai na jingine ɗaya na ɗauki ɗaya. Yawa na jingine makarantan, ganin cewa ma da na duba ma na ga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau, abu ne wanda kowa yana da bukata ya ga cewa shi ma ya samu ilimi. Amma sai dai matsalan mu a nan ƙasan halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne. Saboda don ka ga mun kai makarantan kai kai wahala, ka gama wahalan sannan kuma zaka sake koma from the level zero ne, kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka. To ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan, na ce barin dogara da buge-bugen.
15: To a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta?
17: Eh muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa, kama mun dai shafi su sayan kayan waya haka, na saya muna sayarwa.
15: To akwai sa ran watakila nan gaba zaka ci gaba da makarantan, abubuwa sun daidaita?
17: Wala Allah nan gaba idan al'amura suka warware komai yayi sauki za iya komawa a ci gaba. Amma yanzu kam kai gaskiya da kamar wuya, ganin cewa yanda al'amura yanzu suke nan da wuya, ana hannu baka hannu ƙarya.
13: Abinda masana ke cewa shine masan tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa, hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo wadda ta ce,
18: so muna ba da shawara ma mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutun ya san yatsu a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan Adam, ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa. Yadda Allah ya halicci yatsunna, akwai babba mafi dogo, akwai kutubebe, akwai dan tsiriruwa yar karama, akwai yan dadai-dadai. To haka rayuwar yan Adam. Muna ba da shawara akan cewa kar mutum ya ji a ransa abinda wane yana jin dole shi ma zai yi, ko yana da ƙarfin, ko yana da iko, ko bai da iko, ko yana da ƙarfi, ko bai da ƙarfi, shi ma dole ne zai sa kanshi dole. To idan har mutum ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane, to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa, maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce, ficicce a ji shi a duniya ya bari ya je ya sa kafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi, to zai zo ya zama matsala a rayuwa. Shi bai amfani kansa ba, bai amfani al'umma ba, ya zama matsala.
13: Masana dai na ganin cewa idan har masin tattalin arziki ya mayar da rayuwar dalibai zuwa fafutukar neman abinci da tsira, inda manyan buruka kuma suka koma gefe, to kuwa makomar kasa na cikin wani yanayi. Ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashere dake jihar Gombe.
19: Dabarbaro da za a yi shine mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kudaden su. Misali, mutum ne yake da ƴaƴa, mai kai kansa makaranta mai tsada tunda yanayi ya canja sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya dauka, to abin da ya rage sai ya dinga ajewa. Na biyu, ana rage yawan abin da zai kawo kashe kuɗi ta hanyar sufuri. Idan mutum ƴaƴan shi suna school makaranta mai nisa, to ya dawo da su kurkusa. Idan wajen aikin sa yayi nisa, to in gidan haya yake ya nemi gida kusa da wajen aikin sa, ko kuma ya rinka kokarin ya taka a kafa rabi ya hau abin hawa, in ma bai nisa ba ya taka a kafa. Duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya dan wato yi tattali, ko kuma harkoki irin na yau da kullun, a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci ya dage ya noma, koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je ya zuba a gonan tasa, misali ba sai ya sai taki ba, ta wannan zai rage mishi abin matsalolin da zai yi na sayan abinci. To duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen dan tattalawa mutane abubuwan da suke samu, kuma mutane da yawa suna da rayuwar wato kasaita.
13: Masu fafutukar ilimi dai na cewa muddin ba a magance matsalar tattalin arziki ba a tsakanin dalibai, burin gina al'umma mai ilimi zai kasance mai wuyar gaske. Tumatala da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
4: A wannan Alhamis ake fara gasar neman kofin duniya a fagen ƙwallon ƙafa, wadda karon farko ɗan wasa daga ƙasashe 48 ke halarta maimakon 32, kuma karon farko da aka baiwa ƙasashe uku damar ɗaukar nauyin gasar a lokaci guda. To sai dai akwai fargaba sosai dangane da irin tsauraran matakan da Amurka ke ɗauka ta fannin baiwa tawagogin 'yan wasa damar shiga ƙasarta. Za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da gasar da kuma ƙalubalen da ke gaban hukumar FIFA wajen samun nasara a wannan haɗuwa mai muhimmanci.
0: Tuma da Allah, sai a gaggauta aiko da saƙonni. Yanzu kuma bar mu shakata.

0: karfe 8 a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan a gogon TU da Ghana, a sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Marusani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga kanun labaran duniya. Yau ake fara gasar cin kofin duniya karo na 23 da karon farko kasashe uku Amurka da Canada da Mexico za su karɓar bakonci. Amurka ta sake kai harahara Iran kwana daya bayan Trump ya yi gargadin cewa kasar za ta dandana kudarta. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan IS a akalla 200. Tun ga labaran yadda suke. A yanda ake fara gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 a yau din nan, nahiyar Afirka na shirin kafa sabon tarihi da yawan kasashen da za su wakilce su a gasar. Ga rahoton Michael Goodson.
2: A karon farko a tarihi, nahiyar Afirka ta samu kasashe 10 da ke halartar gasar cin kofin duniya ta FIFA bayan da aka faɗaɗa gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Wannan ƙarin gurabe na ba kasashen Afirka damar nuna bajintarsu da kuma ƙara fito da hazakan 'yan wasan nahiyar a idon duniya. Tun bayan fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930, babu wata kasar Afirka da ta kai wasan ƙarshe, sai dai Kamaru a shekarar 1990, Senegal a shekarar 2002, Ghana a shekarar 2010 da kuma Morocco a shekarar 2022 sun kai matakin dab da kusa da ƙarshe, inda Morocco ta zama ƙasa ta farko daga Afirka da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Kasashen da ke wakiltar Afirka a wannan gasa ta bana su ne Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Masar, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. A yayin da a yau 11 ga watan Yuni a sassan nahiyar miliyoyin masoya kwalla na fatan cewa mafi girman wakilcin Afirka a tarihi zai haifar da mafi kyakkyawan sakamako da nahiyar ta taba samu a gasar cin kofin duniya.
0: To Amurka ta sake kai harhare ta sama kan Iran bayan da shugaba Donald Trump ya yi gargadin cewa Tehran za ta dandana kudarta kan jinkirin da take yi wajen amincewa da cimma yarjejeniya. Yayin da Iran ta mayar da martani wajen kai harhare kan muradun Washington a Bahrain da Kuwait da Jordan tare da sanar da sake killace mashigin Hormuz, Ahmad Abuna duke da karin bayani.
3: Rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kai jerin harhare wurare masu muhimmanci a Iran, ciki har da cibiyoyin sa ido da na sadarwa da kuma na kare sararin samaniyar Iran, inda rahotanni suka ce an ji karar fashewar abubuwa a manyan biranen Iran. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tun farko ya yi gargadin Iran za ta dandana kudarta kan jan kafa da take yi wajen cimma yarjejeniya, ya jaddada cewa dakarun Amurka za su dora inda suka tsaya gobe, muddin ba kai ga cimma matsaya da mahukuntan Tehran ba. Yana mai cewa wasu manyan jami'an Iran ne suka roƙe shi da ya yi wa Allah ya dakatar da kai hare-haren, kamar yadda kafar yada labarai ta Fox ta ruwaito. Ita ma Iran ta sanar da kai jerin hare-hare kan sansanonin sojin Amurka a Bahrain da Kuwait da kuma Jordan, tare da farmakin wasu jiragen ruwa biyu a mashigin Hormuz a matsayin ramuwar gayya kan sabbin hare-haren Amurka a ƙasar.
0: To kungiyar Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan kare dangi kan al'umma makiyaya na kabilar Bedouin a kogin Jordan da ta mamaye. Tana mai kira ga kasashen duniya da su yi martani kan mamayar da dakarun Sahiyoniya ke yi wa yankunan Falasdinawa. Sai dai a zantawa sa da kamfanin dillancin labarai AFP, ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana zargin da mara tushe balle makama. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci wasu daga cikin shugabannin yankin Golf haɗe da Masar a taron kungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta G7 da zai gudana a Faransa a mako mai zuwa, domin tattauna batun yaƙin Iran a cire wata sanarwa daga fadar Elysee. Haka ma ana sa ran mahalarta taron su tattauna batun rufe mashigin ruwan Hormuz da kuma tasirin yaƙin a kan tattalin arzikin duniya. Fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega da tsohon jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun gargadi a game da irin barazanar da ƙasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zaɓuka na ƙasar karantsi, sai kuma yadda ɓangaren majalisar ke neman rikidewa zuwa ɗan amshin shata. Ga Nura Ado Suleiman.
4: Mutanen da suka hada da malaman jami'o'i da jami'an diplomasiya da kuma masu fafutuka sun ce a game da taɓarɓarewar tsaro, lamarin ya kai matuƙa wajen tayar da hankula, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Dr. Hussein Abdu na ƙungiyar Action Aid ke cewa.
1: tabarbarewan wato tsaro kowa sun ba yau aka fara ba amma abun yakicin yawa
4: kazalika ƴan kishin kasar sun ce ba ta yadda Najeriya za ta samu cikakken tsaro muddin bata taimakawa kasashen yankin Sahel ba
1: idan ana neman zaman lafiya a Najeriya to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a kasar Niger da kasar Burkina Faso har da Mali domin idan ka duba Niger mun hada boda kusan da kilomita 1,500 ne ba ma kawai masarik ayan bayan ba masu ma irin safaran makamai duk daga wannan ta wannan yankin ake haurowa
4: mutanen dai sun ce akwai rashin tabbas ko hukumar INEC za ta iya shirya zabe mai kyau a 2027 saboda haka ya kamata kungiyoyi irin na kwadago lauyoyi da dai sauransu su tsoma baki domin tabbatar da adalci a zabukan ga Dr. Husaina Abdu
1: mu ana mu fahimtar tunda aka nada wannan shugaban INEC ina ba mu ce bai iya aiki ba amma yana ta kawo ta ce ku ci da dama ba mu ce wai ba za a iya bane amma mun ce a gyara gyaran nan shine a tabbatar cewa duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi
4: waɗanda suka rattaba hannu kan gargadi game da hadarin da Najeriya ke fuskantar dai sun kuma koka kan yadda suka ce ta bayyana karara bangaren majalisa ya rikide zuwa dan amshin shatar bangaren satarwa
0: Turundan sojin Amurka da kula da ayyukanta a Africa Africom ta sanar jiya Laraba cewa dakarun kasar da takwarorinsu na Najeriya su yi nasarar haika mayakan ISWAP akalla 200 a wasu har-haren haɗin gwiwa da suka kai a arewa maso gabashin kasar a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X Africom ta ce su yi nasarar halaka wato mayakan ISWAP da dama akalla 200 ciki har da Abu Bilal Almanuki. To wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta ayyana kudaden da majalisar dokokin kasar ta ware wa kanta don sayan motoci a matsayin ya saba wa dokan kasa kuma ya saba wa tsarin yarda da aminci tsakanin shugabanni da al'ummar kasar. Kotun ta kara da cewa tsarin sayan motocin ya kuma saba wa dokoki da tsare-tsaren sayan kayayyakin gwamnati. Ga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
5: Majalisar dai ta ware wa kanta naira biliyan 40 na sayan motoci 465 yayin da naira biliyan 70 kuma na walwalar sabbin 'yan majalisu. Wannan hukuncin kotun ya biyo bayan karar da wata kungiyar farar hula mai suna Serap ta shigar kan yadda 'yan majalisar ke wadakar da ta wuce hankali. Koya hukuncin kotun ya zo wa 'yan majalisar dokokin ga abin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Senator Opeyemi Bamidele yake cewa.
6: Waɗannan motoci jifa-jifan da ake magana ba fa motoci bane da suka zama na kanmu motoci ne na aiki a sauran ma'aikatan gwamnati ana baiwa manyan jami'ai motoci na ministoci kan ba a magana to me yasa aka fi sa ido akan namu abinda kawai na lura shine ayyuka da muke yi na sa ido kan ayyukan kasa yana janyo mana makiya
5: Na zanta da wani lawyer barista Buhari Yusuf don jin yadda suke kallon abun.
7: Kashe-kashen kuɗi da zartarwa ba abu ne na 'yan majalisa ba. Na biyu akwai tsari na fitar da kuɗi a gwamnati wanda abadda suka yi sabanin wannan tsarin ne. Wato wannan shari'a kuɗin da aka kashe sun saba doka dole a maida su. Ya ma kamata a ce akwai hukunci.
5: Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ci gaba da rike irin wannan majalisar ba.
8: Gaba daya ma ya kamata ma a duba ma yadda muke ake tafiyar da wannan demokradiyyar nan ta yi tsada da yawa a maida wannan zaman 'yan majalisar nan temporary domin tattalin arzikin kasar nan ma ba za ta iya ta ci gaba da rike wannan 'yan majalisun nan ba
5: na yi kokarin jin ta bakin kungiyar Serap kan wannan nasara da ta samu a kotu amma har ba ta cimma ruwa ba Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: to ministan shari'a jamhuriyar Niger ya fara wata ziyara aiki a jihar Agadez dake arewacin kasar Da farko zai kai gyara a gidan yarin kasar da kuma duba kotuna don ganin yadda ake gudanar da ayyuka a cikin su. To karin farko wata jinjira ta rasu bayan ta harbu da cutar Ebola kwanaki bayan rasuwar mahaifiyarta wadda ita ma Ebola ta kashe ta a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an lafiya a yankin sun ce ko baya ga jinjirar an gano wasu kananan yara 6 da suka bayyana alamun kamuwa da cutar. A wani gidan marayu da ke dauke da jumallar marayu 69. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu na ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu a wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a birnin Johannesburg inda mutane 12 suka rasa rayukansu. labaran kenan. Ga Coach Ahmad Abba ya sake dawowa.
3: To san da kokari wato Umar Sani. Gasar cin kofin duniyar da za ta haska wato manyan attajiran duniya a harkar tabola.
0: To
3: a ranar Laraba je kenan dake zama jajiberin bude gasar mujallar Forbes ta sanar da tauraron dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo da fitaccen dan wasan Argentina Lionel Messi a matsayin waɗanda ke kan gaba a jerin ƴan wasa da suka fi samun kuɗi da za su haska a gasar. ƴan wasan biyu su kaɗai tsakanin su sun mallaki kimanin dala miliyan 440
0: to
3: a cikin watanni 12 kacal
0: su kaɗai
3: suka gabata su kaɗai suka tara wannan zunzurutun kuɗi.
0: To za su rarraba masu sha kuma gaga
3: kuɗi suna tara kuɗaɗen su ne duk da ne kasancewa suna da su gidauniya da suke ɗaukar nauyin wasu abubuwa. To Ronaldo ke kan gaba da jimillar kuɗin shiga na dala miliyan 300 ciki har da dala miliyan 235 daga kungilarsa ta wasa da yake karɓa Saudiya da kuma miliyan 65 daga talatti da harkokinsa na kasuwanci. Kaptin ɗin Portugal mai shekaru 41 ya kasance ɗan wasa da ya fi albashi a duniya kuma ana kiyasta yana da dukiyar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 200 duk da irin nasarori da ya samu a harkar tamola ya gaza samu wannan babbar kofi ta duniya da yake nema. To Messi yana
0: wato da ana saya dai da
3: to kai ma ka sani yanzu yana cin watakila zai dauka. Messi yana matsayi na biyu da dala miliyan 140 captain din tawagar Argentina wanda ya jagoranci kasarsa zuwa galashe cin kofin duniya a 2022 ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi samun kuɗi a duniya. Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Messi ta kai dala biliyan 1 da miliyan 100 wanda hakan ya sanya shi ɗan wasan ƙwallon ƙafa na biyu mai kuɗi a da ya je wannan gasa.
0: Haka
3: ɗan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 27 shine ya zo na uku da dala miliyan 95. Tauraron Real Madrid ɗin wanda ya lashe gasar cin kofin duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƴan wasa da suke jan hankali yanzu haka a wannan gasa.
0: Baka ji jiya mun ce akwai wasu masu hasashe sun ce hasashen su ya nuna cewa kashi 50 cikin 100 Faransa ce za ta lashe wannan.
3: Eh, sosai akwai alamun haka. To gwanin zura kullo na kasar Norway Erling Haaland ya biyo baya a matsayi na 4 da dala miliyan 80 bayan taimakawa Norway zuwa gasar cin kofin duniya ta farko a 1998. Haaland na matsayin ɗaya daga cikin ƴan wasan gaba mafi hatsari yanzu haka a duniya. Akwai ɗan wasan Brazil Vinicius Junior wanda yake da miliyan 60 sai kuma Mohamed Salah da na Masar da ke da miliyan 55 sai Mane na Senegal da miliyan 54 akwai kuma Jude Bellingham na Ingila wanda shi biyo baya da miliyan 44 akwai Lamine Yamal na dan matashin nan na Spain yana da 43 sai kuma captain din Ingila Harry Kane wanda yake da miliyan 41 da kuma wato tauraron dan wasan Brazil Neymar Junior wanda shi kuma yake da miliyan 38
0: wato
3: bayan Messi Neymar ya taba kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi tsada a duniya lokacin da Paris Saint-Germain ta saye shi amma daga baya kaga an sha gaban sa.
0: Wato amma idan aka haɗa
3: gaba ɗaya ƴan wasa 11 sun samu kimanin dala miliyan 90 wato 950 su kadai a shekarar ta gabata.
0: Wato bashi cikin wasu kasashe da dama kenan.
3: So sai wanda hakan ke nuni da irin kudade da manyan ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya suka samu.
0: Haka.
3: To shugaban hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya fuskanci manema labarai tare da amsa tambayoyi kan kalubale ko kuwa cece kuce da aka fuskanta dangane da matakai da Trump ke dauka wannan gasa.
0: To Ahmad a gaishe ka.
9: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na internet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotunan da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da shafinmu na YouTube. A yau ake buɗe gasar cin kofin duniya irin da ta farko mai ɗauke da sauye-sauye da dama a bikin da zai gudana a wani filin wasa mai cike da tarihi. Muna ɗauke da tarihin wannan gasa da kuma adadin ƙasashen da za su wakilci Afirka. Kazalika mu muna dauke da bidiyo a game da kyakkyawar tarbar da aka yi ma alƙalin wasa dan Somalia Umar Abdul Qadir Artan bayan komawarsa gida daga Amurka sai kuma hira da Ahmad Musa captain din Nigeria ko kun san akwai wasu ƴan Najeriya da za su fafata a gasar cin kofin duniya duk da kasar bata cancanci shiga gasar ba bugu da ƙari wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargadi a game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiya a kasar a bangaren bidiyo muna dauke da bidiyo game da yadda kwararar mutane daga ƙauye zuwa birane ya haifar da gibin sama da gidaje miliyan 50 a nahiyar Afrika waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na hannun a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI ku bibiye RFI Hausa ku more
0: to an gaishe ki
10: daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico
11: kamar yadda muka saba a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumudumin su domin biyan bukatar mai saurare
10: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa
11: kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more
0: to madalla sai a bibi wannan shafukan su kuma gashirin mu na gaba
12: mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya Shamsiya Haruna ke maka lalle marhaban cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkansu na zama likitoci, injiniyoyi ko masana domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci a cikin ƴan shekarun nan jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100 zuwa 200 har ma aka jiyo shugaban kungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40 zuwa 50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai kayan aikin bincike da kuɗin rajista wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya Ahmad Muhammad ya yi burin ya karanci bangaren injiniyanci amma sai ya ƙare da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa
13: yanayi na rayuwar duniya kasan bakai sakace dole sai ka yabu kaza ba so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin kalubale na rayuwar duniya to kai kan dai gashi nan dai sai dai nazo na samu dai wanda Allah ya bani wanda nake lallabawa da shi yanzu kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka amma dai well done nan shine ya shiga raina saboda
14: to menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali
13: gaskiya akwai abubuwa da yawa abubuwa ne wanda suke bukatan kudade ka dan siya wannan kayan aiki kenan kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan dole ne in ba da haka babun ba zai yi ba to sai nazo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba saboda yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu gaskiya rayuwar yayi tsada sosai
14: to da ya kasance baka samu abin da kake so na yin sana'an welda

0: lillahi alhamdu, amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
1: Kana ganin da a wallan ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
0: Insha Allah, watakila ma da na wuce haka, ma da na yi ko irin dan wani kango kamar haka, ma irin wanda dan mutum zai dan yi abun nan ya dan yi ya je ko da ce tabo ne yayi ya dan samu ya ce wannan nashi ne, to amma kuma har yanzu dai mutum yana gidan haya sai a hankali.
2: A yau babban burin ɗalibi a Najeriya ba shine ya ci jarabawa da maki mafi girma wato first class ba, burinsa shine ya samu abincin da zai ci a ranar. A kullum Ibrahim Yunusa yana fita da safe domin neman abin da zai rufa wa kansa asiri, amma kwana yake yana tashi da burin karatu mai zurfi.
3: Gaskiya na fita harkan karatu ne ba wai don bana so ba, sai don kawai dai ta kama ne dole bisa ga yanayin yanda na tashi da kuma yanayin yanda na tsinci kaina. Na tashi a gidanmu ni ne ga babba, iyayena kuma ba su da karfi, to karatun ba zai yiwu ba in zan je makaranta kuma ga wasu ɗawainiyoyin da iyayenka ba karfi suke da shi ba. Ba za su iya biya ma ko da ka je makarantan kuɗin uniform da wasu wayawaye, kai ma kuma in za ka yi ba za ka samu lokacin da za ka je ka yi aikinka ba da za ka samu. Karatu ya zama dole, amma kuma kamar cin abinci ya fi zama dole a rayuwar mutum. To dole ne kawai abun yin ba za su haɗu su tafi wuri ɗaya ba. Ne kawai na zaɓi gwaran jan nema sana'a wanda nake yi wanda zan iya samun kuɗi. Allah nan gaba, tun da an ce mutum baya girmawa karatu, inda rabonmu za mu dawo mu yi. Amma a yanzu kan yanda tafiyan nan yake kan karatu yana da wahalan gaske gaskiya.
1: To menene abun wahala a karatu misali?
3: Eh gaskiya akwai wahala yanzu saboda ga inda muke babu makaranta a kusa, in zaka dai dole zaka biya kuɗin abun hawa, ga sayan takardun makaranta, ga wannan ga wancan. Gaskiya abun da wahalan gaske. To kuma karatu yana da buƙatan ka bashi lokaci.
2: Maimakon halartar laccoci, ɗalibai da dama suna ɓata lokaci suna aikin ƙarfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kuɗin karatu. Duk da yake ɗan Jumalawan yana da burin karatu, amma ya ce ba zai sarayar da gobensa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da ƙofar gida ba.
4: Eh gaskiya a hali yanzu ina daga cikin wanda suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi, saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wuri na kamar ni a yanzu a maganan bangaren makaranta, gaskiya ni nake dogara da kaina. Ni zan je in yi buge-buge dawo kuma in zo in sake biyan kuɗin makaranta, sannan ga wasu buƙatu na rayuwa. Amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa, saboda taura biyu baretonuwa. Yawa muna hidiman makaranta, buƙatu na bare biyu ba. To dole ne kawai na jingine ɗaya na ɗauki ɗaya. Yawa na jingine makarantan, ganin cewa ma da na duba ma na ga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau, abu ne wanda kowa yana da buƙata ya ga cewa shi ma ya samu ilimi. Amma sai dai matsalan mu a nan ƙasan halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne. Saboda don ka ga mu kai makarantan kai kai wahala, ka gama wahalan sannan kuma zaka sake koma from the level zero ne, kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka. To ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan, na ce barin dogara da buge-bugen.
1: To a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta?
4: Eh muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa, kama mun dai shafi su sayan kayan waya haka, na saya muna sayarwa.
1: To akwai sa ran watakila nan gaba zaka ci gaba da makarantan, abubuwa sun daidaita?
4: Wala Allah nan gaba idan al'amura suka warware komai yayi sauki za iya komawa ci gaba. Amma yanzu kam kai gaskiya da kamar wuya, ganin cewa yanda al'amura yanzu suke nan da wuya, ana hannu baka hannu ƙarya.
2: Abinda masana ke cewa shine masan tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa, hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo wadda ta ce,
5: so muna ba da shawara ma mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutun ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan Adam, ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa. Yadda Allah ya halicci yatsunna, akwai babba mafi dogo, akwai kutubebe, akwai dan tsiriruwa yar karama, akwai yan dadai-dadai. To haka rayuwar yan Adam. Muna ba da shawara akan cewa kar mutum ya ji a ransa abinda wane yana jin dole shi ma zai yi, ko yana da ƙarfin, ko yana da iko, ko bai da iko, ko yana da ƙarfi, ko bai da ƙarfi, shi ma dole ne zai sa kanshi dole. To idan har mutum ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane, to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa, maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce, ficicce a ji shi a duniya, ya bari ya je ya sa ƙafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi, to zai zo ya zama matsala a rayuwa. Shi bai amfani kansa ba, bai amfani al'umma ba, ya zama matsala.
2: Masana dai na ganin cewa idan har masan tattalin arziki ya mayar da rayuwar

0: karfe 8 a agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga karnin labaran duniya. Yau ake fara gasar cin kofin duniya karo na 23 da karon farko kasashe uku Amurka da Canada da Mexico za su karɓar bakonci. Amurka ta sake kai harahara Iran kwana daya bayan Trump ya yi gargadin cewa kasar za ta dandana kudarta. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan IS a akalla 200. Tun su ga labaran yadda suke. A yanda ake fara gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 a yau din nan, nahiyar Afirka na shirin kafa sabon tarihi da yawan kasashen da za su wakilce su a gasar. Ga rahoton Michael Goodson.
2: A karon farko a tarihi, nahiyar Afirka ta samu kasashe 10 da ke halattar gasar cin kofin duniya ta FIFA bayan da aka fadada gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Wannan karin gurabe na ba kasashen Afirka damar nuna bajintarsu da kuma kara fito da hazakan 'yan wasan nahiyar a idon duniya. Tun bayan fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930, babu wata kasar Afirka da ta kai wasan ƙarshe, sai dai Kamaru a shekarar 1990, Senegal a shekarar 2002, Ghana a shekarar 2010 da kuma Morocco a shekarar 2022 sun kai matakin dab da kusa da ƙarshe, inda Morocco ta zama ƙasa ta farko daga Afirka da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Kasashen da ke wakiltar Afirka a wannan gasa ta bana su ne Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Masar, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. A yayin da a yau 11 ga watan Yuni a sassan nahiyar miliyoyin masoya kwalla na fatan cewa mafi girman wakilcin Afirka a tarihi zai haifar da mafi kyakkyawan sakamako da nahiyar ta taba samu a gasar cin kofin duniya.
0: To Amurka ta sake kai harhare ta sama kan Iran bayan da shugaba Donald Trump ya yi gargadin cewa Tehran za ta dandana kudarta kan jinkirin da take yi wajen amincewa da cimma yarjejeniya. Yayin da Iran ta mayar da martani wajen kai harhare kan muradun Washington a Bahrain da Kuwait da Jordan tare da sanar da sake killace mashigin Hormuz. Ahmad Abuna duke da karin bayani.
3: Rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kai jerin harhare wurare masu muhimmanci a Iran, ciki har da cibiyoyin sa ido da na sadarwa da kuma na kare sararin samaniyar Iran, inda rahotanni suka ce an ji karar fashewar abubuwa a manyan biranen Iran. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tun farko ya yi gargadin Iran za ta dandana kudarta kan jan kafa da take yi wajen cimma yarjejeniya, ya jaddada cewa dakarun Amurka za su dora inda suka tsaya gobe, muddin ba kai ga cimma matsaya da mahukuntan Tehran ba. Yana mai cewa wasu manyan jami'an Iran ne suka roƙe shi da ya yi wa Allah ya dakatar da kai hare-haren, kamar yadda kafar yada labarai ta Fox ta ruwaito. Ita ma Iran ta sanar da kai jerin hare-hare kan sansanonin sojin Amurka a Bahrain da Kuwait da kuma Jordan, tare da farmakin wasu jiragen ruwa biyu a mashigin Hormuz a matsayin ramuwar gayya kan sabbin hare-haren Amurka a ƙasar.
0: To kungiyar Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan kare dangi kan al'umma makiyaya na kabilar Bedouin a kogin Jordan da ta mamaye. Tana mai kira ga kasashen duniya da su yi martani kan mamayar da dakarun Sahiyuniya ke yi wa yankunan Falasdinawa. Sai dai a zantawa sa da kamfanin dillancin labarai AFP, ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana zargin da mara tushe balle makama. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci wasu daga cikin shugabannin yankin Golf haɗe da Masar a taron kungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta G7 da zai gudana a Faransa a mako mai zuwa, domin tattauna batun yakin Iran a cikin wata sanarwa daga Fadar Elysee. Haka ma ana sa ran mahalarta taron su tattauna batun rufe mashigin ruwan Hormuz da kuma tasirin yakin a kan tattalin arzikin duniya. Fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega da tsohon jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun gargadi a game da irin barazanar da ƙasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zaɓuka na ƙasar karantsi, sai kuma yadda ɓangaren majalisar ke neman rikidewa zuwa ɗan amshin shata. Ganura Ado Suleiman.
4: Mutanen da suka hada da malaman jami'o'i da jami'an diplomasiya da kuma masu fafutuka sun ce a game da taɓarɓarewar tsaro lamarin ya kai matuƙa wajen tayar da hankula, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Dr. Hussein Abdu na kungiyar Action Aid ke cewa.
5: tabarbarewan wato tsaro kowa sun ba yau aka fara ba amma abun yakicin yau
4: kazalika ƴan kishin kasar sun ce ba ta yadda Najeriya za ta samu cikakken tsaro muddin bata taimakawa kasashen yankin Sahel ba
5: idan ana neman zaman lafiya a Najeriya to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a kasar Niger da kasar Burkina Faso har da Mali domin idan ka duba Niger mun hada border kusan da kilomita 1,500 ne ba ma kawai masarik ayan bayan ba masu ma irin safaran makamai duk daga wannan ta wannan yanki ake haurowa
4: mutanen dai sun ce akwai rashin tabbas ko hukumar INEC za ta iya shirye zabe mai kyau a 2027 saboda haka ya kamata kungiyoyi irin na kwadago lauyoyi da dai sauransu su tsoma baki domin tabbatar da adalci a zabukan ga Dr. Husaina Abdu
5: mu ana mu fahimta tunda aka nada wannan shugaban INEC nan ba mu ce bai iya aiki ba amma yana ta kawo ta ce ku ci da dama ba mu ta wai ba za a iya bane amma mun ce a gyara gyaran nan shine a tabbatar cewa duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi
4: waɗanda suka rattaba hannu kan gargadi game da hadarin da Najeriya ke fuskantar dai sun kuma koka kan yadda suka ce ta bayyana karara bangaren majalisa ya rikide zuwa dan amshin shatar bangaren satarwa
0: Turundan sojin Amurka da kula da ayyukanta a Africa Africom ta sanar a Jelaraba cewa dakarun kasar da takwarorinsu na Nigeria su yi nasarar haika mayakan ISWAP akalla 200 a wasu har-haren haɗin gwiwa da suka kai a arewa maso gabashin kasar. A wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X, Africom ta ce su yi nasarar halaka wato mayakan ISWAP da dama akalla 200 ciki har da Abu Bilal Almanuki. To wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta ayyana kudaden da majalisar dokokin kasar ta ware wa kanta don sayan motoci a matsayin ya saba wa dokan kasa kuma ya saba wa tsarin yarda da aminci tsakanin shugabanni da al'ummar kasar. Kotun ta kara da cewa tsarin sayan motocin ya kuma saba wa dokoki da tsare-tsaren sayan kayayyakin gwamnati. Ga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
6: Majalisar dai ta ware wa kanta naira biliyan 40 na sayan motoci 465 yayin da naira biliyan 70 kuma na walwalar sabbin 'yan majalisu. Wannan hukuncin kotun ya biyo bayan karar da wata kungiyar farar hula mai suna Serap ta shigar kan yadda 'yan majalisar ke wadakar da ta wuce hankali. Koya hukuncin kotun ya zo wa 'yan majalisar dokokin ga abin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Senator Opeyemi Bamidele yake cewa.
7: Waɗannan motoci jifa-jifan da ake magana ba fa motoci bane da suka zama na kanmu motoci ne na aiki a sauran ma'aikatan gwamnati ana baiwa manyan jami'ai motoci na ministoci kan ba a magana to me yasa aka fi sa ido akan namu abinda kawai na lura shine ayyuka da muke yi na sa ido kan ayyukan kasa yana janyo mana makiya
6: Na zanta da wani lawyer barista Buhari Yusuf don jin yadda suke kallon abun.
8: Kashe-kashen kuɗi da zartarwa ba abu ne na 'yan majalisa ba. Na biyu akwai tsari na fitar da kuɗi a gwamnati wanda abadda suka yi sabanin wannan tsarin ne. Wato wannan shari'a kuɗin da aka kashe sun saba doka dole a maida su. Ya ma kamata a ce akwai hukunci.
6: Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ci gaba da rike irin wannan majalisar ba.
9: Gaba daya ma ya kamata ma a duba ma yadda muke ake tafiyar da wannan demokradiyyar nan ta yi tsada dewa a maida wannan zaman 'yan majalisar nan temporary domin tattalin arzikin kasar nan ma ba za ta iya ta ci gaba da rike wannan 'yan majalisun nan ba.
6: Na yi kokarin jin ta bakin kungiyar Serap kan wannan nasara da ta samu a kotu amma har ba ta cimma ruwa ba. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: To ministan shari'a jamhuriyar Niger ya fara wata ziyara aiki a jihar Agadez da ke arewacin kasar. Da farko zai kai gyara a gidan yarin kasar da kuma duba kotuna don ganin yadda ake gudanar da ayyuka a cikin su. To karin farko wata jinjira ta rasu bayan ta harbu da cutar Ebola kwanaki bayan rasuwar mahaifiyarta wadda ita ma Ebola ta kashe ta a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an lafiya a yankin sun ce ko baya ga jinjirar an gano wasu kananan yara 6 da suka bayyana alamun kamuwa da cutar. A wani gidan marayu da ke ɗauke da jumallar marayu 69. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu na ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu a wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a birnin Johannesburg inda mutane 12 suka rasa rayukansu. wato labarin kenan. Ga Coach Ahmad Abba ya sake dawowa.
3: Tausan da kokari wato Umar Sani. Gasar cin kofin duniyar da za ta haska wato manyan attajiran duniya a harkar tabola.
0: To
3: a ranar Laraba je kenan da ke zama jajiburin bude gasar mujallar Forbes ta sanar da tauraron dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo da fitaccen dan wasan Argentina Lionel Messi a matsayin waɗanda ke kan gaba a jerin ƴan wasa da suka fi samun kuɗi da za su haska a gasar. ƴan wasan biyu su kaɗai tsakanin su sun mallaki kimanin dala miliyan 440
0: to
3: a cikin watanni 12 kacal
0: su kaɗai
3: suka gabata su kaɗai suka tara wannan zunzurutun kuɗi.
0: To za su rarraba masu sha uku kuma
3: daga suna tara kuɗaɗen su ne duk da kasancewa suna da su gidauniya da suke ɗaukar nauyin wasu abubuwa. To Ronaldo ke kan gaba da jimillar kuɗin shiga na dala miliyan 300 ciki har da dala miliyan 235 daga kungilarsa ta wasa da yake karɓa Saudiya da kuma miliyan 65 daga talatti da harkokinsa na kasuwanci. Captain ɗin Portugal mai shekaru 41 ya kasance ɗan wasa da ya fi albashi a duniya kuma ana kiyasta yana da dukiyar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 200 duk da irin nasarori da ya samu a harkar tamola ya gaza samu wannan babbar kofi ta duniya da yake nema. To Messi yana
0: wato da ana saya dai da
3: to kai ma ka sani yanzu yana cin watakila zai dauka. Messi yana matsayi na biyu da dala miliyan 140 captain din tawagar Argentina wanda ya jagoranci kasarsa zuwa galashe cin kofin duniya a 2022 ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi samun kuɗi a duniya. Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Messi ta kai dala biliyan 1 da miliyan 100 wanda hakan ya sanya shi ɗan wasan ƙwallon ƙafa na biyu mai kuɗi a da ya je wannan gasa.
0: Haka
3: ɗan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 27 shine ya zo na uku da dala miliyan 95. Tauraron Real Madrid ɗin wanda ya lashe gasar cin kofin duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƴan wasa da suke jan hankali yanzu haka a wannan gasa.
0: Baka jije mun ce akwai wasu masu hasashe sun ce hasashen su ya nuna cewa kashi 50 cikin 100 Faransa ce za ta lashe wannan.
3: Eh, sosai akwai alamun haka. To gwanin zura kullo na kasar Norway Erling Haaland ya biyo baya a matsayi na 4 da dala miliyan 80 bayan taimakawa Norway zuwa gasar cin kofin duniya ta farko a 1998. Haaland na matsayin ɗaya daga cikin ƴan wasan gaba mafi hatsari yanzu haka a duniya. Akwai ɗan wasan Brazil Vinicius Junior wanda yake da miliyan 60 sai kuma Mohamed Salah da na Masar da ke da miliyan 55 sai Mane na Senegal da miliyan 54 akwai kuma Jude Bellingham na Ingila wanda shi biyo baya da miliyan 44 akwai Lamine Yamal na dan matashin nan na Spain yana da 43 sai kuma captain din Ingila Harry Kane wanda yake da miliyan 41 da kuma wato tauraron dan wasan Brazil Neymar Junior wanda shi kuma yake da miliyan 38
0: wato
3: bayan Messi Neymar ya taba kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi tsada a duniya lokacin da Paris Saint-Germain ta saye shi amma daga baya kaga an sha gaban sa.
0: Wato abin da idan aka haɗa
3: gaba ɗaya ƴan wasa 11 sun samu kimanin dala miliyan 950 su kadai a shekarar ta gabata.
0: Wato bashi cikin wasu kasashe da dama kenan.
3: So sai wanda hakan ke nuni da irin kudade da manyan ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya suka samu.
0: Haka.
3: To shugaban hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya fuskanci manema labarai tare da amsa tambayoyi kan kalubale ko kuwa cece kuce da aka fuskanta dangane da matakai da Trump ke dauka wannan gasa.
0: To Ahmad a gaishe ka.
10: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na internet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotunan da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da shafinmu na YouTube. A yau ake buɗe gasar cin kofin duniya irin da ta farko mai ɗauke da sauye-sauye da dama a bikin da zai gudana a wani filin wasa mai cike da tarihi. Muna ɗauke da tarihin wannan gasa da kuma adadin ƙasashen da za su wakilci Afirka. Kazalika haka muna dauke da bidiyo a game da kyakkyawar tarbar da aka yi ma alƙalin wasa dan Somalia Umar Abdul Qadir Artan bayan komawarsa gida daga Amurka sai kuma Hira da Ahmad Musa captain din Nigeria ko kun san akwai wasu ƴan Najeriya da za su fafata a gasar cin kofin duniya duk da kasar bata cancanci shiga gasar ba bugu da ƙari wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargadi a game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiya a kasar a bangaren bidiyo muna dauke da bidiyo game da yadda kwararar mutane daga ƙauye zuwa birane ya haifar da gibin sama da gidaje miliyan 50 a nahiyar Afrika waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na hannun a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Ku bibiye RFI Hausa ku more.
0: To an gaishe ki.
11: Daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico.
12: Kamar yadda muka saba, a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumudumin su domin biyan bukatar mai saurare.
11: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake toyawa a wannan gasa.
12: Kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more.
0: To madalla sai a bibiyo wannan shafukan su kuma gashirin mu na gaba.
13: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lalle marhaban cikin shirin ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkansu na zama likitoci, injiniyoyi ko masana. Domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya. Saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur, rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci. A cikin 'yan shekarun nan, jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100 zuwa 200. Har ma aka jiyo shugaban ƙungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40 zuwa 50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya. Karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai, kayan aikin bincike da kuɗin rijista, wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya. Ahmad Muhammad ya yi burin ya karanci ɓangaren injiniyanci, amma sai ya ƙare da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa.
14: Yanayi na rayuwar duniya kasan bakai sakace dole sai ka yabu kaza ba, so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin ƙalubale na rayuwar duniya, to kai kan dai gashi nan da yawa. Sai dai na zo na samu dai wanda Allah ya bani, wanda nake lallabawa da shi yanzu, kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka. Amma dai well done nan shine ya shiga raina sabida.
15: To menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali?
14: Gaskiya akwai abubuwa da yawa, abubuwa ne wanda suke bukatan kudade. Ka dan siya wannan kayan aiki kenan, kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan, dole ne in ba da haka babun ba zai ba. To sai na zo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba, sabida yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu gaskiya rayuwar yayi tsada sosai.
15: To da ya kasance baka sa mu abin da kake so na yin sana'an welda ba, daga ƙarshe wani sana'a ka samu kanka?
14: To ni dai na yi sana'o'i ya kai kusan guda uku haka. Na dan fara lallabawa ta gefen shayi, sai na ga abun ba zai yi ba, to sai na zo na bari. Na fara lallabawa ta gefen kanikanci haka, sai na zo na ga abun ba zai yi ba, shine kawai sai na zo na rakabe a jikin kafinta ina dan lallabawa. Ina dan samun 5-10 wanda zan dan rufa kai na asiri. Amma dai
15: yanzu da ka shiga kafintancin, yaya rayuwa take? Ana samun abun dogaro wanda alhamdulillah ana biyan bukatu da sauransu?
14: To ya dai kan san dai shi dan adam bai sai ya raina ma ubangiji ba, ko da kadan ne kake samu falillahi alhamdu. Amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
15: Kana ganin da a weldon ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
14: Insha Allah, watakila ma da na wuce haka, ma da na yi ko irin dan wani kango kamar haka, ma irin wanda dan mutum zai dan yayi abun nan ya dan yaya je ko da ce tabo ne yayi ya dan samu ya ce wannan nashi ne, to amma kuma har yanzu dai mutum yana gidan haya sai hankali.
13: A yau babban burin ɗalibi a Najeriya ba shi ne ya ci jarabawa da maki mafi girma, wato first class ba. Burinsa shi ne ya samu abincin da zai ci a ranar. A kullum Ibrahim Yunusa yana fita da safe domin neman abin da zai rufa wa kansa asiri, amma kwana yake yana tashi da burin karatu mai zurfi.
16: Gaskiya na fita harkan karatu ne ba wai don bana so ba, sai don kawai dai ta kama ne dole bisa ga yanayin yanda na tashi da kuma yanayin yanda na tsinci kaina. Na tashi a gidanmu ne ga babba, iyayena kuma ba su da ƙarfi. To karatun ba zai yiwu ba in zan je makaranta, kuma ga wasu ɗawainiyoyin da iyayenka ba ƙarfi suke da shi ba. Ba za su iya biya ma ko da ka je makarantar kuɗin uniform da wasu wayawaye, kai ma kuma in za ka yi ba za ka samu lokacin da za ka je ka yi aikinka ba da za ka samu. Karatu ya zama dole, amma kuma kamar cin abinci ya fi zama dole a rayuwar mutum. To dole ne kawai abun yin ba za su haɗu su tafi wuri ɗaya ba. Ne kawai na zaɓi gwaran jan nema sana'a wanda nake yi wanda zan iya samun kuɗi. Allah nan gaba, tun da an ce mutum baya girma wa karatu, inda rabonmu za mu dawo mu yi. Amma a yanzu kan yanda tafiyan nan yake kan karatu yana da wahalan gaske gaskiya.
15: To menene abun wahala a karatu misali?
16: Eh gaskiya akwai wahala yanzu, saboda ga inda muke babu makaranta a kusa. In za ka je dole za ka biya kuɗin abun hawa, ga sayan takardun makaranta, ga wannan ga wancan. Gaskiya abun da wahalan gaske. To kuma karatu yana da buƙatan ka bashi lokaci.
13: Maimakon halartar laccoci, ɗalibai da dama suna ɓata lokaci suna aikin ƙarfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kuɗin karatu. Duk da yake ɗan Juma Lawan yana da burin karatu, amma ya ce ba zai sarayar da gobensa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da ƙofar gida ba.
17: Eh gaskiya a halin yanzu ina daga cikin wanda suka finci kansu a cikin wannan yanayi, saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wurina kamar ni yanzu a maganan ɓangaren makaranta, gaskiya ni nake dogara da kaina. Ni zan je in yi buge-buge dawo kuma in zo in sake biyan kuɗin makaranta, sannan ga wasu buƙatu na rayuwa. Amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa, saboda taura biyu baretonuwa. Yawa muna hidiman makaranta, buƙatu na bare biyu ba. To dole ne kawai na jingine ɗaya na ɗauki ɗaya. Yawa na jingine makarantan, ganin cewa ma da na duba ma na ga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau, abu ne wanda kowa yana da buƙata ya ga cewa shi ma ya samu ilimi. Amma sai dai matsalan mu a nan ƙasan halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne. Saboda don ka gama kai makarantan kai kai wahala, ka gama wahalan sannan kuma zaka sake koma from the level zero ne, kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka. To ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan, na ce barin dogara da buge-bugen.
15: To a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta?
17: Eh muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa, kama mun dai shafi sayan kayan waya haka, na saya muna sayarwa.
15: To akwai sa ran wata kila nan gaba zaka ci gaba da makarantan, abubuwa sun daidaita?
17: Wala Allah nan gaba idan al'amura suka warware komai yayi sauki za a iya komawa a ci gaba. Amma yanzu kam hai gaskiya da kamar wuya, ganin cewa yanda al'amura yanzu suke nan da wuya, ana hannu baka hannu ƙwarya.
13: Abinda masana ke cewa shine matsin tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa. Hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo, wadda ta ce
18: so muna ba da shawara ma mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutum ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan Adam, ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa. Yadda Allah ya halicci yatsunsa, akwai babba mafi dogo, akwai kutubebe, akwai dan tsiriruwa yar karama, akwai yan dadedede. To haka rayuwar yan Adam. Muna ba da shawara akan cewa kar mutum ya ji a ransa abinda wane yana jin dole shi ma zai yi, ko yana da ƙarfin, ko yana da iko, ko bai da iko, ko yana da ƙarfi, ko bai da ƙarfi, shi ma dole ne zai sa kanshi dole. To idan har mutum ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane, to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa, maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce, ficicce a ji shi a duniya, ya bari ya je ya sa ƙafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi. To zai zo ya zama matsala a rayuwa, shi bai amfani kansa ba, bai amfani al'umma ba, ya zama matsala.
13: Masana dai na ganin cewa idan har masin tattalin arziki ya mayar da rayuwar dalibai zuwa fafatukar neman abinci da tsira, inda manyan burika kuma suka koma gefe, to kuwa makomar ƙasa na cikin wani yanayi. Ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashire dake jihar Gombe.
19: Da barbaro da za a yi shine mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kuɗaɗen su. Misali ga mutum ne yake da ƴaƴa mai wuka ya kai su makaranta mai tsada, tunda yanayi ya canja sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya ɗauka, to abin da ya rage sai ya dinga ajewa. Na biyu, ana rage yawan abin da zai kawo kashe kuɗi ta hanyar sufuri. Idan mutum ƴaƴan shi suna school makaranta mai nisa, to ya dawo da su kurkusa. Idan wajen aikin sa yayi nisa, to in gidan haya yake ya nemi gida kusa da wajen aikin sa, ko kuma ya rinka kokarin ya taka a kafa rabi rabi ya hau abin hawa, in ma bai yi nisa ba ya taka a kafa. Duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya ɗan wato yi tattali, ko kuma harkoki irin na yau da kullun, a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci ya dage ya noma, koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je ya zuba a gonan tasa, misali ba sai ya sai taki ba, ta wannan zai rage mishi abin matsalolin da zai na sayan abinci. To duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen ɗan tattalawa mutane abubuwan da suke samu, kuma mutane da yawa suna da rayuwar wato kasaita.
13: Masu fafutukar ilimi dai na cewa muddin ba a magance matsalar tattalin arziki ba a tsakanin dalibai, burin gina al'umma mai ilimi zai kasance mai wuyar gaske. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki, musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
4: A wannan Alhamis ake fara gasar neman kofin duniya a fagen ƙwallon ƙafa, wadda karon farko ɗan wasa daga ƙasashe 48 ke halarta maimakon 32, kuma karon farko da aka bai wa ƙasashe uku damar ɗaukan nauyin gasar a lokaci guda. To sai dai akwai fargaba sosai dangane da irin tsauraran matakan da Amurka ke ɗauka ta fannin baiwa tawagogin 'yan wasa damar shiga ƙasarta. Za ku iya yin amfani da lambarmu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da gasar da kuma ƙalubalen da ke gaban hukumar FIFA wajen samun nasara a wannan haduwa mai muhimmanci.
0: To madalla sai a gaggauta aiko da sakonni, yanzu kuma bar mu shakata.

0: Karfe 8 a agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga kanun labaran duniya. Yau ake fara gasar cin kofin duniya karo na 23 da karon farko kasashe uku Amurka da Canada da Mexico za su karɓar bakonci. Amurka ta sake kai hare-hare Iran kwana daya bayan Trump ya yi gargadin cewa kasar za ta dandana kudarta. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan IS a akalla 200. Tun ga labaran yadda suke. A yanda ake fara gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 a yau din nan, nahiyar Afirka na shirin kafa sabon tarihi da yawan kasashen da za su wakilce su a gasar. Ga rahoton Michael Kudisen.
2: A karon farko a tarihi, nahiyar Afirka ta samu kasashe 10 da ke halattar gasar cin kofin duniya ta FIFA bayan da aka faɗaɗa gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Wannan ƙarin gurabe na ba kasashen Afirka damar nuna bajintarsu da kuma ƙara fito da hazakan 'yan wasan nahiyar a idon duniya. Tun bayan fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930, babu wata kasar Afirka da ta kai wasan ƙarshe, sai dai Kamaru a shekarar 1990, Senegal a shekarar 2002, Ghana a shekarar 2010 da kuma Morocco a shekarar 2022 sun kai matakin dab da kusa da ƙarshe, inda Morocco ta zama ƙasa ta farko daga Afirka da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Kasashen da ke wakiltar Afirka a wannan gasa ta bana su ne Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Masar, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. A yayin da a yau 11 ga watan Yuni a sassan nahiyar miliyoyin masoya kwalla na fatan cewa mafi girman wakilcin Afirka a tarihi zai haifar da mafi kyakkyawan sakamako da nahiyar ta taba samu a gasar cin kofin duniya.
0: To Amurka ta sake kai hare-hare ta sama kan Iran bayan da shugaba Donald Trump ya yi gargadin cewa Tehran za ta dandana kudarta kan jinkirin da take yi wajen amincewa da cimma yarjejeniya. Yayin da Iran ta mayar da martani wajen kai hare-hare kan muradun Washington a Bahrain da Kuwait da Jordan tare da sanar da sake killace mashigin Hormuz. Ahmad Abuna duke da ƙarin bayani.
3: Rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kai jerin hare-hare wurare masu mahimmanci a Iran, ciki har da cibiyoyin sa ido da na sadarwa da kuma na kare sararin samaniyar Iran, inda rahotanni suka ce an ji karar fashewar abubuwa a manyan biranen Iran. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tun farko ya yi gargadin Iran za ta dandana kudarta kan jan kafa da take yi wajen cimma yarjejeniya, ya jaddada cewa dakarun Amurka za su dora inda suka tsaya gobe, muddin ba kai ga cimma matsaya da mahukuntan Tehran ba. Yana mai cewa wasu manyan jami'an Iran ne suka roƙe shi da yayi wa Allah ya dakatar da kai hare-haren, kamar yadda kafar yada labarai ta Fox ta ruwaito. Ita ma Iran ta sanar da kai jerin hare-hare kan sansanonin sojin Amurka a Bahrain da Kuwait da kuma Jordan, tare da farmakin wasu jiragen ruwa biyu a mashigin Hormuz a matsayin ramuwar gayya kan sabbin hare-haren Amurka a ƙasar.
0: To ƙungiyar Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan ƙare dangi kan al'umma makiyaya na ƙabilar Bedouin a kogin Jordan da ta mamaye. Tana mai kira ga ƙasashen duniya da su yi martani kan mamayar da dakarun Sahiyuniya ke yi wa yankunan Falasɗinawa. Sai dai a zantawa sa da kamfanin dillancin labarai AFP, ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana zargin da mara tushe balle makama. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci wasu daga cikin shugabannin yankin Golf haɗe da Masar a taron ƙungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta G7 da zai gudana a Faransa a mako mai zuwa, domin tattauna batun yaƙin Iran a cire wata sanarwa daga fadar Elysee. Haka ma ana sa ran mahalarta taron su tattauna batun rufe mashigin ruwan Hormuz da kuma tasirin yaƙin a kan tattalin arzikin duniya. Fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega da tsohon jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun gargadi a game da irin barazanar da ƙasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zaɓuka na ƙasar karantsi, sai kuma yadda ɓangaren majalisar ke neman rikidewa zuwa ɗan amshin shata. Ga Nura Ado Suleiman.
4: Mutanen da suka hada da malaman jami'o'i da jami'an diplomasiya da kuma masu fafutuka sun ce a game da taɓarɓarewar tsaro, lamarin ya kai matuƙa wajen tayar da hankula, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Dr. Hussein Abdu na ƙungiyar Action Aid ke cewa.
5: tabarbarewan wato tsaro kowa sun ba yau aka fara ba amma abun yaki cin yawa
4: kazalika ɗan kishin kasar sun ce ba ta yadda Najeriya za ta samu cikakken tsaro muddin bata taimakawa kasashen yankin Sahel ba
5: idan ana neman zaman lafiya a Najeriya to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a kasar Niger da kasar Burkina Faso har da Mali domin idan ka duba Niger mun hada boda kusan da kilomita 1,500 ne ba ma kawai masarik ayan bayan ba masu ma irin safaran makamai duk daga wannan ta wannan yankin ake haurowa
4: mutanen dai sun ce akwai rashin tabbas ko hukumar INEC za ta iya shirye zabe mai kyau a 2027 saboda haka ya kamata kungiyoyi irin na kwadago lauyoyi da dai sauransu su tsoma baki domin tabbatar da adalci a zabukan ga Dr. Husaina Abdu
5: mu ana mu fahimta tunda aka nada wannan shugaban INEC nan ba mu ce bai iya aiki ba amma yana ta kawo ta ce kuci da dama ba mu ce wai ba za a iya bane amma mun ce a gyara gyaran nan shine a tabbatar cewa duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi
4: waɗanda suka rattaba hannu kan gargadi game da hadarin da Najeriya ke fuskantar dai sun kuma koka kan yadda suka ce ta bayyana karara bangaren majalisa ya rikide zuwa dan amshin shatar bangaren satarwa
0: Turundan sojin Amurka da kula da ayyukanta a Africa Africom ta sanar a Jelaraba cewa dakarun kasar da takwarorinsu na Najeriya sun yi nasarar haika mayakan ISWAP akalla 200 a wasu har-haren haɗin gwiwa da suka kai a arewa maso gabashin kasar a wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na X Africom ta ce sun yi nasarar halaka wato mayakan ISWAP da dama akalla 200 ciki har da Abu Bilal Almanuki. To wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta ayyana kudaden da majalisar dokokin kasar ta ware wa kanta don sayan motoci a matsayin ya saba wa dokan kasa kuma ya saba wa tsarin yarda da aminci tsakanin shugabanni da al'umma kasar. Kotun ta kara da cewa tsarin sayan motocin ya kuma saba wa dokoki da tsare-tsaren sayan kayayyakin gwamnati. Ga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
6: Majalisar dai ta ware wa kanta naira biliyan 40 na sayan motoci 465 yayin da naira biliyan 70 kuma na walwalar sabbin 'yan majalisu. Wannan hukuncin kotun ya biyo bayan karar da wata kungiyar farar hula mai suna Serap ta shigar kan yadda 'yan majalisar ke wadakar da ta wuce hankali. Koya hukuncin kotun ya zo wa 'yan majalisar dokokin ga abin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Senator Ope Yemi Bamidele yake cewa.
7: Waɗannan motoci jifa-jifan da ake magana ba fa motoci bane da suka zama na kanmu motoci ne na aiki a sauran ma'aikatan gwamnati ana baiwa manyan jami'ai motoci na ministoci kan ba a magana to me yasa aka fi sa ido akan namu abinda kawai na lura shi ne ayyuka da muke yi na sa ido kan ayyukan kasa yana janyo mana makiya
6: Na zanta da wani lawyer barista Buhari Yusuf don jin yadda suke kallon abun.
8: Kashe-kashen kuɗi da zartarwa ba abu ne na 'yan majalisa ba. Na biyu akwai tsari na fitar da kuɗi a gwamnati wanda abadda suka yi saɓanin wannan tsarin ne. Wato wannan shari'a kuɗin da aka kashe sun saba doka dole a maida su. Ya ma kamata a ce akwai hukunci.
6: Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ci gaba da rike irin wannan majalisar ba.
9: Gaba daya ma ya kamata ma a duba ma yadda muke ake tafiyar da wannan demokradiyyar nan ta yi tsada da yawa a maida wannan zaman 'yan majalisar nan temporary domin tattalin arzikin kasar nan ma ba za ta iya ta ci gaba da rike wannan 'yan majalisun nan ba
6: na yi kokarin jin ta bakin kungiyar Serap kan wannan nasara da ta samu a kotu amma har ba ta cimma ruwa ba Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: to ministan shari'a ya jamhuriyar Niger ya fara wata ziyara aiki a jihar Agadez dake arewacin kasar Da farko zai kai gyara a gidan yarin kasar da kuma duba kotuna don ganin yadda ake gudanar da ayyuka a cikin su. To karin farko wata jinjira ta rasu bayan ta harbu da cutar Ebola kwanaki bayan rasuwar mahaifiyarta wadda ita ma Ebola ta kashe ta a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an lafiya a yankin sun ce ko baya ga jinjirar an gano wasu kananan yara 6 da suka bayyana alamun kamuwa da cutar. A wani gidan marayu da ke dauke da jumallar marayu 69. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu na ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu a wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a birnin Johannesburg inda mutane 12 suka rasa rayukansu. To labarin kenan. Ga Coach Ahmad Abba ya sake dawowa.
3: To san da kokari wato Umar Sani. Gasar cin kofin duniyar da za ta haska wato manyan attajiran duniya a harkar tabola.
0: To
3: a ranar Laraba je kenan dake zama jajiberin bude gasar mujallar Forbes ta sanar da tauraron dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo da fitaccen dan wasan Argentina Lionel Messi a matsayin waɗanda ke kan gaba a jerin ƴan wasa da suka fi samun kuɗi da za su haska a gasar. ƴan wasan biyu su kaɗai tsakanin su sun mallaki kimanin dala miliyan 440
0: to
3: a cikin watanni 12 kacal
0: su kaɗai
3: suka gabata su kaɗai suka tara wannan zunzurutun kuɗi.
0: To za su rarraba masu shago kuma
3: kaga suna tara kuɗaɗen su ne duk da kasancewa suna da su gidauniya da suke ɗaukar nauyin wasu abubuwa. To Ronaldo ke kan gaba da jimillar kuɗin shiga na dala miliyan 300 ciki har da dala miliyan 235 daga kungilarsa ta wasa da yake karɓa Saudiya da kuma miliyan 65 daga talatti da harkokinsa na kasuwanci. Captain ɗin Portugal mai shekaru 41 ya kasance ɗan wasa da ya fi albashi a duniya kuma ana kiyasta yana da dukiyar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 200 duk da irin nasarori da ya samu a harkar tamola ya gaza samu wannan babbar kofi ta duniya da yake nema. To Messi yana
0: wato da ana saya dai da
3: to kai ma ka sani yanzu yana cin watakila zai dauka. Messi yana matsayi na biyu da dala miliyan 140 captain din tawagar Argentina wanda ya jagoranci kasarsa zuwa galashe cin kofin duniya a 2022 ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi samun kuɗi a duniya. Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Messi ta kai dala biliyan 1 da miliyan 100 wanda hakan ya sanya shi ɗan wasan ƙwallon ƙafa na biyu mai kuɗi a da ya je wannan gasa.
0: Haka
3: ɗan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 27 shi ne ya zo na uku da dala miliyan 95. Tauraron Real Madrid ɗin wanda ya lashe gasar cin kofin duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƴan wasa da suke jan hankali yanzu haka a wannan gasa.
0: Ka baka jije mun ce akwai wasu masu hasashe sun ce hasashen su ya nuna cewa kashi 50 cikin 100 Faransa ce za ta lashe wannan.
3: Eh sosai akwai alamun haka. To gwanin zura kullo na kasar Norway Erling Haaland ya biyo baya a matsayin na hudu da dala miliyan 80 bayan taimakawa Norway zuwa gasar cin kofin duniya ta farko a 1998. Haaland na matsayin ɗaya daga cikin ƴan wasan gaba mafi hatsari yanzu haka a duniya. Akwai dan wasan Brazil Vinicius Junior wanda yake da miliyan 60 sai kuma Mohamed Salah da na Masar da ke da miliyan 55 sai Mane na Senegal da miliyan 54 akwai kuma Jude Bellingham na Ingila wanda shi biyo baya da miliyan 44 akwai Lamine Yamal na dan matashin nan na Spain yana da 43 sai kuma captain din Ingila Harry Kane wanda yake da miliyan 41 da kuma wato tauraron dan wasan Brazil Neymar Junior wanda shi kuma yake da miliyan 38
0: wato
3: bayan Messi Neymar ya taba kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi tsada a duniya lokacin da Paris Saint-Germain ta siye shi amma daga baya kaga an sha gaban sa
0: wato amma idan aka haɗa
3: gaba ɗaya ƴan wasa 11 sun samu kimanin dala miliyan 90 da wato 950 su kadai a shekarar ta gabata
0: wato bashin cikin wasu kasashe da dama kenan
3: so sai wanda hakan ke nuni da irin kudade da manyan ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya suka samu.
0: Haka
3: to shugaban hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya fuskanci manema labarai tare da amsa tambayoyi kan kalubale ko kuwa cece kuce da aka fuskanta dangane da matakai da Trump ke dauka wannan gasa.
0: To Ahmad a gaishe ka.
10: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na internet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotunan da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da shafinmu na YouTube. A yau ake buɗe gasar cin kofin duniya irin ta farko mai ɗauke da sauye-sauye da dama a bikin da zai gudana a wani filin wasa mai cike da tarihi. Muna ɗauke da tarihin wannan gasa da kuma adadin ƙasashen da za su wakilci Afirka. Kazalika mu muna dauke da bidiyo a game da kyakkyawar tarbar da aka yi ma alƙalin wasa dan Somalia Umar Abdul Qadir Artan bayan komawarsa gida daga Amurka sai kuma hira da Ahmad Musa captain din Nigeria ko kun san akwai wasu ƴan Najeriya da za su fafata a gasar cin kofin duniya duk da kasar bata cancanci shiga gasar ba bugu da ƙari wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargadi a game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiya a kasar a bangaren bidiyo muna dauke da bidiyo game da yadda kwararar mutane daga ƙauye zuwa birane ya haifar da gibin sama da gidaje miliyan 50 a nahiyar Afrika waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na hannun a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI ku bibiye RFI Hausa ku more
0: to an gaishe ki
11: daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico
12: kamar yadda muka saba a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare
11: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa
12: Ku kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more
0: To madalla sai a bibiyo wannan shafukan su kuma gashirin mu na gaba
13: Mai sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya Shamsiya Haruna ke makalale marhaban cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkan su na zama likitoci, injiniyoyi ko masana domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya. Saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur, rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci. A cikin 'yan shekarun nan jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100 zuwa 200 har ma aka jiyo shugaban ƙungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40 zuwa 50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai kayan aikin bincike da kuɗin rijista wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya Ahmad Muhammad yayi burin ya karanci bangaren injiniyanci amma sai ya kare da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa
14: yanayi na rayuwar duniya san bakai sakace dole sai ka ya bu kaza ba so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin kalubale na rayuwar duniya to kai kan dai gashi nan da yawa sai dai nazo na samu dai wanda Allah ya bani wanda nake lallabawa da shi yanzu kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka amma dai well done nan shine ya shiga raina saboda
15: to menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali
14: eh gaskiya akwai abubuwa da yawa abubuwa ne wanda suke bukatan kudade ka dan siya wannan kayan aiki kenan kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan dole ne in ba da haka babun ba zai ba to sai nazo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba saboda yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu gaskiya rayuwar yayi tsada sosai
15: to da ya kasance baka sa mu abin da kake so na yin sana'an welder ba daga ƙarshe wani sana'a ka samu kanka
14: to ni dai nayi sana'o'i ya kai kusan guda uku haka na dan fara lallabawa ta gefen shayi sai naga abun ba zai yi ba to sai nazo na bari na fara lallabawa ta gefen kanikanci haka sai nazo naga abun ba zai yi ba shine kawai sai nazo na rakabe a jikin kafinta ina dan lallabawa ina dan samun 5-10 wanda zan dan rufa kai na asiri amma dai
15: yanzu da ka shiga kafintancin ya ya rayuwa take ana samun abun dogaro wanda alhamdulillah ana biyan bukatu da sauransu
14: to ya dai an san dai shi dan adam bai sai ya raina ma ubangiji ba ko da kadan ne kake samu falillahi alhamdu amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
15: Kana ganin da a weldon ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli?
14: Kiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
15: Kana ganin da a weldon ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
14: Insha Allah watakila ma da

0: saboda ga inda muke babu makaranta a kusa, in zaka dai dole zaka biya kuɗin abun hawa, ga sayan takardun makaranta, ga wannan ga wancan. Gaskiya abun da wahalan gaske. To kuma karatu yana da buƙatan ka bashi lokaci.
1: Maimakon halartar laccoci, ɗalibai da dama suna ɓata lokaci suna aikin ƙarfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kuɗin karatu. Duk da yake ɗan Jumalawan yana da burin karatu, amma ya ce ba zai sarayar da gobensa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da ƙofar gida ba.
2: Gaskiya a hali yanzu ina daga cikin wanda suka finci kansu a cikin wannan yanayi, saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wurina kamar ni yanzu a maganan ɓangaren makaranta, gaskiya ni nake dogara da kaina. Ni zan je in yi buge-buge, in dawo kuma in zo in sake biyan kuɗin makaranta, sannan ga wasu buƙatu na rayuwa. Amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa, saboda taura biyu bare to nuwa. Yawa muna hidiman makaranta, buƙatu na bare biyu ba. To dole ne kawai na jingine ɗaya na ɗauki ɗaya. Yawa na jingine makarantan, ganin cewa ma da na duba ma na ga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau, abu ne wanda kowa yana da buƙata ya ga cewa shi ma ya samu ilimi. Amma sai dai matsalan mu a nan ƙasan halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne. Saboda don ka gama kai makarantan, kai kayi wahala, ka gama wahalan, sannan kuma za ka sake koma from the level zero ne, kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka. To ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan, na ce barin dogara da buge-bugen.
3: To a halin yanzu wane aiki kake yi tun da ka haƙura da makaranta?
2: Muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa, kama mun dai shafi sayan kayan waya haka, na saya muna sayarwa.
3: To akwai sa ran watakila nan gaba za ka ci gaba da makarantan, abubuwa sun daidaita?
2: Wala Allah, nan gaba idan al'amura suka warware komai yayi sauki za a iya komawa a ci gaba. Amma yanzu kam kai gaskiya da kamar wuya, ganin cewa yanda al'amura yanzu suke nan da wuya, ana hannu baka hannu ƙarya.
1: Abinda masana ke cewa shine matsin tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa. Hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo, wadda ta ce
4: so muna ba da shawara ma mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutum ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan Adam, ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa. Yadda Allah ya halicci yatsunan, akwai babba mafi dogo, akwai kutubebe, akwai dan tsiriruwa yar karama, akwai yan dadedade. To haka rayuwar yan Adam. Muna ba da shawara akan cewa kar mutum ya ji a ransa abunda wane yana jin dole shi ma zai yi, ko yana da ƙarfin, ko yana da iko, ko bai da iko, ko yana da ƙarfi, ko bai da ƙarfi, shi ma dole ne zai sa kanshi dole. To idan har mutum ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane, to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa, maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce, ficicce a ji shi a duniya, ya bari ya je ya sa ƙafansa a inda ba a wajen ba ne aka rubuta sunan shi. To zai zo ya zama matsala a rayuwa, shi bai amfani kansa ba, bai amfani al'umma ba, ya zama matsala.
1: Masana dai na ganin cewa idan har masin tattalin arziki ya mayar da rayuwar ɗalibai zuwa fafutukar neman abinci da tsira, inda manyan burika kuma suka koma gefe, to kuwa makomar ƙasa na cikin wani yanayi. Ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashire da ke jihar Gombe.
5: Da barbaro da za a yi shine mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kuɗaɗensu. Misali ga mutum ne yake da ƴaƴa, maimakon ya kai su makaranta mai tsada tunda yanayi ya canja, sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya ɗauka. To abin da ya rage sai ya dinga ajiyewa. Na biyu, ana rage yawan abin da zai kawo kashe kuɗi ta hanyar sufuri. Idan mutum ƴaƴan shi suna school makaranta mai nisa, to ya dawo da su kurkusa. Idan wajen aikinsa ya yi nisa, to in gidan haya yake ya nemi gida kusa da wajen aikinsa, ko kuma ya rinka ƙoƙarin ya taka a ƙafa rabi ya hau abin hawa, in ma bai yi nisa ba ya taka a ƙafa. Duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya ɗan wato yi tattali. Ko kuma haka harkoki irin na yau da kullun, a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci, ya dage ya noma, koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je zuba a gonan tasa, misali ba sai ya sai taki ba, ta wannan zai rage mishi matsalolin da zai na sayan abinci. To duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen ɗan tattalawa mutane abubuwan da suke samu. Kuma mutane da yawa suna da rayuwar wato kasaita.
1: Masu fafutukar ilimi dai na cewa muddin ba a magance matsalar tattalin arziki ba a tsakanin ɗalibai, burin

0: karfe 8 a agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga kanun labaran duniya. Yau ake fara gasar cin kofin duniya karo na 23 da karon farko kasashe uku Amurka da Canada da Mexico za su karɓa bakonci. Amurka ta sake kai hare-hare Iran kwana daya bayan Trump ya yi gargadin cewa kasar za ta dandana kudarta. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan IS a akalla 200. Tun ga labaran yadda suke. A yanda ake fara gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 a yau din nan, nahiyar Afirka na shirin kafa sabon tarihi da yawan kasashen da za su wakilce su a gasar. Ga rahoton Michael Goodson.
2: A karon farko a tarihi, nahiyar Afirka ta samu kasashe 10 da ke halattar gasar cin kofin duniya ta FIFA bayan da aka faɗaɗa gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Wannan ƙarin gurabe na ba kasashen Afirka damar nuna bajintarsu da kuma ƙara fito da hazakan 'yan wasan nahiyar a idon duniya. Tun bayan fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930, babu wata ƙasar Afirka da ta kai wasan ƙarshe, sai dai Kamaru a shekarar 1990, Senegal a shekarar 2002, Ghana a shekarar 2010 da kuma Morocco a shekarar 2022 sun kai matakin dab da kusa da ƙarshe, inda Morocco ta zama ƙasa ta farko daga Afirka da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Kasashen da ke wakiltar Afirka a wannan gasa ta bana su ne Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Masar, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. A yayin da a yau 11 ga watan Yuni a sassan nahiyar miliyoyin masoya kwalla na fatan cewa mafi girman wakilcin Afirka a tarihi zai haifar da mafi kyakkyawan sakamako da nahiyar ta taba samu a gasar cin kofin duniya.
0: To Amurka ta sake kai hare-hare ta sama kan Iran bayan da shugaba Donald Trump ya yi gargadin cewa Tehran za ta dandana kudarta kan jinkirin da take yi wajen amincewa da cimma yarjejeniya. Yayin da Iran ta mayar da martani wajen kai hare-hare kan muradun Washington a Bahrain da Kuwait da Jordan tare da sanar da sake killace mashigin Hormuz. Ahmad Abuna duke da karin bayani.
3: Rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kai jerin hare-hare wurare masu mahimmanci a Iran, ciki har da cibiyoyin sa ido da na sadarwa da kuma na kare sararin samaniyar Iran, inda rahotanni suka ce an ji karar fashewar abubuwa a manyan biranen Iran. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tun farko ya yi gargadin Iran za ta dandana kudarta kan jan kafa da take yi wajen cimma yarjejeniya, ya jaddada cewa dakarun Amurka za su dora inda suka tsaya gobe, muddin ba kai ga cimma matsaya da mahukuntan Tehran ba. Yana mai cewa wasu manyan jami'an Iran ne suka roƙe shi da ya yi wa Allah ya dakatar da kai hare-haren, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Fox ta ruwaito. Ita ma Iran ta sanar da kai jerin hare-hare kan sansanonin sojin Amurka a Bahrain da Kuwait da kuma Jordan, tare da farmakin wasu jiragen ruwa biyu a mashigin Hormuz a matsayin ramuwar gayya kan sabbin hare-haren Amurka a ƙasar.
0: To kungiyar Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan kare dangi kan al'umma makiyaya na kabilar Bedouin a kogin Jordan da ta mamaye. Tana mai kira ga kasashen duniya da su yi martani kan mamayar da dakarun Sahiyoniya ke yi wa yankunan Falasdinawa. Sai dai azantawa sadakan kamfanin dillancin labarai AFP, ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana zargin da mara tushe balle makama. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci wasu daga cikin shugabannin yankin Golf haɗe da Masar a taron kungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta G7 da zai gudana a Faransa a mako mai zuwa, domin tattauna batun yaƙin Iran a cikin wata sanarwa daga fadar Elysee. Haka ma ana sa ran mahalarta taron su tattauna batun rufe mashigin ruwan Hormuz da kuma tasirin yaƙin a kan tattalin arzikin duniya. Fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega da tsohon jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun gargadi a game da irin barazanar da ƙasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zaɓuka na ƙasar karantsi, sai kuma yadda ɓangaren majalisar ke neman rikidewa zuwa ɗan amshin shata. Ganura Ado Suleiman.
4: Mutanen da suka hada da malaman jami'o'i da jami'an diplomasiya da kuma masu fafutuka sun ce a game da taɓarɓarewar tsaro, lamarin ya kai matuƙa wajen tayar da hankula, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Dr. Hussein Abdu na kungiyar Action Aid ke cewa.
5: tabarbarewar wato tsaro kowa sun ba yau aka fara ba amma abun ya kici yawa
4: kazalika ɗan kishin kasar sun ce ba ta yadda Najeriya za ta samu cikakken tsaro muddin bata taimakawa kasashen yankin Sahel ba
5: idan ana neman zaman lafiya a Najeriya to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a kasar Niger da kasar Burkina Faso har da Mali domin idan ka duba Niger mun hada boda kusan da kilomita 1,500 ne ba ma kawai masarik ayan bayan ba masu ma irin safaran makamai duk daga wannan ta wannan yankin ake haurowa
4: mutanen dai sun ce akwai rashin tabbas ko hukumar INEC za ta iya shirye zabe mai kyau a 2027 saboda haka ya kamata kungiyoyi irin na kwadago lauyoyi da dai sauransu su tsoma baki domin tabbatar da adalci a zabukan ga Dr. Hussein Abdu
5: mu ana mu fahimta tunda aka nada wannan shugaban INEC nan ba mu ce bai iya aiki ba amma yana ta kawo ta ce ku ci da dama ba mu ce wai ba za a iya bane amma mun ce a gyara gyaran nan shine a tabbatar cewa duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi
4: waɗanda suka rattaba hannu kan gargadi game da hadarin da Najeriya ke fuskantar dai sun kuma koka kan yadda suka ce ta bayyana karara bangaren majalisa ya rikide zuwa dan amshin shatar bangaren satarwa
0: Turundan sojin Amurka da kula da ayyukanta a Africa Africom ta sanar a jelaraba cewa dakarun kasar da takwarorinsu na Najeriya su yi nasarar haika mayakan ISOP akalla 200 a wasu har-haren haɗin gwiwa da suka kai a arewa maso gabashin kasar a wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na X Africom ta ce su yi nasarar halaka wato mayakan ISOP da dama akalla 200 ciki har da Abu Bilal Almanuki. To wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta ayyana kudaden da majalisar dokokin kasar ta ware kanta don sayan motoci a matsayin ya saba wa dokan kasa kuma ya saba wa tsarin yarda da aminci tsakanin shugabanni da al'umma kasar. Kotun ta kara cewa tsarin sayan motocin ya kuma saba wa dokoki da tsare-tsaren sayan kayayyakin gwamnati. Ga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
6: Majalisar dai ta ware wa kanta naira biliyan 40 na sayan motoci 465 yayin da naira biliyan 70 kuma na walwalar sabbin 'yan majalisu. Wannan hukuncin kotun ya biyo bayan karar da wata kungiyar farar hula mai suna Serap ta shigar kan yadda 'yan majalisar ke wadakar da ta wuce hankali. Koya hukuncin kotun ya zo wa 'yan majalisar dokokin ga abin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Senator Opeyemi Bamidele yake cewa.
7: Waɗannan motocin jifa-jifan da ake magana ba fa motoci bane da suka zama na kanmu motoci ne na aiki a sauran ma'aikatan gwamnati ana baiwa manyan jami'ai motoci na ministoci kan ba a magana to me yasa aka fi sa ido akan nan abinda kawai na lura shi ne ayyuka da muke yi na sa ido kan ayyukan ƙasa yana janyo mana makiya
6: Na zanta da wani lawyer barista Buhari Yusuf don jin yadda suke kallon abun.
8: Kashe-kashen kuɗi da zartarwa ba abu ne na 'yan majalisa ba. Na biyu akwai tsari na fitar da kuɗi a gwamnati wanda abadda suka yi sabanin wannan tsarin ne. Wato wannan shari'a kuɗin da aka kashe sun saba doka dole a maida su. Ya ma kamata a ce akwai hukunci.
6: Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ci gaba da rike irin wannan majalisar ba.
9: Gaba daya ma ya kamata ma a duba ma yadda muke ake tafiyar da wannan demokradiyyar nan ta yi tsada da yawa a maida wannan zaman 'yan majalisar nan temporary domin tattalin arzikin kasar nan ma ba za ta iya ta ci gaba da rike wannan 'yan majalisun nan ba
6: na yi kokarin jin ta bakin kungiyar Serap kan wannan nasara da ta samu a kotu amma hakar ba ta cimma ruwa ba Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: to ministan shari'a ya jamhuriyar Niger ya fara wata ziyara aiki a jihar Agadez dake arewacin kasar Da farko zai kai gyara a gidan yaron kasar da kuma duba kotuna don ganin yadda ake gudanar da ayyuka a cikin su. To karin farko wata jinjira ta rasu bayan ta harbu da cutar Ebola kwanaki bayan rasuwar mahaifiyarta wadda ita ma Ebola ta kashe ta a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an lafiya a yankin sun ce ko baya ga jinjirar an gano wasu kananan yara 6 da suka bayyana alamun kamuwa da cutar. A wani gidan marayu da ke dauke da jumullar marayu 69. 'Yan sadda a Afirka ta Kudu na ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu a wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a birnin Johannesburg inda mutane 12 suka rasa rayukansu. labaran kenan. Ga coach Ahmad Abba ya sake dawowa.
3: To san da kokari wato Umar Sani. Gasar cin kofin duniyar da zata haska wato manyan attajiran duniya a harkar tabola.
0: To
3: a ranar Laraba je kenan dake zama jajiberin bude gasar mujallar Forbes ta sanar da tauraron dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo da fitaccen dan wasan Argentina Lionel Messi a matsayin waɗanda ke kan gaba a jerin ƴan wasa da suka fi samun kuɗi da za su haska a gasar. Ƴan wasan biyu su kaɗai tsakanin su sun mallaki kimanin dala miliyan 440 a cikin watanni 12 kacal
0: da
3: suka gabata su kaɗai suka tara wannan zunzurutun kuɗi.
0: To za su rarraba masu sha uku kuma daga
3: kuɗi suna tara kuɗaɗen su ne duk da kasancewa suna da su gidauniya da suke ɗaukar nauyin wasu abubuwa. To Ronaldo ke kan gaba da jimillar kuɗin shiga na dala miliyan 300 ciki har da dala miliyan 235 daga kungilarsa ta wasa da yake karɓa Saudiya da kuma miliyan 65 daga talatin da harkokinsa na kasuwanci. Captain ɗin Portugal mai shekaru 41 ya kasance ɗan wasa da ya fi albashi a duniya kuma ana kiyasta yana da dukiyar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 200 duk da irin nasarori da ya samu a harkar tamola ya gaza samu wannan babbar kofi ta duniya da yake nema. To Messi yana
0: wato da ana saya
3: to kai ma ka sani yanzu yana cin wata kila zai dauka. Messi yana matsayi na biyu da dala miliyan 140 captain din tawagar Argentina wanda ya jagoranci kasarsa zuwa galashe cin kofin duniya a 2022 ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi samun kuɗi a duniya. Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Messi ta kai dala biliyan 1 da miliyan 100 wanda hakan ya sanya shi dan wasan ƙwallon kafa na biyu mai kuɗi a da ya je wannan gasa.
0: Haka
3: dan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 27 shine ya zo na uku da dala miliyan 95. Tauraron Real Madrid din wanda ya lashe gasar cin kofin duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƴan wasa da suke jan hankali yanzu haka a wannan gasa.
0: Baka jije mun ce akwai wasu masu hasashe sun ce hasashen su ya nuna cewa kashi 50 cikin 100 Faransa ce za ta lashe wannan.
3: Sosai akwai alamun haka. To gwanin zura kullo na kasar Norway Alin Haaland ya biyo baya a matsayin na 4 da dala miliyan 80 bayan taimakawa Norway zuwa gasar cin kofin duniya ta farko a 1998. Haaland na matsayin ɗaya daga cikin ƴan wasan gaba mafi hatsari yanzu haka a duniya. Akwai dan wasan Brazil Vinicius Junior wanda yake da miliyan 60 sai kuma Mohamed Salah da na Masar da ke da miliyan 55 sai Mane na Senegal da miliyan 54 akwai kuma Jude Bellingham na Ingila wanda shi biyo baya da miliyan 44 akwai Lamine Yamal na dan matashin nan na Spain yana da 43 sai kuma captain din Ingila Harry Kane wanda yake da miliyan 41 da kuma wato tauraron dan wasan Brazil Neymar Junior wanda shi kuma yake da miliyan 38
0: wato
3: Neymar ya taba kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi tsada a duniya lokacin da Paris Saint-Germain ta siye shi amma daga baya kaga an sha gaban sa.
0: Wato amma idan aka haɗa
3: gaba ɗaya ƴan wasa 11 sun samu kimanin dala miliyan 90 wato 950 su kadai a shekarar ta gabata.
0: Wato bashin cikin wasu kasashe da dama kenan.
3: So sai wanda hakan ke nuni da irin kudade da manyan ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya suka samu.
0: Haka.
3: To shugaban hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya fuskanci manema labarai tare da amsa tambayoyi kan kalubale ko kuwa cece kuce da aka fuskanta dangane da matakai da Trump ke dauka wannan gasa.
0: To Ahmad a gaishe ka.
10: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotunan da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da shafinmu na YouTube. A yau ake buɗe gasar cin kofin duniya irin ta farko mai ɗauke da sauye-sauye da dama a bikin da zai gudana a wani filin wasa mai cike da tarihi. Muna ɗauke da tarihin wannan gasa da kuma adadin ƙasashen da za su wakilci Afirka. Kazalika, muna dauke da bidiyo a game da kyakkyawar tarbar da aka yi ma alƙalin wasa dan Somalia Umar Abdul Qadir Artan bayan komawarsa gida daga Amurka sai kuma hira da Ahmad Musa captain din Nigeria ko kun san akwai wasu ƴan Najeriya da za su fafata a gasar cin kofin duniya duk da kasar bata cancanci shiga gasar ba bugu da ƙari wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargadi a game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiya a kasar a bangaren bidiyo muna dauke da bidiyo game da yadda kwararar mutane daga ƙauye zuwa birane ya haifar da gibin sama da gidaje miliyan 50 a nahiyar Afrika waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya nan a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI ku bibiye RFI Hausa ku more
0: to an gaishe ki
11: daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico
12: kamar yadda muka saba a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare
11: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa
12: Ku kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more
0: To madalla sai a bibiyo wannan shafukan su kuma gashirin mu na gaba
13: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkansu na zama likitoci, injiniyoyi ko masana domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya. Saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur, rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci. A cikin 'yan shekarun nan jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100 zuwa 200 har ma aka jiyo shugaban kungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40 zuwa 50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai kayan aikin bincike da kuɗin rajista wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya Ahmad Muhammad yayi burin ya karanci bangaren injiniyanci amma sai ya kare da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa
14: yanayi na rayuwar duniya san bakai sakace dole sai ka yabu kaza ba so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin kalubale na rayuwar duniya to kai kan dai gashi nan da yawa sai dai nazo na samu dai wanda Allah ya bani wanda nake lallabawa da shi yanzu kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka amma dai well done nan shine ya shiga raina saboda
15: to menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali
14: eh gaskiya akwai abubuwa da yawa abubuwa ne wanda suke bukatan kudade ka dan siya wannan kayan aiki kenan kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan dole ne in ba da haka babun ba zai yi ba to sai nazo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba saboda yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu gaskiya rayuwar yayi tsada sosai
15: to da ya kasance baka sa mu abin da kake so na yin sana'an welder ba daga ƙarshe wani sana'a ka samu kanka
14: ji ni dai nayi sana'o'i ya kai kusan guda uku haka na dan fara lallabawa ta gefen shayi sai naga abun ba zai yi ba to sai nazo na bari na fara lallabawa ta gefen kanikanci haka sai nazo naga abun ba zai yi ba shine kawai sai nazo na rakabe a jikin kafinta ina dan lallabawa ina dan samun biyar goma wanda zan dan rufa kai na asiri amma dai
15: yanzu da ka shiga kafintancin ya rayuwa take ana samu abun dogaro wanda alhamdulillah ana biyan bukatu da sauransu
14: to ya dai kan san dai shi dan adam bai sai ya raina ma ubangiji ba koda kadan ne kake samu falillahi alhamdu amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
15: Kana ganin da a wallan ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
14: Insha Allah, watakila ma da na wuce haka, ma da na yi ko irin dan wani kango kamar haka, ma irin wanda dan mutum zai dan yi abun nan ya dan iya ya je ko da ce tabo ne yayi ya dan samu ya ce wannan nashi ne, to amma kuma har yanzu dai mutum yana gidan haya sai a hankali.
13: A yau babban burin ɗalibi a Najeriya ba shine ya ci jarabawa da maki mafi girma, wato first class ba, burinsa shine ya samu abincin da zai ci a ranar. A kullum Ibrahim Yunusa yana fita da safe domin neman abin da zai rufa wa kansa asiri, amma kwana yake yana tashi da burin karatu mai zurfi.
16: Gaskiya na fita harkan karatu ne ba wai don bana so ba, sai don kawai dai ta kama ne dole bisa ga yanayin yanda na tashi da kuma yanayin yanda na tsinci kaina. Na tashi a gidanmu ne ga babba, iyayena kuma ba su da ƙarfi, to karatun ba zai yiwu ba in zan je makaranta kuma ga wasu ɗawainiyoyin da iyayenka ba ƙarfi suke da shi ba. Ba za su iya biya ma ko da ka je makarantar kuɗin uniform da wasu wayawaye, kai ma kuma in za ka yi ba za ka samu lokacin da za ka je ka yi aikinka ba da za ka samu. Karatu ya zama dole, amma kuma kamar cin abinci ya fi zama dole a rayuwar mutum. To dole ne kawai abun in ba za su haɗu su tafi wuri ɗaya ba. Ne kawai na zaɓe gwaran jan nema sana'a wanda nake yi wanda zan iya samun kuɗi. Wala Allah nan gaba, tun da an ce mutum baya girmawa karatu, inda rabon mu za mu dawo mu yi. Amma a yanzu kan yanda tafiyan nan yake kan karatu yana da wahalan gaske gaskiya.
15: To menene abun wahala a karatu misali?
16: Gaskiya akwai wahala yanzu saboda ga inda muke babu makaranta a kusa, in zaka dai dole zaka biya kuɗin abun hawa, ga sayan takardun makaranta, ga wannan ga wancan. Gaskiya abun da wahalan gaske. To kuma karatu yana da buƙatar ka bashi lokaci.
13: Maimakon halartar laccoci, ɗalibai da dama suna ɓata lokaci suna aikin ƙarfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kuɗin karatu. Duk da yake ɗan Jumalawan yana da burin karatu, amma ya ce ba zai sarayar da gobensa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da ƙofar gida ba.
17: Gaskiya a hali yanzu ina daga cikin wanda suka fi kansu a cikin wannan yanayi, saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wuri na kamar ni yanzu a maganan ɓangaren makaranta, gaskiya ni nake dogara da kaina. Ni zan je in yi buge-buge in dawo kuma in zo in sake biyan kuɗin makaranta, sannan ga wasu buƙatu na rayuwa. Amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa, saboda taura biyu bare tonuwa. Yawa muna hidiman makaranta, buƙatu na bare biyu ba. To dole ne kawai na jingine ɗaya na ɗauki ɗaya. Yawa na jingine makarantan, ganin cewa ma da na duba ma na ga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau, abu ne wanda kowa yana da buƙata ya ga cewa shi ma ya samu ilimi. Amma sai dai matsalan mu a nan ƙasan a halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne, saboda don ka ga mun kai makarantan kai kai wahala, ka gama wahalan sannan kuma zaka sake koma from the level zero ne, kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka. To ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan, na ce barin dogara da buge-bugen.
15: To a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta?
17: Muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa, kama mun dai shafi sayan kayan waya haka, na saya muna sayarwa.
15: To akwai sa ran watakila nan gaba zaka ci gaba da makarantan, abubuwa sun daidaita?
17: Wala Allah nan gaba idan al'amura suka warware komai yayi sauki za a iya komawa a ci gaba, amma yanzu kam kai gaskiya da kamar wuya, ganin cewa yanda al'amura yanzu suke nan da wuya ana hannu baka hannu ƙwarya.
13: Abinda masana ke cewa shine matsin tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa, hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo wadda ta ce,
18: so muna ba da shawara ma mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutum ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan Adam, ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa. Yadda Allah ya halicci yatsunan, akwai babba mafi dogo, akwai kutubebe, akwai dan tsiriruwa yar karama, akwai yan dadaidai. To haka rayuwar yan Adam. Muna ba da shawara akan cewa kar mutum ya ji a ransa abunda wane yana jin dole shi ma zai yi, ko yana da ƙarfin, ko yana da iko, ko bai da iko, ko yana da ƙarfi, ko bai da ƙarfi, shi ma dole ne zai sa kanshi dole. To idan har mutum ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane, to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa, maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce, ficicce a ji shi a duniya, ya bari ya je ya sa ƙafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi. To zai zo ya zama matsala a rayuwa, shi bai amfani kansa ba, bai amfani al'umma ba, ya zama matsala.
13: Masana dai na ganin cewa idan har masin tattalin arziki ya mayar da rayuwar dalibai zuwa fafatukar neman abinci da tsira, inda manyan burika kuma suka koma gefe, to kuwa makomar ƙasa na cikin wani yanayi. Ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashire dake jihar Gombe.
19: Da barbaro da za a yi shine mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kuɗaɗen su. Misali ga mutum ne yake da ƴaƴa, mai kuma ya kai su makaranta mai tsada tunda yanayi ya canja sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya dauka, to abin da ya rage sai ya dinga ajewa. Na biyu, ana rage yawan abin da zai kawo kashe kuɗi ta hanyar sufuri. Idan mutum ƴaƴan shi suna school makaranta mai nisa, to ya dawo da su kurkusa. Idan wajen aikinsa ya yi nisa, to in gidan haya yake ya nemi gida kusa da wajen aikinsa, ko kuma ya rinka ƙoƙarin ya taka a kafa rabi rabi ya hau abin hawa, in ma bai yi nisa ba ya taka a kafa. Duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya ɗan wato yi tattali, ko kuma harkoki irin na yau da kullun, a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci ya dage ya noma, koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je ya zuba a gonan tasa, misali ba sai ya sai taki ba, ta wannan zai rage mishi matsalolin da zai na sayan abinci. To duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen ɗan tattalawa mutane abubuwan da suke samu, kuma mutane da yawa suna da rayuwar wato kasaita.
13: Masu fafutukar ilimi dai na cewa muddin ba a magance matsalar tattalin arziki ba a tsakanin dalibai, burin gina al'umma mai ilimi zai kasance mai wuyar gaske. Tumatula, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki, musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
20: A wannan Alhamis ake fara gasar neman kofin duniya a fagen ƙwallon ƙafa, wadda karon farko ɗan wasa daga ƙasashe 48 ke halarta maimakon 32, kuma karon farko da aka baiwa ƙasashe uku damar ɗaukar nauyin gasar a lokaci guda. To sai dai akwai fargaba sosai dangane da irin tsauraran matakan da Amurka ke ɗauka ta fannin baiwa tawagogin 'yan wasa damar shiga ƙasarta. Za ku iya yin amfani da lambarmu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da gasar da kuma ƙalubalen da ke gaban hukumar FIFA wajen samun nasara a wannan haɗuwa mai muhimmanci.
0: To madalla, sai a gaggauta aiko da saƙonni. Yanzu kuma bari mu shakata.

0: karfe 8 a agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga karin labaran duniya. Yau ake fara gasar cin kofin duniya karo na 23 da karin farko kasashe uku Amurka da Canada da Mexico za su karɓa bakonci. Amurka ta sake kai hare-hare Iran kwana daya bayan Trump ya yi gargadin cewa kasar za ta dandana kudarta. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan IS a akalla 200. Tun ga labaran yadda suke. A yanda ake fara gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 a yau din nan, nahiyar Afirka na shirin kafa sabon tarihi da yawan kasashen da za su wakilce su a gasar. Ga rahoton Michael Kudisin.
2: A karin farko a tarihi, nahiyar Afirka ta samu kasashe 10 da ke halattar gasar cin kofin duniya ta FIFA bayan da aka fadada gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Wannan karin gurabe na ba kasashen Afirka damar nuna bajintarsu da kuma kara fito da hazakan 'yan wasan nahiyar a idon duniya. Tun bayan fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930, babu wata kasar Afirka da ta kai wasan ƙarshe, sai dai Kamaru a shekarar 1990, Senegal a shekarar 2002, Ghana a shekarar 2010 da kuma Morocco a shekarar 2022 sun kai matakin dab da kusa da ƙarshe, inda Morocco ta zama ƙasa ta farko daga Afirka da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Kasashen da ke wakiltar Afirka a wannan gasa ta bana su ne Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Masar, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. A yayin da a yau 11 ga watan Yuni a sassan nahiyar miliyoyin masoya kwalla na fatan cewa mafi girman wakilcin Afirka a tarihi zai haifar da mafi kyakkyawan sakamako da nahiyar ta taba samu a gasar cin kofin duniya.
0: To Amurka ta sake kai hare-hare ta sama kan Iran bayan da shugaba Donald Trump ya yi gargadin cewa Tehran za ta dandana kudarta kan jinkirin da take yi wajen amincewa da cimma yarjejeniya. Yayin da Iran ta mayar da martani wajen kai hare-hare kan muradun Washington a Bahrain da Kuwait da Jordan tare da sanar da sake killace mashigin Hormuz. Ahmad Abuna duka da karin bayani.
3: Rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kai jerin hare-hare wurare masu mahimmanci a Iran, ciki har da cibiyoyin sa ido da na sadarwa da kuma na kare sararin samaniyar Iran, inda rahotanni suka ce an ji karar fashewar abubuwa a manyan biranen Iran. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tun farko ya yi gargadin Iran za ta dandana kudarta kan jan kafa da take yi wajen cimma yarjejeniya, ya jaddada cewa dakarun Amurka za su dora inda suka tsaya gobe, muddin ba kai ga cimma matsaya da mahukuntan Tehran ba. Yana mai cewa wasu manyan jami'an Iran ne suka roƙe shi da ya yi wa Allah ya dakatar da kai hare-haren, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Fox ta ruwaito. Ita ma Iran ta sanar da kai jerin hare-hare kan sansanonin sojin Amurka a Bahrain da Kuwait da kuma Jordan, tare da farmakin wasu jiragen ruwa biyu a mashigin Hormuz a matsayin ramuwar gayya kan sabbin hare-haren Amurka a ƙasar.
0: To kungiyar Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan kare dangi kan al'umma makiyaya na kabilar Bedouin a kogin Jordan da ta mamaye. Tana mai kira ga kasashen duniya da su yi martani kan mamayar da dakarun Sahiyuniya ke yi wa yankunan Falasdinawa. Sai dai azantawa sadakan kamfanin dillancin labarai AFP, ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana zargin da mara tushe balle makama. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci wasu daga cikin shugabannin yankin Golf haɗe da Masar a taron kungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta G7 da zai gudana a Faransa a mako mai zuwa, domin tattauna batun yakin Iran a cikin wata sanarwa daga fadar Elysee. Haka ma ana sa ran mahalarta taron su tattauna batun rufe mashigin ruwan Hormuz da kuma tasirin yakin a kan tattalin arzikin duniya. Fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega da tsohon jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun gargadi a game da irin barazanar da ƙasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zaɓuka na ƙasar karantsi, sai kuma yadda ɓangaren majalisar ke neman rikidewa zuwa ɗan amshin shata. Ganura Ado Suleiman.
4: Mutanen da suka hada da malaman jami'o'i da jami'an diplomasiya da kuma masu fafutuka sun ce a game da taɓarɓarewar tsaro lamarin ya kai matuƙa wajen tayar da hankula, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Dr. Hussein Abdu na kungiyar Action Aid ke cewa.
5: tabarbarewa wato tsaro kowa sun ba yau aka fara ba amma abun yakicin yau
4: kazalika ƴan kishin kasar sun ce ba ta yadda Najeriya za ta samu cikakken tsaro muddin bata taimakawa kasashen yankin Sahel ba
5: idan ana neman zaman lafiya a Najeriya to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a kasar Niger da kasar Burkina Faso har da Mali domin idan ka duba Niger mun hada border kusan da kilometer 1,500 ne ba ma kawai masarik ayan bayan ba masu ma irin safaran makamai duk daga wannan ta wannan yanki ake haurowa
4: mutanen dai sun ce akwai rashin tabbas ko hukumar INEC za ta iya shirye zabe mai kyau a 2027 saboda haka ya kamata kungiyoyi irin na kwadago lauyoyi da dai sauransu su tsoma baki domin tabbatar da adalci a zabukan ga Dr. Husaina Abdu
5: mu ana mu fahimta tunda aka nada wannan shugaban INEC nan ba mu ce bai iya aiki ba amma yana ta kawo ta ce ku ci da dama ba mu ta wai ba za a iya bane amma mun ce a gyara gyaran nan shine a tabbatar cewa duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi
4: waɗanda suka rattaba hannu kan gargadi game da hadarin da Najeriya ke fuskantar dai sun kuma koka kan yadda suka ce ta bayyana karara bangaren majalisa ya rikide zuwa dan amshin shatar bangaren satarwa
0: Turundan sojin Amurka da kula da ayyukanta a Africa Africom ta sanar a Jelaraba cewa dakarun kasar da takwarorinsu na Najeriya su yi nasarar haidaka mayakan ISOP akalla 200 a wasu har-haren haɗin gwiwa da suka kai a arewa maso gabashin kasar. A wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X, Africom ta ce su yi nasarar halaka wato mayakan ISOP da dama akalla 200 ciki har da Abu Bilal Almanuki. To wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta ayyana kudaden da majalisar dokokin kasar ta ware wa kanta don sayan motoci a matsayin ya saba wa dokan kasa kuma ya saba wa tsarin yarda da aminci tsakanin shugabanni da al'ummar kasar. Kotun ta kara da cewa tsarin sayan motocin ya kuma saba wa dokoki da tsare-tsaren sayan kayayyakin gwamnati. Ga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
6: Majalisar dai ta ware wa kanta naira biliyan 40 na sayan motoci 465 yayin da naira biliyan 70 kuma na walwalar sabbin 'yan majalisu. Wannan hukuncin kotun ya biyo bayan karar da wata kungiyar farar hula mai suna Serap ta shigar kan yadda 'yan majalisar ke wadakar da ta wuce hankali. Koya hukuncin kotun ya zo wa 'yan majalisar dokokin ga abin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Senator Opeyemi Bamidele yake cewa.
7: Waɗannan motocin jifa-jifan da ake magana ba fa motoci bane da suka zama na kanmu motoci ne na aiki a sauran ma'aikatan gwamnati ana baiwa manyan jami'ai motoci na ministoci kan ba a magana to me yasa aka fi sa ido akan namu abinda kawai na lura shine ayyuka da muke yi na sa ido kan ayyukan kasa yana janyo mana makiya
6: Na zanta da wani lawyer barista Buhari Yusuf dan jin yadda suke kallon abun.
8: Kashe-kashen kuɗi da zartarwa ba abu ne na 'yan majalisa ba. Na biyu akwai tsari na fitar da kuɗi a gwamnati wanda abadda suka yi sabanin wannan tsarin ne. Wato wannan shari'a kuɗin da aka kashe sun saba doka dole a maida su. Ya ma kamata a ce akwai hukunci.
6: Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ci gaba da rike irin wannan majalisar ba.
9: Gaba daya ma ya kamata ma a duba ma yadda muke ake tafiyar da wannan demokradiyyar nan ta yi tsada dewa a maida wannan zaman 'yan majalisar nan temporary domin tattalin arzikin kasar nan ma ba za ta iya ta ci gaba da rike wannan 'yan majalisun nan ba.
6: Na yi kokarin jin ta bakin kungiyar Serap kan wannan nasara da ta samu a kotu amma hakar ba ta cimma ruwa ba. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: To ministan shari'a jamhuriyar Niger ya fara wata ziyara aiki a jihar Agadez da ke arewacin kasar. Da farko zai kai gyara a gidan yarin kasar da kuma duba kotuna don ganin yadda ake gudanar da ayyuka a cikin su. To karin farko wata jinjira ta rasu bayan ta harbu da cutar Ebola kwanaki bayan rasuwar mahaifiyarta wadda ita ma Ebola ta kashe ta a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an lafiya a yankin sun ce ko baya ga jinjirar an gano wasu kananan yara 6 da suka bayyana alamun kamuwa da cutar. A wani gidan marayu da ke ɗauke da jumallar marayu 69. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu na ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu a wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a birnin Johannesburg inda mutane 12 suka rasa rayukansu. To labarin kenan. Ga Coach Ahmad Abba ya sake dawowa.
3: Tausan da kokari wato Umar Sani. Gasar cin kofin duniyar da za ta haska wato manyan attajiran duniya a harkar tabola.
0: To
3: a ranar Laraba je kenan da ke zama jajiberin bude gasar mujallar Forbes ta sanar da tauraron dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo da fitaccen dan wasan Argentina Lionel Messi a matsayin waɗanda ke kan gaba a jerin ƴan wasa da suka fi samun kuɗi da za su haska a gasar. ƴan wasan biyu su kaɗai tsakanin su sun mallaki kimanin dala miliyan 440
0: to
3: a cikin watanni 12 kacal da suka gabata su kaɗai suka tara wannan zunzurutun kuɗi.
0: To za su rarraba masu sha kuma daga
3: kuɗi suna tara kuɗaɗen su ne duk da ne kasancewa suna da su gidauniya da suke ɗaukar nauyin wasu abubuwa. To Ronaldo ke kan gaba da jimillar kuɗin shiga na dala miliyan 300 ciki har da dala miliyan 235 daga kungilarsa ta wasa da yake karɓa Saudiya da kuma miliyan 65 daga talatti da harkokin sa na kasuwanci.
0: To
3: captain din Portugal mai shekaru 41 ya kasance dan wasa da yafi albashi a duniya kuma ana kiyasta yana da dukiyar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 200 duk da irin nasarori da ya samu a harkar tamola ya gaza samu wannan babbar kofi ta duniya da yake nema. To Messi yana
0: wato da ana saya
3: to kai ma ka sani yanzu yana cin wata kila zai dauka. Messi yana matsayi na biyu da dala miliyan 140 captain din tawagar Argentina wanda ya jagoranci kasarsa zuwa galashe cin kofin duniya a 2022 ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi samun kuɗi a duniya. Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Messi ta kai dala biliyan 1 da miliyan 100 wanda hakan ya sanya shi dan wasan ƙwallon kafa na biyu mai kuɗi a da ya je wannan gasa.
0: Haka
3: dan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 27 shine ya zo na uku da dala miliyan 95. Tauraron Real Madrid din wanda ya lashe gasar cin kofin duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƴan wasa da suke jan hankali yanzu haka a wannan gasa.
0: Ka baka jije mun ce akwai wasu masu hasashe sun ce hasashen su ya nuna cewa kashi 50 cikin 100 Faransa ce za ta lashe wannan.
3: Eh sosai akwai alamun haka. To gwanin zura kullo na kasar Norway Erling Haaland ya biyo baya a matsayi na 4 da dala miliyan 80 bayan taimakawa Norway zuwa gasar cin kofin duniya ta farko a 1998. Haaland na matsayin ɗaya daga cikin ƴan wasan gaba mafi hatsari yanzu haka a duniya.
0: To
3: akwai dan wasan Brazil Vinicius Junior wanda yake da miliyan 60 sai kuma Mohamed Salah da na Masar da ke da miliyan 55 sai Mane na Senegal da miliyan 54 akwai kuma Jude Bellingham na Ingila wanda shi biyo baya da miliyan 44 akwai Lamine Yamal na dan matashin nan na Spain yana da 43 sai kuma captain din Ingila Harry Kane wanda yake da miliyan 41 da kuma wato tauraron dan wasan Brazil Neymar Junior wanda shi kuma yake da miliyan 38
0: wato
3: Neymar ya taba kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi tsada a duniya lokacin da Paris Saint-Germain ta siye shi amma daga baya kaga an sha gaban sa.
0: Wato amma idan aka haɗa
3: gaba ɗaya ƴan wasa 11 sun samu kimanin dala miliyan 90 wato 950 su kadai a shekarar ta gabata.
0: Wato bashin cikin wasu kasashe da dama kenan.
3: So sai wanda hakan ke nuni da irin kudade da manyan ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya suka samu.
0: Haka.
3: To shugaban hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya fuskanci manema labarai tare da amsa tambayoyi kan kalubale ko kuwa cece kuce da aka fuskanta dangane da matakai da Trump ke dauka wannan gasa.
0: To Ahmad a gaishe ka.
10: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na internet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotunan da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da shafinmu na YouTube. A yau ake buɗe gasar cin kofin duniya irin ta farko mai ɗauke da sauye-sauye da dama a bikin da zai gudana a wani filin wasa mai cike da tarihi. Muna ɗauke da tarihin wannan gasa da kuma adadin ƙasashen da za su wakilci Afirka. Kazalika muna dauke da bidiyo a game da kyakkyawar tarbar da aka yi ma alƙalin wasa dan Somalia Umar Abdul Qadir Artan bayan komawarsa gida daga Amurka sai kuma hira da Ahmad Musa captain din Nigeria ko kun san akwai wasu ƴan Najeriya da za su fafata a gasar cin kofin duniya duk da kasar bata cancanci shiga gasar ba bugu da ƙari wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargadi a game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiya a kasar a bangaren bidiyo muna dauke da bidiyo game da yadda kwararar mutane daga ƙauye zuwa birane ya haifar da gibin sama da gidaje miliyan 50 a nahiyar Afrika waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya nan a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Ku bibiye RFI Hausa ku more.
0: To an gaishe ki.
2: Daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico.
11: Kamar yadda muka saba, a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare.
2: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake toyawa a wannan gasa.
11: Ku kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more.
0: To madalla sai a bibi wannan shafukan su kuma gashirin mu na gaba.
12: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkansu na zama likitoci, injiniyoyi ko masana. Domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya. Saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur, rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci. A cikin 'yan shekarun nan, jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100 zuwa 200. Har ma aka jiyo shugaban ƙungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40 zuwa 50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya. Karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai, kayan aikin bincike da kuɗin rijista, wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya. Ahmad Muhammad ya yi burin ya karanci ɓangaren injiniyanci, amma sai ya ƙare da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa.
13: Yanayi na rayuwar duniya kasan ba kai saka ce dole sai ka yabu kaza ba, so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin ƙalubale na rayuwar duniya, to kai kan dai gashi nan da yawa sai dai na zo na samu dai wanda Allah ya bani wanda nake lallabawa da shi yanzu, kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka. Amma dai well done nan shine ya shiga raina saboda
14: to menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali?
13: Gaskiya akwai abubuwa da yawa, abubuwa ne wanda suke bukatan kudade, ka dan siya wannan kayan aiki kenan, kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan, dole ne in ba da haka babun ba zai yi ba. To sai nazo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba saboda yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu, gaskiya rayuwar yayi tsada sosai.
14: To da ya kasance baka sa mu abin da kake so na yin sana'an welder ba, daga ƙarshe wani sana'a ka samu kanka?
13: To ni dai na yi sana'o'i ya kai kusan guda uku haka. Na dan fara lallabawa ta gefen shayi sai naga abun ba zai yi ba, to sai na zo na bari. Na fara lallabawa ta gefen kanikanci haka sai na zo naga abun ba zai yi ba, shine kawai sai na zo na rakabe a jikin kafinta ina dan lallabawa ina dan samun 5-10 wanda zan dan rufa kai na asiri. Amma dai
14: yanzu da ka shiga kafintancin yaya rayuwa take? Ana samun abun dogaro wanda alhamdulillah ana biyan bukatu da sauransu?
13: To yadayin gansan dai shi dan adam bai sai ya raina ma ubangiji ba, ko da kadan ne kake samu falillahi alhamdu. Amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
14: Kana ganin da a weldon ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
13: Insha Allah, watakila ma da na wuce haka, ma da na yi ko irin dan wani kango kamar haka, ma irin wanda dan mutum zai dan yayi abun nan ya dan iya ya je ko da ce tabo ne yayi ya dan samu ya ce wannan nashi ne, to amma kuma har yanzu dai mutum yana gidan haya sai a hankali.
12: A yau babban burin ɗalibi a Najeriya ba shi ne ya ci jarabawa da maki mafi girma, wato first class ba. Burinsa shi ne ya samu abincin da zai ci a ranar. A kullum Ibrahim Yunusa yana

0: yanzu fa don kai makarantar ma aikin banza ne, saboda don ka gama kai makarantar kai kai wahala, ka gama wahalan sannan kuma zaka sake koma from the level zero ne, kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka. To ganin haka ne yasa sai na jingine makarantar, na ce barin dogara da buge-bugen.
1: To a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta?
0: Eh, muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa, kama mun dai shafi sayan kayan waya haka, na saya muna sayarwa.
1: To akwai sa ran wata kila nan gaba zaka ci gaba da makarantar, abubuwa sun daidaita?
0: Wala Allah, nan gaba idan al'amura suka warware komai yayi sauki, za a iya komawa ci gaba. Amma yanzu kam kai gaskiya da kamar wuya, ganin cewa inda al'amura yanzu suke nan da wuya, ana hannu baka hannu ƙarya.
2: Abinda masana ke cewa shine matsin tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa. Hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo, wadda ta ce,
3: so muna ba da shawara ma mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutum ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam, ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa. Yadda Allah ya halicci yatsunsa, akwai babba mafi dogo, akwai kutubebe, akwai dan tsiriruwa yar karama, akwai yan daidai-daidai. To haka rayuwar yan adam. Muna ba da shawara akan cewa kar mutum ya ji a ransa abunda wane yana jin dole shi ma zai yi, ko yana da ƙarfin, ko yana da iko, ko bai da iko, ko yana da ƙarfi, ko bai da ƙarfi, shi ma dole ne zai sa kanshi dole. To idan har mutum ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane, to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa, maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce, ficicce a ji shi a duniya, ya bari ya je ya sa ƙafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi. To zai zo ya zama matsala a rayuwa, shi bai amfani kansa ba, bai amfani al'umma ba, ya zama matsala.
2: Masana dai na ganin cewa idan har masin tattalin arziki ya mayar da rayuwar dalibai zuwa fafutukar neman abinci da tsira, inda manyan burika kuma suka koma gefe, to kuwa makomar ƙasa na cikin wani yanayi. Ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashire da ke jihar Gombe.
4: Dabarbaru da za a yi shi ne mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kuɗaɗensu. Misali, mutum ne yake da ƴaƴa, maimakon ya kai su makaranta mai tsada tunda yanayi ya canja, sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya ɗauka, to abin da ya rage sai ya dinga ajewa. Na biyu, ana rage yawan abin da zai kawo kashe kuɗi ta hanyar sufuri. Idan mutum ƴaƴan shi suna school makaranta mai nisa, to ya dawo da su kurkusa. Idan wajen aikinsa ya yi nisa, to in gidan haya yake, ya nemi gida kusa da wajen aikinsa, ko kuma ya rinka ƙoƙarin ya taka a ƙafa rabi rabi ya hau abin hawa, in ma bai yi nisa ba ya taka a ƙafa. Duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya ɗan wato yi tattali, ko kuma harkoki irin na yau da kullun, a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci, ya dage ya noma, koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je ya zuba a gonan tasa, misali ba sai ya sai taki ba, ta wannan zai rage mishi abin matsalolin da zai yi na sayan abinci. To duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen ɗan tattalawa mutane abubuwan da suke samu, kuma mutane da yawa suna da rayuwar wato kasaita.
2: Masu fafutukar ilimi dai na cewa muddin ba a magance matsalar tattalin arziki ba a tsakanin dalibai, burin gina al'umma mai ilimi zai kasance mai wuyar gaske. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki, musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
5: A wannan Alhamis ake fara gasar neman kofin duniya a fagen ƙwallon ƙafa, wadda karon farko ɗan wasa daga ƙasashe 48 ke halarta maimakon 32, kuma karon farko da aka bai wa ƙasashe uku damar ɗaukan nauyin gasar a lokaci guda. To sai dai akwai fargaba sosai dangane da irin tsauraran matakan da Amurka ke ɗauka ta fannin baiwa tawagogin 'yan wasa damar shiga ƙasarta. Za ku iya yin amfani da lambarmu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da gasar da kuma ƙalubalen da ke gaban hukumar FIFA wajen samun nasara a wannan haduwa mai muhimmanci.
6: To madalla sai a gaggauta aiko da sa

0: karfe 8 a gogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi, 7 kenan a gogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga kanun labaran duniya. Yau ake fara gasar cin kofin duniya karo na 23 da karon farko kasashe uku Amurka da Canada da Mexico za su karɓa bakonci. Amurka ta sake kai hare-hare Iran kwana ɗaya bayan Trump ya yi gargadin cewa ƙasar za ta ɗanɗana kudarta. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan IS a aƙalla 200. Tun zuga labaran yadda suke. A yanda ake fara gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 a yau din nan, nahiyar Afirka na shirin kafa sabon tarihi da yawan kasashen da za su wakilce su a gasar. Ga rahoton Michael Kudisin.
2: A karon farko a tarihi, nahiyar Afirka ta samu kasashe 10 da ke halattar gasar cin kofin duniya ta FIFA bayan da aka faɗaɗa gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Wannan ƙarin gurabe na ba kasashen Afirka damar nuna bajintarsu da kuma ƙara fito da hazaƙan 'yan wasan nahiyar a idon duniya. Tun bayan fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930, babu wata ƙasar Afirka da ta kai wasan ƙarshe, sai dai Kamaru a shekarar 1990, Senegal a shekarar 2002, Ghana a shekarar 2010 da kuma Morocco a shekarar 2022 sun kai matakin dab da kusa da ƙarshe, inda Morocco ta zama ƙasa ta farko daga Afirka da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Kasashen da ke wakiltar Afirka a wannan gasa ta bana su ne Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Masar, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. A yayin da a yau 11 ga watan Yuni a sassan nahiyar miliyoyin masoya kwalla na fatan cewa mafi girman wakilcin Afirka a tarihi zai haifar da mafi kyakkyawan sakamako da nahiyar ta taɓa samu a gasar cin kofin duniya.
0: To Amurka ta sake kai hare-hare ta sama kan Iran bayan da shugaba Donald Trump ya yi gargadin cewa Tehran za ta ɗanɗana kudarta kan jinkirin da take yi wajen amincewa da cimma yarjejeniya. Yayin da Iran ta mayar da martani wajen kai hare-hare kan muradun Washington a Bahrain da Kuwait da Jordan tare da sanar da sake killace mashigin Hormuz. Ahmad Abuna duke da ƙarin bayani.
3: Rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kai jerin hare-hare wurare masu mahimmanci a Iran, ciki har da cibiyoyin sa ido da na sadarwa da kuma na kare sararin samaniyar Iran, inda rahotanni suka ce an ji karar fashewar abubuwa a manyan biranen Iran. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tun farko ya yi gargadin Iran za ta ɗanɗana kudarta kan jan ƙafa da take yi wajen cimma yarjejeniya, ya jaddada cewa dakarun Amurka za su ɗora inda suka tsaya gobe, muddin ba kai ga cimma matsaya da mahukuntan Tehran ba. Yana mai cewa wasu manyan jami'an Iran ne suka roƙe shi da ya yi wa Allah ya dakatar da kai hare-haren, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Fox ta ruwaito. Ita ma Iran ta sanar da kai jerin hare-hare kan sansanonin sojin Amurka a Bahrain da Kuwait da kuma Jordan, tare da farmakin wasu jiragen ruwa biyu a mashigin Hormuz a matsayin ramuwar gayya kan sabbin hare-haren Amurka a ƙasar.
0: To ƙungiyar Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan ƙare dangi kan al'umma makiyaya na ƙabilar Bedouin a kogin Jordan da ta mamaye. Tana mai kira ga ƙasashen duniya da su yi martani kan mamayar da dakarun Sahiyuniya ke yi wa yankunan Falasɗinawa. Sai dai azantawa sadda kamfanin dillancin labarai AFP, ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana zargin da mara tushe balle makama. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci wasu daga cikin shugabannin yankin Golf haɗe da Masar a taron ƙungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta G7 da zai gudana a Faransa a mako mai zuwa, domin tattauna batun yaƙin Iran a cikin wata sanarwa daga fadar Elysee. Haka ma ana sa ran mahalarta taron su tattauna batun rufe mashigin ruwan Hormuz da kuma tasirin yaƙin a kan tattalin arzikin duniya. Fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega da tsohon jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun gargadi a game da irin barazanar da ƙasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zaɓuka na ƙasar karan tsaye, sai kuma yadda ɓangaren majalisar ke neman rikidewa zuwa ɗan amshin sha. Ta Ganura Ado Suleiman.
4: Mutanen da suka hada da malaman jami'o'i da jami'an diplomasiya da kuma masu fafutuka sun ce a game da taɓarɓarewar tsaro lamarin ya kai matuka wajen tayar da hankula, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Dr. Hussein Abdu na ƙungiyar Action Aid ke cewa.
5: warbarewa wato tsaro kowa sun ba yau aka fara ba amma abun yakicin yawa
4: kazalika ƴan kishin kasar sun ce ba ta yadda Najeriya za ta samu cikakken tsaro muddin bata taimakawa kasashen yankin Sahel ba
5: idan ana neman zaman lafiya a Najeriya to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a kasar Niger da kasar Burkina Faso har da Mali domin idan ka duba Niger mun hada border kusan da kilometer 1500 ne ba ma kawai masarik ayan bayan ba masu ma irin safaran makamai duk daga wannan ta wannan yankin ake haurowa
4: mutanen dai sun ce akwai rashin tabbas ko hukumar INEC za ta iya shirye zabe mai kyau a 2027 saboda haka ya kamata kungiyoyi irin na kwadago lauyoyi da dai sauransu su tsoma baki domin tabbatar da adalci a zabukan ga Dr. Hussein Abdu
5: mu ana mu fahimta tunda aka nada wannan shugaban INEC nan ba mu ce bai iya aiki ba amma yana ta kawo ta ce ku ci da dama ba mu ta wai ba za a iya bane amma mun ce a gyara gyaran nan shine a tabbatar cewa duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi
4: waɗanda suka rattaba hannu kan gargadi game da hadarin da Najeriya ke fuskantar dai sun kuma koka kan yadda suka ce ta bayyana karara bangaren majalisa ya rikide zuwa dan amshin shatar bangaren satarwa
0: Turundan sojin Amurka da kula da ayyukanta a Africa Africom ta sanar a jelaraba cewa dakarun kasar da takwarorinsu na Najeriya su yi nasarar haidaka mayakan ISWAP akalla 200 a wasu har-haren haɗin gwiwa da suka kai a arewa maso gabashin kasar a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X Africom ta ce su yi nasarar halaka wato mayakan ISWAP da dama akalla 200 ciki har da Abu Bilal Almanuki. To wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta ayyana kudaden da majalisar dokokin kasar ta ware kanta don sayan motoci a matsayin ya saba wa dokan kasa kuma ya saba wa tsarin yarda da aminci tsakanin shugabanni da al'ummar kasar. Kotun ta ƙara da cewa tsarin sayan motocin ya kuma saba wa dokoki da tsare-tsaren sayan kayayyakin gwamnati. Ga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
6: Majalisar dai ta ware kanta naira biliyan 40 na sayan motoci 465 yayin da naira biliyan 70 kuma na walwalar sabbin ƴan majalisu. Wannan hukuncin kotun ya biyo bayan karar da wata kungiyar farar hula mai suna Serap ta shigar kan yadda ƴan majalisar ke wadakar da ta wuce hankali. Ko ya hukuncin kotun ya zo wa ƴan majalisar dokokin ga abin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Senator Opeyemi Bamidele yake cewa.
7: Waɗannan motocin jifa-jifan da ake magana ba fa motoci bane da suka zama na kanmu motoci ne na aiki a sauran ma'aikatan gwamnati ana baiwa manyan jami'ai motoci na ministoci kan ba a magana to me yasa aka fi sa ido akan namu abinda kawai na lura shi ne ayyuka da muke yi na sa ido kan ayyukan kasa yana janyo mana makiya
6: Na zanta da wani lawyer barista Buhari Yusuf don jin yadda suke kallon abun.
8: Kashe-kashen kuɗi da zartarwa ba abu ne na ƴan majalisa ba. Na biyu akwai tsari na fitar da kuɗi a gwamnati wanda abadda suka yi sabanin wannan tsarin ne. Wato wannan shari'a kuɗin da aka kashe sun saba doka dole a maida su. Ya ma kamata a ce akwai hukunci.
6: Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ci gaba da rike irin wannan majalisar ba.
9: Gaba daya ma ya kamata ma a duba ma yadda muke ake tafiyar da wannan demokradiyyar nan ta yi tsada da yawa a maida wannan zaman ƴan majalisar nan temporary domin tattalin arzikin kasar nan ma ba za ta iya ta ci gaba da rike wannan ƴan majalisun nan ba
6: na yi kokarin jin ta bakin kungiyar Serap kan wannan nasara da ta samu a kotu amma hakar ba ta cimma ruwa ba Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: to ministan jihar jamhuriyar Niger ya fara wata ziyara aiki a jihar Agadez dake arewacin kasar Da farko zai kai gyara a gidan yarin kasar da kuma duba kotuna don ganin yadda ake gudanar da ayyuka a cikin su. To karin farko wata jinjira ta rasu bayan ta harbu da cutar Ebola kwanaki bayan rasuwar mahaifiyarta wadda ita ma Ebola ta kashe ta a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an lafiya a yankin sun ce ko baya ga jinjirar an gano wasu kananan yara 6 da suka bayyana alamun kamuwa da cutar. A wani gidan marayu da ke ɗauke da jumallar marayu 69. ‘Yan sanda a Afirka ta Kudu na ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu a wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a birnin Johannesburg inda mutane 12 suka rasa rayukansu. yanzu labarin kenan. Ga Coach Ahmad Abba ya sake dawowa.
3: To san da kokari wato Umar Sani. Gasar cin kofin duniyar da zata haska wato manyan attajiran duniya a harkar tabola.
0: To
3: a ranar Laraba je kenan da ke zama jajiberin bude gasar mujallar Forbes ta sanar da tauraron dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo da fitaccen dan wasan Argentina Lionel Messi a matsayin waɗanda ke kan gaba a jerin ƴan wasa da suka fi samun kuɗi da za su haska a gasar. ƴan wasan biyu su kaɗai tsakanin su sun mallaki kimanin dala miliyan 440
0: to
3: a cikin watanni 12 kacal
0: su kaɗai
3: suka gabata su kaɗai suka tara wannan zunzurutun kuɗi.
0: To za su rarraba masu sha uku kuma daga
3: suna tara kuɗaɗen su ne duk da kasancewa suna da su gidauniya da suke ɗaukar nauyin wasu abubuwa. To Ronaldo ke kan gaba da jimillar kuɗin shiga na dala miliyan 300 ciki har da dala miliyan 235 daga kungilarsa ta wasa da yake karɓa Saudiya da kuma miliyan 65 daga talatin da harkokinsa na kasuwanci.
0: To
3: captain din Portugal mai shekaru 41 ya kasance dan wasa da yafi albashi a duniya kuma ana kiyasta yana da dukiyar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 200 duk da irin nasarori da ya samu a harkar tamola ya gaza samu wannan babbar kofi ta duniya da yake nema. To Messi yana
0: wato da ana saya da
3: to kai ma ka sani yanzu yana cin wata kila zai dauka. Messi yana matsayi na biyu da dala miliyan 140 captain din tawagar Argentina wanda ya jagoranci kasarsa zuwa galashe cin kofin duniya a 2022 ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi samun kuɗi a duniya. Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Messi ta kai dala biliyan 1 da miliyan 100 wanda hakan ya sanya shi dan wasan ƙwallon kafa na biyu mai kuɗi a da ya je wannan gasa.
0: Haka
3: dan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 27 shine ya zo na uku da dala miliyan 95. Tauraron Real Madrid din wanda ya lashe gasar cin kofin duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƴan wasa da suke jan hankali yanzu haka a wannan gasa.
0: Baka jije mun ce akwai wasu masu hasashe sun ce hasashen su ya nuna cewa kashi 50 cikin 100 Faransa ce za ta lashe wannan.
3: Sosai akwai alamun haka. To gwanin zura kullo na kasar Norway Erling Haaland ya biyo baya a matsayin na hudu da dala miliyan 80 bayan taimakawa Norway zuwa gasar cin kofin duniya ta farko a 1998. Haaland na matsayin ɗaya daga cikin ƴan wasan gaba mafi hatsari yanzu haka a duniya. Akwai dan wasan Brazil Vinicius Junior wanda yake da miliyan 60 sai kuma Mohamed Salah da na Masar da ke da miliyan 55 sai Mane na Senegal da miliyan 54 akwai kuma Jude Bellingham na Ingila wanda shi biyo baya da miliyan 44 akwai Lamine Yamal na dan matashin nan na Spain yana da 43 sai kuma captain din Ingila Harry Kane wanda yake da miliyan 41 da kuma wato tauraron dan wasan Brazil Neymar Junior wanda shi kuma yake da miliyan 38
0: wato
3: Neymar ya taba kasancewa ɗaya daga cikin ƴan wasa mafi tsada a duniya lokacin da Paris Saint-Germain ta saye shi amma daga baya kaga an sha gabansa.
0: Wato amma idan aka hada
3: gaba ɗaya ƴan wasa 11 sun samu kimanin dala miliyan 90 wato 950 su kadai a shekarar ta gabata.
0: Wato bashin cikin wasu kasashe da dama kenan.
3: So sai wanda hakan ke nuni da irin kudade da manyan ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya suka samu.
0: Haka.
3: To shugaban hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya fuskanci manema labarai tare da amsa tambayoyi kan kalubale ko kuwa tece kuce da aka fuskanta dangane da matakai da Trump ke dauka wannan gasa.
0: To Ahmad a gaishe ka.
10: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na internet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotunan da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da shafinmu na YouTube. A yau ake buɗe gasar cin kofin duniya irin ta farko mai ɗauke da sauye-sauye da dama a bikin da zai gudana a wani filin wasa mai cike da tarihi. Muna ɗauke da tarihin wannan gasa da kuma adadin ƙasashen da za su wakilci Afirka. Kazalika muna dauke da bidiyo a game da kyakkyawar tarbar da aka yi ma alƙalin wasa dan Somalia Umar Abdul Qadir Artan bayan komawarsa gida daga Amurka sai kuma Hira da Ahmad Musa captain din Nigeria ko kun san akwai wasu ƴan Najeriya da za su fafata a gasar cin kofin duniya duk da kasar bata cancanci shiga gasar ba bugu da ƙari wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargadi a game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiya a kasar a bangaren bidiyo muna dauke da bidiyo game da yadda kwararar mutane daga ƙauye zuwa birane ya haifar da gibin sama da gidaje miliyan 50 a nahiyar Afrika waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya nan a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI ku bibiye RFI Hausa ku more
0: to an gaishe ki
11: daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico
12: kamar yadda muka saba a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare
11: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa
12: Ku kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more.
0: To madalla sai a bibiyo wannan shafukan su kuma gashirin mu na gaba.
13: Mai sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkansu na zama likitoci, injiniyoyi ko masana. Domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya. Saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur, rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci. A cikin 'yan shekarun nan, jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100 zuwa 200. Har ma aka jiyo shugaban ƙungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40 zuwa 50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya. Karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai, kayan aikin bincike da kuɗin rajista, wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya. Ahmad Muhammad ya yi burin ya karanci ɓangaren injiniyanci, amma sai ya ƙare da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa.
14: Yanayi na rayuwar duniya kasan ba kai saka ce dole sai ka yi abu kaza ba, so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin ƙalubale na rayuwar duniya, to kai kan dai gashi nan da yawa. Sai dai na zo na samu dai wanda Allah ya bani wanda nake lallabawa da shi yanzu, kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka. Amma dai well done nan shine ya shiga raina saboda
15: to menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali?
14: Eh, gaskiya akwai abubuwa da yawa, abubuwa ne wanda suke bukatan kudade. Ka dan siya wannan kayan aiki kenan, kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan, dole ne in ba da haka babun ba zai yi ba. To sai nazo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba, saboda yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu gaskiya rayuwar yayi tsada sosai.
15: To da ya kasance baka samu mu abin da kake so na yin sana'an welder ba, daga ƙarshe wani sana'a ka samu kanka?
14: To ni dai na yi sana'o'i ya kai kusan guda uku haka. Na dan fara lallabawa ta gefen shayi sai naga abun ba zai yi ba, to sai nazo na bari. Na fara lallabawa ta gefen kanikanci haka sai nazo naga abun ba zai yi ba, shine kawai sai nazo na rakabe a jikin kafinta ina dan lallabawa ina dan samun 5-10 wanda zan dan rufa kai na asiri. Amma dai
15: yanzu da ka shiga kafintancin yaya rayuwa take? Ana samun abun dogaro wanda alhamdulillah ana biyan bukatu da sauransu?
14: To ya san dai shi dan adam bai sai ya raina ma ubangiji ba, ko da kadan ne kake samu falillahi alhamdu. Amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su iya yiwa gaskiya.
15: Kana ganin da a weldon ka samu kanka watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
14: Insha Allah, watakila ma da na wuce haka, ma da na yi ko irin dan wani kango kamar haka, ma irin wanda dan mutum zai dan yi abun nan ya dan yi ya je ko da ce tabo ne yayi ya dan samu ya ce wannan nashi ne, to amma kuma har yanzu dai mutum yana gidan haya sai a hankali.
13: A yau babban burin ɗalibi a Najeriya ba shi ne ya ci jarabawa da maki mafi girma, wato first class ba. Burinsa shi ne ya samu abincin da zai ci a ranar. A kullum Ibrahim Yunusa yana fita da safe domin neman abin da zai rufa wa kansa asiri, amma kwana yake yana tashi da burin karatu mai zurfi.
16: Gaskiya na fita harkan karatu ne ba wai don bana so ba, sai don kawai dai ta kama ne dole bisa ga yanayin yanda na tashi da kuma yanayin yanda na tsinci kaina. Na tashi a gidanmu ne ga babba, iyayena kuma ba su da karfi, to karatun ba zai yiwu ba in zan je makaranta, kuma ga wasu ɗawainiyoyin da iyayenka ba karfi suke da shi ba, ba za su iya biya ma ko da ka je makarantan kuɗin uniform da wasu wayaye, kai ma kuma in za ka yi ba za ka samu lokacin da za ka je ka yi aikinka ba da za ka samu. Karatu ya zama dole, amma kuma kamar cin abinci ya fi zama dole a rayuwar mutum, to dole ne kawai abun in ba za su haɗu su tafi guri ɗaya ba, ne kawai na zaɓe gwaran jan nema sana'a wanda nake yi wanda zan iya samun kuɗi ala'alla nan gaba, tun da an ce mutum baya girma wa karatu, inda rabonmu za mu dawo mu yi. Amma a yanzu kan yanda tafiyan nan yake kan karatu yana da wahalan gaskiya.
15: To menene abun wahala a karatu misali?
16: Gaskiya akwai wahala yanzu saboda ga inda muke babu makaranta a kusa, in zaka dai dole zaka biya kuɗin abun hawa, ga sayan takardun makaranta, ga wannan ga wancan, gaskiya abun da wahalan gaske. To kuma karatu yana da buƙatan ka bashi lokaci.
13: Maimakon halartar laccoci, ɗalibai da dama suna ɓata lokaci suna aikin ƙarfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kuɗin karatu. Duk da yake ɗan Jumalawan yana da burin karatu, amma ya ce ba zai sarayar da gobensa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da ƙofar gida ba.
17: Gaskiya a hali yanzu ina daga cikin wanda suka finci kansu a cikin wannan yanayi, saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wurina kamar ni a yanzu a maganan ɓangaren makaranta, gaskiya ni nake dogara da kaina. Ni zan je in yi buge-buge dawo kuma in zo in sake biyan kuɗin makaranta, sannan ga wasu buƙatu na rayuwa. Amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa, saboda taura biyu bare tonuwa, yawa muna hidiman makaranta buƙatu na bare biyu ba, to dole ne kawai na jingine ɗaya na ɗauki ɗaya, yawa na jingine makarantan ganin cewa ma da na duba ma na ga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau, abu ne wanda kowa yana da buƙata ya ga cewa shi ma ya samu ilimi. Amma sai dai matsalan mu a nan ƙasan halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne, saboda don ka ga mu kai makarantan kai kai wahala, ka gama wahalan sannan kuma za ka sake koma from the level zero ne, kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka. To ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan na ce barin dogara da buge-bugen.
15: To a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta?
17: Muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa, kama mun dai shafi su sayan kayan waya haka, na saya muna sayarwa.
15: To akwai sa ran watakila nan gaba za ka ci gaba da makarantan, abubuwa sun daidaita?
17: Wala Allah nan gaba idan al'amura suka warware komai ya yi sauki za a iya komawa a ci gaba. Amma yanzu kam hai gaskiya da kamar wuya, ganin cewa yanda al'amura yanzu suke nan da wuya, ana hannu baka hannu ƙwarya.
13: Abinda masana ke cewa shine matsin tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa. Hakan ta sanya maka tuntuɓi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo, wadda ta ce
18: so muna ba da shawara ma mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutum ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan Adam, ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa yadda Allah ya halicci yatsunsa, akwai babba mafi dogo, akwai kutubebe, akwai dan tsiriruwa yar karama, akwai yan dadedede. To haka rayuwar yan Adam. Muna ba da shawara akan cewa kar mutum ya ji a ransa abunda wane yayi yana jin dole shi ma zai yi, ko yana da ƙarfin, ko yana da iko, ko bai da iko, ko yana da ƙarfi, ko bai da ƙarfi, shi ma dole ne zai sa kanshi dole. To idan har mutum ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wane, to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa, maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce ficicce a ji shi a duniya ya bari ya je ya sa kafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi, to zai zo ya zama matsala a rayuwa. Shi bai amfani kansa ba, bai amfani al'umma ba, ya zama matsala.
13: Masana dai na ganin cewa idan har masan tattalin arziki ya mayar da rayuwar dalibai zuwa fafatukar neman abinci da tsira, inda manyan burika kuma suka koma gefe, to kuwa makomar ƙasa na cikin wani yanayi. Ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashire da ke jihar Gombe.
19: Da burburu da za a yi shine mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kuɗaɗen su. Misali ga mutum ne yake da ƴaƴa, mai muka kai kansu makaranta mai tsada tunda yanayi ya canja, sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya ɗauka, to abin da ya rage sai ya dinga ajewa. Na biyu, ana rage yawan abin da zai kawo kashe kuɗi ta hanyar sufuri. Idan mutum ƴaƴan shi suna school makaranta mai nisa, to ya dawo da su kurkusa. Idan wajen aikinsa ya yi nisa, to in gidan haya yake ya nemi gida kusa da wajen aikinsa, ko kuma ya rinka ƙoƙarin ya taka a ƙafa rabi rabi ya hau abin hawa, in ma bai yi nisa ba ya taka a ƙafa. Duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya ɗan wato yi tattali, ko kuma harkoki irin na yau da kullun, a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci ya dage ya noma, koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je ya zuba a gonan tasa, misali ba sai ya sai taki ba, ta wannan zai rage mishi matsalolin da zai na sayan abinci. To duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen ɗan tattalawa mutane abubuwan da suke samu, kuma mutane da yawa suna da rayuwar wato kasaita.
13: Masu fafutukar ilimi dai na cewa muddin ba a magance matsalar tattalin arziki ba a tsakanin dalibai, burin gina al'umma mai ilimi zai kasance mai wuyar gaske. Jama'a, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki, musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
4: A wannan Alhamis ake fara gasar neman kofin duniya a fagen ƙwallon ƙafa, wadda karon farko ɗan wasa daga ƙasashe 48 ke halarta maimakon 32, kuma karon farko da aka baiwa ƙasashe uku damar ɗaukar nauyin gasar a lokaci guda. To sai dai akwai fargaba sosai dangane da irin tsauraran matakan da Amurka ke ɗauka ta fannin baiwa tawagogin 'yan wasa damar shiga ƙasarta. Za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da gasar da kuma ƙalubalen da ke gaban hukumar FIFA wajen samun nasara a wannan haɗuwa mai muhimmanci.
0: Tuma da Allah, sai a gaggauta aiko da saƙonni. Yanzu kuma bari mu shakata.

0: za su fara gasa, to tabbas za ka ga shirye-shirye da su kasashen nan suka kawo kansu wannan matsayi, kuma suke kokarin suka cewa lalle su je wannan warka wato kwallon kafa ta duniya.
1: To kasashe goma ne daga cikin waɗannan 48 suke wakiltar nahiyar Afirka, ko wani fata kake da shi wannan nahiya ta Afirka?
0: To alhamdulillah kowace ta yi cancanta ta kai wannan matsayi, kuma kowace a ciki tana ta yi iyakan kokari ta ga cewa in ta je wannan gasa ta yi rawan gani ta fidda Afirka kunya. In Allah ya taimako suka yi abin da ya kamata su yi, za a samu akalla ɗaya biyu uku waɗanda za su kai mataki wanda ake ce na quarter final, wanda muke ganin indai ba sha'anin ƙwallo kasa yadda ƙwallo take kowace ƙasa ɗaya take da kowace ƙasa.
1: Ga rahotannin da kake samu, ka gamsu da tsare-tsaren da aka yi na karɓar gasar?
0: Aka ga America wannan ba shi ne na farko da ta karɓi bakunci, ita karɓa. In ka iya tunawa 1994 ɗin nan ta yi rawan gani, kuma yanzu ma kasashe uku ne suka haɗu duk za su karɓi wannan bakunci. Kowa ya riga san ƙarfin America, ba sa wasa da maganar tsaro.
1: To akwai masu ƙorafin cewa tikiti ya yi tsada, hotel sun yi tsada, kana kuma ana zaɓen ma baƙi wasu daga cikin mahalarta wannan gasa ana mai da su gida ko ana su biza, kamar yadda aka gani na wannan fitaccen alƙalin wasa.
0: To wannan irin muna mamaki cewa haka ya faru. Ai da ma abin da ake faɗa doka shine dole ma zai tsara da su hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ta shigo ciki ta saba masa biza. Ina iya tunawa lokacin da zamu je World Cup, ka san America sun bada ba su yarda sojojin Nigeria su je America. To a lokacin mu kuma shugaban ƙwallon ƙafa na Nigeria, Samson Emeka Emerua, shine shugaba, aka hana shi biza. FIFA ta gaya wa America cewa ku ba da biza cikin awa 48 ko mu rage wannan gasan daga gare ku. Da gudu aka nemi Emirua, neman sa aka yi da muka nuna kamar ma ba za a yi abin nan ba, muka tafi aka je aka ba shi biza a Lagos cikin awa 48.
1: Tuni wasu fitattun 'yan wasa da shugabanni suke cewa ya kamata shugaban FIFA ya sauka daga kujerarsa saboda wannan gazawa da aka samu daga wurinsa.
0: Wannan tabbas ya zama double standard kenan, tana cikin dokan FIFA. Dole ne takan ba da umarni wa ƙasan da za ta karɓi bakunci ga ƙa'idoji da shugaban ƙasan da yake sa hannu cewa ya amince, sai an saka hannu an tura, kuma akan tura litsin ma da wuri. Na ce maka in an samu matsala ne ma aka ce FIFA to ku shigo ciki, ni ban samu biza na ba, FIFA sai ta shigo. Bai da hujjar da zai faɗa haka in dai haka ya faɗa.
1: Honorable Sani Ahmed Toro, tsohon sakatare jan na hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya, mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu.
0: To masha Allah, Allah ba mu sa'a.
1: To madalla, yanzu kuma sai kanun labaran duniya. Kun ji cewa yanzu haka hankalin duniya ya karkata zuwa ƙasar Mexico, inda ake fara gasar cin kofin duniya a kara wadda za a yi tsakanin ita Mexico da Afirka ta Kudu. Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da dokar hana ko kuma kafa rundunar 'yan sandan jihohi. Kana a jamhuriyar Nijar, gwamnati ta rattaba hannu a dokar hana auren jinsi guda. To madalla, yanzu kuma za mu je ga shirinmu na rayuwata.
2: Rayuwata.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
2: Rayuwata.
3: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi, inda masarautu da dama a yankin arewacin ƙasar ke ba da sarautu irin su zinariya, alƙyabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya ce daga jihar Bauchi, cewa take.
4: To ai cigaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudumawa ta kowane bangare, su ma mata ko a ina an san da

0: ma duk yanda mata suke in suka samu ƴan uwansu mata a wuri da kuma fi jin dadi
1: to da mata koma gare ku masu saurare mu soma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
2: Assalamu alaikum Radio France International sunana Mama Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria maganan sarauta da ake ba wa mata wani lokaci yakan ƙara wa matan ƙwarin gwiwa da taimakawa saboda dama Allah ya yi zuciyar mace ta duk inda take tana da san taimako to sai kuma aka ce gashi an dauki wata ragama an mika mata to zaki ga wannan ragama ta sa mata karsashi da ƙwarin gwiwa duk sadda ta ga ake buƙatar wani abu za ta iyakacin iyawarta ta ga ta yi solving wannan problem din da aka tunkaro ta da shi koda ba duka ba zaka ga ta yi kashi biyu bisa uku to kin ga ko ba kuma wannan masarautar ta samu ƙaruwa
3: nana bana raba me chemist kinkina sarauniyar kinkina to gaskiya ni zan dauki maudu'i na wannan masarautu da ake ba mata ni ma ina goyen bayan a dinga nada mata sarauta ni sarauniyar kinkina kuma alfahari da wannan sarauta da aka bani shi yasa nake son mata a dinga a cikin masarautu kuma a dinga nada su sarautu kala kala gashi nan su sarauniya su tauraruwa gashi nan daban-daban yayi kyau wannan a dinga sa mata saboda komai za a yi ya kasance a dinga cudantawa da mata a gargajiye a gatancan ma
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International Mai magana Rahama Maman Kaliba da ke unguwar mu a Kaduna Nigeria gaskiya gara a dama da su kuma muna godiya gara da alƙarƙari a rika ƙara saboda sarautar ta fadadda ta ƙara albarka kuma mata in aka saka mata a kowanne harka sarauta ta fi zama mafi cancanta da kyau da daukaka saboda ba da kuma mata su suka san komai suka san harkan mata maza an ba su nasu
5: magana baban Fatima Garnas Kogangam karkon mulki da Shagari Sokoto Nigeria muna gomba ba su na masarauta muna musu murna kuma muna fatar duka masarautun namu na Nigeria ayi koyi wannan masarauta
1: a cikin maudu'i na gaba shirin ya sake mayar da hankali akan batun sanin muhimmancin mallakar takardar shaidar haihuwa la'akari da cewa ya zuwa yanzu akwai daidaikun iyaye da basu da musu mayar da hankali akai ba ga dai ta bakin Hajiya Umar Ima Ahmad matar da matsalar ta shafa
6: gaskiya mu da abin da muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba ai mana ba shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴan mu ba sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa
1: akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba bismillah
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International filin rayuwa ta Hajiya Zainab barka da kokari a halin gaskiya dai takaddan haihuwa na yara yana da amfani ya kamata idan ka haihu ka tanadan ma danka ko yarka takaddan haihuwa saboda idan ma baka da shi ka kai yaro makaranta dole sai an tambaye ka sai ka kawo wannan takaddan haihuwan sannan a karbi yaro to kaga kuma ya kamata ka tanade shi duk inda kake in birni kake in kauye ne yana da amfani yana da matukar muhimmanci a dinga yi ma yaya takaddan haihuwa
8: gaskiya takarda aiwa inda kake duka ita ka hidda ka wurin da ka shiga sunan ka sunan iyayen ka sunan garin ku ga yana kuma ta da amfani inda duk ka shiga cikin duniya takarda aiwa wanda ba su yi ma ƴaƴan su da manya da kansu manya na gani manya da kansu ba su takarda aiwa ko cikin kasan mu aka tambaya takarda aiwa mu ce in bai da takarda aiwa ka ba da 300 a baka ƴar takarda guda ta ini guda 300 da zaka badawa da 100 ka biyar sai ka je kai takardar ka ta aihuwa kai karkin da duk ka shiga cikin duniya kai shiga jikin ka wanda ba su da mallakar takardar aihuwa gaskiya su yi kokari su mallaki takardar aihuwa mai amfani ce
9: shirin rayuwa ta barkanmu da warhaka mai magana ya rabu ne ya garin mallan daga nan karamar hukumar mala a jihar da magaran a jamhuriyar Niger a hakikanin gaskiya takardar shaidar zama dan kasa tana da amfani da dama gan yadda takardar ta zamanto ita ce wanda koda makaranta za a saka yaro sai an nemi takardar nan kamar mu yan Niger ko da karti za a yi ma na dindindin to dole takardar nan ta aihuwa sai an neme ta
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
11: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
11: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya tattauna irin ƙoƙarin da wata ƙungiya dake yankin kudu maso gabashin Najeriya ke yi wajen inganta rayuwar matan arewa mazauna yankin, musamman a ɓangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Malama Maryam Abdullahi, wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba.
12: To dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama, sai aka saki mutum 11, su biyu sai suka makale. Da suka makale mun bi mun bi aka ce beli 150,000. Mun hada kuɗi kuma mun kai ba su karba ba. Muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su.
1: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan lamari? Mai sauraron mu na gaba, jamuji.
13: Assalamu alaikum. Hirin rayuwa ta da harko, sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. To gaskiya yana kira ga ma'aikata, gaskiya wasu su san aikin su. Wani in ya kama mutum sai ya yi bincike, ya bincike ne sannan hukunta mutum. Amma a ce an kama mutum da yahi kuma a ce har an kashe shi ba tare da iyali ne sun ga inda an kashe shi ba an kada shi. Ai wannan ya zama ba a san makaman aiki ba.
14: Mai magana garkuwan jama'ar Mahangi, Musa na Cal Mahangi, karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. A babu shakka irin waɗannan ƙungiyoyi dama da suke taimakawa mata, ai akwai buƙatar su a cikin al'umma ƙwarai da gaske. Ganin yadda su tari dama waɗannan ƙungiyoyi, wani lokacin za ku ga suna taimakawa mata akan abin da ba su sani ba. Don haka irin waɗannan ƙungiyoyi ya kamata a ce ana ba su tallafin da ya kamata domin su ci gaba da ƙarfin abin da ya kamata na wannan taimakawa mata. Fatan mu Allah kawo daidaito a wannan ɓangare.
15: Sashi rayuwa ta Radio Faransa International mai magana Basiri bin Badamasi Yabban Sohaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Wannan abu ne mai kyau, mace ta in ta iya sana'a ta koya ƴan uwarta, lalle ne dinki ne menene, sannan ai hadaka ai tara kuɗi domin taimaka mu al'umman gari da ma na yanki gabaki ɗaya ta hanyar koyan sana'a, yin abubuwa waɗanda suke na dogaro da kai.
16: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya wannan ƙungiyoyin matan arewa zan so a ce sun ƙara dunƙulewa, su ƙara wa wannan ƙungiya ta su ƙarfi, su koma cewa ƙungiyar matan arewa Hausa Fulani duka baki ɗaya. Domin idan har aka kira su da haka za a gane cewa tsintsiya ne maɗaurinki ɗaya. To a zahiri na gaskiya wannan al'amari ne da ya kasance da waɗannan bayan Allah ɗin, bai kamata a ce an bar mata sun ja ragama irin wannan ba. Kamata a ce mazaje sun shigo sun tallafa musu.
1: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntube mu a kai, sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, da ku masu saurare, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
17: To a gaida Zainab Ibrahim. Yanzu kuma ga labaran duniya. Nan da 'yan mintuna kaɗan ne ake fara bikin buɗe gasar cin kofin duniya a birnin Mexico City. To sai dai bikin na bana ya sha bamban da yadda aka saba gani a baya, domin dai za a gudanar da shi ne a ƙasashe uku, Amurka da Canada da kuma Mexico. A karawar da za a yi yau, ita Mexico mai masaukin baki za ta kara da ƙasar Afirka ta Kudu. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu akan dokar haramta auren jinsi ko kuma mu'amalar jinsi guda, wanda aka tanadi hukuncin ɗaurin da ka iya kaiwa shekaru 20 akan duk wanda aka samu da laifi. A ƙarƙashin sabuwar dokar, alkali na iya ɗaure wanda aka samu da laifi daga shekaru 5 zuwa 10 tare da cin tara. Dokar ta kuma ce waɗanda aka samu da laifin yin auren jinsi za su fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Har ila yau, dokar ta tanadi irin wannan hukunci akan duk wanda aka samu da laifin sanya hannu ko ɗaukar nauyin auren ko shiga bikin ko ko wata kungiyar da ke alaka da auren na jinsi. Ita dai wannan dokar tsohuwar gwamnatin Bazoum Muhammad ta fara aiki a kanta sakamakon matsin lamba daga kungiyoyin addinin Islama da wasu 'yan majalisu kafin hambarar da ita a watan Yuli shekarar 2023. Wata babbar kotu a jihar Plateau da ke Nigeria ta ce duk wani Bahaushen da aka haifa a birnin Jos ya kuma rayu a birnin dan kasa ne sabanin yadda ake kiransu a matsayin baki. Mai shari'a Sidon Long na kotu ta 17 da ke birnin Jos ya gabatar da wannan hukunci sakamakon karar da Alhaji Baba Akawu tsohon dan majalisar wakilai ya gabatar bayan an hana ƴaƴansa guda biyu takardar 'yan kasa a karamar hukumar Jos ta Arewa. Dallon ya ce kuskure ne a baiwa waɗanda aka haifa a garin shaidar zama maimakon shaidar zama ɗan ƙasa da ake baiwa mutanen yankin. Alƙalin ya amince da shaidun da masu gabatar da ƙara suka gabatar tare da amfani da kundin tsarin mulkin Najeriya wajen yanke hukunci. 'Yan Najeriya 270 suka isa birnin Lagos daga Afirka ta Kudu domin kaucewa ci gaba da harin da ake kai musu a ƙasar ta Afirka ta Kudu. Daraktan tsare-tsare na hukumar agajin gaggawa ta ƙasa Muhammad Olatunde ya ce jirgin airfield da ke ɗauke da 'yan Najeriya ya sauka ne yau Asuba a birnin Lagos. Wani bincike da ƙungiyar Global Witness ta gudanar ya gano yadda manyan kamfanonin duniya irin su Microsoft da Amazon da kuma Sony ke sayan ma'adanan da aka haƙo a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ɓarauniyar hanya. Global Witness ta ce irin waɗannan manyan kamfanonin duniya guda 7 na sayan ma'adanan ne daga Rwanda waɗanda aka haƙo a Congo ba bisa ƙa'ida ba. Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A makon gobe ne ake sa ran ƙasar Ghana ta karɓi bakuncin taron neman ganin ƙasashen da suka yi jigilar bayi daga Afirka sun biya diya. Wannan mataki ya biyo bayan kuri'ar da aka kada a Majalisar Ɗinkin Duniya inda ƙasashe 123 suka goyi bayan matakin wadda aka bayyana shi a matsayin cin zarafin bil'adama. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta ce ba ta da mafita na kaucewa tattaunawa da gwamnatin Taliban da ke Afghanistan domin samun maslahar magance matsalar baƙin da ke kwarara zuwa yankinta. Shugaban hukumar kula da ƙaurar baƙi na ƙungiyar Magnus Bruna ya bayyana matakin yayin da sanar da gayyatar wakilan gwamnati na Afghanistan domin tattaunawa da su. Ya zuwa yanzu dai ba a baiwa wakilan Taliban bizar shiga Belgium ba yayin da matakin ya haifar da cece-kuce. Ƙasar Amurka da Iran sun kaiwa juna hare-hare a ci gaba da yakin da suke fafatawa a tsakaninsu yayin da shugaba Donald Trump ya ce zai ci gaba da kai hari muddin Iran ta ki amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya cikin gaggawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kai munanan hare-hare daren yau Alhamis. Sai dai wasu majiyoyi guda uku ciki har da ƙungiyar ƙasashen Turai sun ce ɓangarorin biyu na ci gaba da musayar wasiƙu dangane da shirin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin. Manyan ƙasashen Turai tare da mambobin ƙungiyar G7 na neman hanyar sasantawa da shugaban Amurka Donald Trump a taron da za su yi a Faransa ranar Litinin mai zuwa wanda shugaba Emmanuel Macron zai jagoranta. Wannan taro shi ne zai zama mafi girma tun bayan takun sakar da aka samu tsakanin Amurka da ƙawayenta sakamakon yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan ƙasar Iran. Tuma da la yanzu kuma sai shirinmu na nishadi.
18: Gasar cin kofin duniya na wannan shekarar 2026 da za a soma a yau, za a soma gasar ne da bukukuwa na nishadantarwa. Gasar wadda kasashe uku masu masaukin baki suka shirya a karin farko, wato Mexico, Canada da Amerika, za ta kunshi bukukuwa daban-daban har guda uku waɗanda za a gudanar da su kafin wasan farko na kowace ƙungiya.